0: Nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Usapang batas at issue sa mundo ng sports. Legal Playbook sa Headline Sports sa Sports Radio 918. Tuwing Miyerkules alas 8 ng umaga. Samahan si Sports Law Professor at Sports Leader Attorney Al Agra. Legal Playbook dito sa Sports Radio 918.
3: Muli, maraming salamat. Magandang araw po sa ating lahat. Ito na naman ang ating lingguhang programa dito lamang sa Sports Radio 918, ang ating Legal Playbook. Kasama natin ang ating Sports Law Professor, ang ating Masters Athlete at NSA Leader, Attorney Al Agra. Magandang araw po.
4: Magandang araw, magandang umaga sa ating lahat. Muli, nandito na naman tayo para mag-aral sa usapin ng sports law. Magandang umaga, Judith, sa lahat ng sumusubaybay sa Sports Radio, sa ating regular program na Legal Playbook. Mag-aaral na naman po tayo. Alam niyo ba na ang usapin ng hazing ay hindi lang confined or limited sa mga fraternities and sororities, at hindi lang siya confined or limited sa mga eskwelahan, no? Alam naman natin may nangyaring mga trahedya sa isang kilalang universidad, nagkaroon ng namatay dahil sa drowning, at kaya't ngayon kasama sa usapin ay nagkaroon ba ng hazing? Ito ba ay tinuturing na hazing? Kaya yan ang pag-uusapan natin ngayon. At alam natin, noong itong nakaraang tatlong taon, merong apat na mga pagkakataon na nagkaroon ng hazing, at nakakalungkot na itong nangyaring hazing ay nagdulot sa kamatayan ng apat na student athletes. Pero sa usapin na yon ay may kinalaman sa fraternity at sorority. Kaya ang tanong ay, hazing ba ay sumasaklaw ba yan sa sports? At ang sagot ay oo. At kung babasahin natin ang batas, Republic Act 11053, no? Medyo batang batas, 2018 pa lang siya. Maliwanag na ang hazing ay may tatlong mahalagang elemento. Una, merong physical or psychological suffering, harm or injury. So ang hazing hindi lang sa physical, may halong psychological, may halong mental, may halong emotional. Pangalawa, sino ba ang biktima ng hazing? So recruit, neophyte, applicant, or member. Napakahalaga nung katagang member, kasi ang member pwedeng sumaklaw sa kahit ano, basta merong kang samahan. At pangatlo, yung ginawa mong physical, psychological suffering, harm, or injury, kaya mo siya ginagawa para sa iyong mga member neophyte, dahil gusto mo itong mga bagong recruit ay maging membro, dahil gusto nila maging membro ng iyong samahan, or ikaw ay membro na ng samahan, pero gagawin nito as a requirement para manatili sa samahan. So hindi lang siya para makapasok sa isang sorority, fraternity, or organization. Ginagawa mo rin siya para membro ka na, para ikaw ay manatiling member in good standing, meron kang dadaan ng regular na hazing na pinagbabawal nga ng batas na ito. Mahalagang maunawaan natin ano ba ang pinakaiba ng hazing sa initiation. Kasi hazing ang pinagbabawal at pinaparusahan ng batas, ang initiation ay pwede. Pero regulated lamang ang initiation. So ang simpleng pagtingin sa initiation, dapat hindi siya umabot sa hazing. Wala nga psychological or physical suffering. At karamihan ng initiation, may konting seremonya, may konting mga rituals, whether formal or informal. At sa initiation, ang mahalaga dito, kailangan, kung anuman ang samahan na yan, kailangan merong application. Part of the application would be saan mo gagawin. Tapos yung initiation ay dapat hindi lumagpas sa 3 araw. Sa application form mo, kailangan nakasaad din doon ano ba ang mga pamamaraan ng initiation at kailangan merong monitoring. So yan po, mahalaga. Paari, legal ang initiation, ang illegal ay ang hazing. Binanggit natin kanina na kahit anong samahan, whether fraternity or sorority or any organization, kasama dito ang sports organization. Maliwanag sa batas na anti-hazing law, any organized body of people, no? Whether club, association, group, fraternity or sorority ay saklaw ng anti-hazing law. Kung i-apply natin siya sa sports setup, so bawal siyempre sa varsity teams, bawal sa professional teams, bawal sa mga national sports association or national teams, bawal sa mga clubs ng ating mga local government units, at siyempre bawal din sa mga private clubs and mga community-based organization. Ulitin lang natin, bawal sa kahit anong uri ng samahan. Kung ang samahan mo ay school-based, kailangan ka magparehistro sa iyong school. Kung ang samahan mo ay community-based, kailangan ka naman magparehistro sa iyong local government unit. Again, kaya siguro minarapat ng ating mambabatas na magkaroon ng rehistro at monitoring para ma-monitor nga ang ganito mga activities. Maliwanag din sa batas na ito, lalo na sa usapin ng school, ang ating school ay tinatawag nating loco parentis. Ibig sabihin, in place of the parents. Kaya't mahalaga na ang ating mga coaches, ang ating mga teachers, ang ating mga school officials ay tumatayong magulang ng ating mga estudyante. Kaya't pinapahalagahan na kailangan safe ang environment. Okay? At magbigay tayo ng ano ba ang mga uri ng hazing. No? Binanggit natin kanina, physical or psychological harm. Anong uri ng physical harm? Anong uri ng psychological harm? Kung titignan natin ang batas, nakalagay dito something brutal, no? Brutal. At force physical activity. Ulitin natin. Brutal treatment or force physical activity na makakaapekto, makakasama sa physical at psychological health ng isang individual. Ulitin natin, brutal treatment or force physical activity that will adversely affect the physical and psychological health of that member, of that recruit. At mayroong mga halimbawa na nakasaad sa ating batas. Siyempre, yung paddling, no? Yung ginagamitan ka ng bat, whipping, beating, branding. Ano yung branding? Ito yung lalagyan mo, halimbawa, susunugin mo, meron kang emblem, symbol na ilalagay sa katawan. Bawal yan. Force calisthenics, exposure to the weather, or papainumin ka, forced consumption of pagkain, di ba, liquor or any beverage or any substance. So yan ang mga halimbawa. Ulitin natin, brutal, forced, no, walang consent or kahit consent, napilitan lang dahil syempre sabi ni coach or sabi ni NSA official that will adversely affect the physical and psychological health of the recruit. So sino ang posibleng offender? Sino ang pwedeng parusahan pag ikaw ay nag-hazing? Siyempre, yung nagplano ng hazing activity, yung lumahok or participant sa hazing activity, officers ng samahan, advisors ng samahan, mga kapwa-membro ng yung sports association. Of course, pwede ring parusahan ang school, ang school authorities, pag local organizations naman yan, local government officials, yung venue kung saan ginawa, dinaos ang hazing, pwede rin maging liable ang owner or yung lessee, lessor ng venue kung alam niya na gagamitin pala ang kanyang lugar para sa hazing. At syempre, kasama rin kahit sino man ang nandoon sa lugar na yon at hindi mo pinigilan ang hazing, pwede kang madamay. So, ang daming pwedeng offender. At baliwanag din sa batas na ito, kahit na pumirma pa ng waiver, yung neophyte, recruit, or atleta, pumirma pa sila ng waiver, according to the law, this waiver is void. Kasi siyempre, hindi mo naman pwedeng i-waive ang something which is illegal under the law, under this Anti-Hazing Act. Ang huling paksa natin tungkol dito ay ano ba ang parusa? Sino ba ang paparusahan? No? Ang parusa dito ay kulong and or fine. Ang pinakamabigat na parusa ay kung dahil sa hazing, ang nangyari merong namatay. Dahil sa hazing, nagkaroon ng rape. Nagkaroon ng mutilation o natanggal ka ng isang bahagi ng iyong katawan. Ano ang pwedeng parusa dun sa nagplano at lumahok sa hazing? Kulong, anywhere from 20 years and one day to 40 years. Matagal, no? Matagal ang parusa, Judith. At mahal ang fine, 3 million ang ipapataw na fine. Pag, again, hazing resulting in death, rape or mutilation or even sodomy, ulitin natin, 20 years and one day to 40 years fine of imprisonment. Kung wala namang namatay, kung wala namang rape at ano lang, physical abuse lang or psychological abuse, kung sino man yung nagplano, kung sino yung naglahok, wala namang kulong. Ang magbabayad lang ng fine ng 2 million. Again, merong kulong kung may namatay or kung merong naging rape. Ang tanong din, sa eskwelahan, meron ba silang parusa? Siyempre, kung sila ay lumahok, then may parusa yon. At kung inapprove nila ang initiation at merong nangyari dahil sa kanila, merong nangyaring hazing, kahit, pero ang inapprove lang nila ay initiation at kung walang kinatawan ang school in the initiation ceremony, no? At sinabi naman natin ang initiation ay legal, pwedeng patawan ang school ng 1 million fine. Mabigat ang parusa. Mabigat ang usapin ng hazing. At ulitin lang natin, ang hazing sumasaklaw sa sports. Dahil ang ating sports, merong mga organization. At ang hazing nga ay para makapasok sa isang samahan or para manatili kang isang atleta ng samahan na yon, kailangan regularly may dinadaan ng kang hazing. Ayaw natin ang hazing, syempre, no? Dahil ito ay abuso. Abuso sa ating physical at abuso sa ating psychological. Ang atin naman sinusulong, Judith, at sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa sports radio, kailangan safe ang sports. Ligtas ang sports, no? Ligtas ang eskwelahan. Ligtas ang ating mga sports facilities, no? Kamakailan lang nabalitaan na naman natin nagkaroon ng pamamaril at pananakit, no, sa eskwelahan all over the country. Yan ay kinalulungkot ng lahat. Kaya't safe ba ang ating schools? Safe ba ang ating sports facilities? Yan ang kailangan nating isulong. Kaya't sa ating darating na episode, sa next episode natin, sa lahat ng sumusubaybay ng Legal Playbook, ang susunod nating episode ay tungkol sa safe sports. Let us practice safe sports, no? At meron akong panukalang policy tungkol sa usapin na to, nakasalang na ito, akin ang sinubmit sa Philippine Sports Commission at Games and Amusement Board. Hopefully, sa lahat ng ating mga sports duty bearers ay sana magkaroon kahit anong version pa man. Kailangan natin ng isang napakalawak na safe sports policy. Hindi lang yan tungkol sa physical. Kailangan emotional, social, at psychological. So muli, ulitin natin, ang hazing ay hindi lang nangyayari sa sorority, Hindi lang nangyayari sa fraternity, ito ay pwedeng mangyari at pwede kang parusahan sa usapin ng hazing sa sports. Judith?
2: Legal Playbook. Legal, Legal Playbook. Playbook sa Sports Radio 918. Usapang batas at issue sa mundo ng sports.
3: Salamat. Napakalinaw ng paliwanag, Attorney Al. Akala ko ang hazing, yun lang palo. Attorney, napakaraming forms pala of hazing.
4: Tama, hindi lang physical, no?
3: Yes.
4: Napakahalaga yung psychological at alam naman, napaka-creative natin at ang daming pwedeng uri ng psychological, no? Pwedeng harassment, hindi kailangan saktan physically ang isang membro or isang estudyante para magkaroon ng hazing. Pero siyempre, alam natin pag-aabot ito sa korte, kailangan ng, kasi yung physical injury or even death, madaling established yun. Yung usapin lang ng psychological, syempre kailangan mo ng psychiatry siguro as a witness at makikita natin sa kung ano ang naging pinsala or harm because of the psychological hazing, Judith.
3: Malinaw kasing ebidensya yung sa physical, ano po, attorney. May exceptions ba sa batas na ito, attorney, kung ikaw ay, well, sa mga uniform personnel o kaya sa AFP?
4: Unfortunately, wala, no? Kaya walang exception any organization nga eh, no? Yung iba sinasabi natin open secret daw na meron, pero alam natin na yan ay bawal dapat iwasan dahil hindi lang dahil sa parusa, syempre mabigat ang parusa, pero dahil sa ginagawa trauma, ano yan eh, nakaka-traumatize. Of course, pag ikaw ay nakitil yung iyong buhay, syempre, no? Pero pag ikaw ay nabuhay, ipang epekto sa iyo dahil nga sa brutality at force. Kaya nga napakahalaga for students yung consent. Free consent, hindi yung consent dahil napilitan ka lang, consent dahil pinag-usapan nyo yung program, pinag-usapan nyo na pwedeng ito ay mahirapan ka, no? Pero kailangan na pag-uusapan. I think yun yung isang mahalagang aspeto ng safe sports ay meaningful dialogue. Hindi one-way speech, no? Kailangan discussion at nauunawaan ng atleta kung anong kanyang pinapasok.
3: Ayan, salamat attorney. So malinaw ito at sa kasalukuyan na maraming investigasyon na nangyayari, kami na sa publiko, yung ating mga kaibigan na nakamasid lamang dyan, alam nila kung ano yung pagbabasehan, di po ba, ng investigasyon, yan ba'y naayon sa batas. At ito, salamat sa pagdidetalye ng patungkol sa anti-hazing law, ika nga. Anyway, attorney, other updates naman. Ang dami kong nakita sa mga activities mo, from your sports climbing to ano ba, yung ating obstacle
4: seminar
3: course to seminar and of course to membership of one big league sa pickleball, di ba, attorney? Please, ikaw ang magbahagi sa ating mga regular na taga-subaybay dito sa ating programa.
4: Oh, maraming ganap, no? On my part. So syempre, ito pong sa sports climbing, kakatapos lang nung aming national championships for bouldering nung last weekend at meron kaming national championships this coming weekend para naman sa lead. There are three disciplines sa climbing: lead, bouldering, at speedwall. At mahalaga to na ginagawa namin dahil bahagi ito nung aming programa para kung sino ang magiging membro ng national team ng sports climbing.
3: Saan po ito? Yung inyong nationals this weekend?
4: This coming weekend sa Bouldering Hive. Yan po yan sa Mandaluyong. Kaya invited lahat. Sa usapin ng at nagbigay pala tayo ng AED, no, yung defibrillator. Kasi sabi ko nga, kaming mga official ng sports associations, we have to walk the talk, no?
3: Yes.
4: Ibig
3: And
4: sabihin,
3: be the first.
4: While we promote safe sports, no, kailangan naman hindi lang laway, hindi lang salita. Kaya't bahagi sa safe sport ay medical environment. Kaya't buti na lang may mga kaibigan tayo nag-donate ng dalawang AED. Yung isa, dinonate natin sa Obstacle Sports, sa Bridgetown Obstacle Facility ng POS, ng Obstacle Sports Federation, at yung isa naman sa climbing team ng ating Pilipinas Climbing. Last weekend din, nagkaroon tayo ng first module para sa it's ako yung resource person. Nagpapasalamat tayo sa Philippine Sports Commission at sa Philippine Sports Institute dahil mayroon tayong ongoing sports law and governance certificate course. At kung ikaw ay mabubuo mo yung 7 core modules and 3 of the 6 electives, ikaw ay mabibigyan ng isang titulo na pwede lang siyang igawad ng PSC at PSI, no? Is matuturing kang sports law and governance professional, naka-trademark siya. At syempre, aside from attending the modules, kailangan pumasa ka sa lahat ng quizzes. May quizzes every module. Number 2, merong comprehensive exam at magpipresent ka pa ng paper, no? Kailangan naman masiguro namin na ikaw ay nag-aaral at naunawaan mo ang iyong pinag-aaralan. Kaya ang next module natin ay tungkol sa sports officials. Ano yan? Every other Saturday. So sports officials, NSA, PSC, GAB, ano ba ang mayor, no? Kasama yan sa usapin ng sports officials. At ngayon nga, I'm drafting a code of ethics and conduct for our sports officials that I will present 2 Saturdays from today. And this coming Saturday morning, magkakaroon tayo ng clinic for weight throw kasi there are 5 throwing events. So nagkaroon na kami ng clinic before and competition for masters. Ngayon naman gagamit for open. Anyone can join at mga under 20 and under 18 kasi nagbabala kami sa 5 throws for all na magkaroon ng weight throw competition at ng throws pentathlon, not just for masters but for the open category. So medyo maraming nangyayari at pag nakita tayo muli next Wednesday, marami na naman tayong update sa Judith.
3: Sa UP, yung 5 throws for all, di po ba? As early as what time, sir?
4: Alas 7 ng umaga, this coming Saturday, magkakaroon po tayo ng weight throw clinic at fun competition. Susukatin natin, no? So, so right now, I think meron ng 20 to 25 students na nag-sign up. Hopefully, mas marami pa dahil ginagawa naman ng 5 throws for all ito para sa ating mga throwers.
3: Yes. And just one more. Merong malaking magbubukas na Manny Pacquiao pickleball, okay. 'Di ba? League o competition. Definitely it's a league, 'di ba?
4: Correct. Alam mo ito yung aking unang engagement sa professional sports, no? Kasi bahagi ako ng dalawang National Sports Association and tumutulong ako sa mga student athletes. Ngayon nasa professional athletes na itong Maharlika Pilipinas Pickleball Tour na organized by Senator Manny Pacquiao. So it's an inter-LGU league for pickleball and I'm part of yung Paranaque team and we will announce the composition of the team soon.
3: Yeah.
4: Mabanggit ko lang kasama si Jessica.
3: Yes.
4: sa
3: Attorney Jess.
4: Attorney Jess sa team na ito. So mag-uumpisa within the year.
3: Mm-hmm.
4: So and tuloy-tuloy na 'to.
3: Isa rin yan sa tututukan natin, ano, maganda makabisita tayo sa mga bagong liga katulad nito and pickleball is really in the boom, ika nga, as
4: correct,
3: far
4: correct.
3: As mga new sports are concerned, attorney. Ganda, tama. Galing, ano.
4: Sige, maraming nangyayari.
3: Yes. Sige, attorney, huli ulit na paalala patungkol sa naging paksa natin para sa edisyon na ito ng ating legal playbook.
4: Lahat ng lugar, lahat ng espasyo, lahat ng samahan ay dapat ligtas. Yan naman ang ating sinusulong, safe sports, safe spaces, safe schools. Kaya bawal po ang abuse. Bawal ang physical, bawal ang psychological abuse. Pinag-usapan natin ang anti-hazing, Pwede magkaroon, hindi, ang hazing ay hindi lang sa usapin ng fraternities and sororities, usapin din yan sa mga sports organizations. Bawal po ang brutal treatment, forced activity that will adversely result in physical or psychological harm. At mabigat po ang parusa sa ilalim ng batas na ito. Pero ano ba ang pinakabuod, ang core value ng batas na ito? Respeto. Respeto and safety of everyone. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagkakataong magturo at mag-aral sa usapin ng sports law. Maraming salamat, Judith. Maraming salamat, Legal Playbook. Maraming salamat, Sports Radio. At magandang araw sa ating lahat.
3: Magandang araw at maraming salamat, Attorney Al Agra. Dito pa rin po sa Sports Radio 918.
2: Legal Playbook. Legal Playbook. Playbook sa Sports Radio 918. Usapang batas at issue sa mundo ng sports. Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
5: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
5: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
5: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
5: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Hindi lahat ng estasyon sa radyo ay merong programa sa sports. Hindi rin lahat ng programa sa radyo ay merong segment sa sports law. Having both sends a clear message to the public. Sports is for all. And sports law is for all. I am privileged to be part of Sports Radio. Together with Ms. Judith Caringal, we will bring you Legal Playbook. Happy 40th anniversary, Sports Radio.
6: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
7: Ay, aircon ba ako?
6: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
7: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
6: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
8: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
9: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
2: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
5: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. It is a call for transformation, the transformation of our idea of being a Filipino, and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
5: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
5: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
5: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Rang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Naalala ko, nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin!
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
14: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
15: Nagkalat sa internet ang fake news.
16: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
17: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
18: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
19: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
18: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
20: Sports Radio 918 AM.
21: Mga newsmakers sa mundo ng sports.
22: Interview
21: sa mga trending na atleta.
22: Info
21: sa mga larong bumibida. Inaabang ang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna.
22: Headline Sports.
21: Samahan si Judith Caringal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports.
22: Headline Sports.
21: Dito sa Sports Radio 918.

Okay, ang mga forma o kaya form definitely ng hazing, kundi kahit yung psychological aspect kapag naapektuhan ay isa rin pala yung form of hazing. Kaya ayan, marami. Tapos kung yung klase ng proseso na yan ay para magsilbi bilang initiation to membership of a certain group o kaya para ka manatili na miyembro noon o siguro baka promotion sa ranggo ng organization, definitely it's a hazing. At nako, marami talagang involved yung mga organization, even yung ding mga kasama sa kung ano mga activities na yon ay definitely na involved, and if and when talagang iyan ay hazing, may kaukulan na parusa. At nagulat ako, ang taas ng parusa ha, lalo na doon sa fine, may 3 million. Okay, 3 million and 1 million yung sa sanction, penalty na pwede, ano? At meron pang 20 years and 1 day imprisonment, okay? Okay, tapos 20 years and 1 day to 40 years. Grabe, ano, 3 million peso fine. Yung iba naman, kung yung sa school, aba, ay may 1 million pa na fine. Napaka taas na parusa, napakahigpit na parusa. At yan po yung pinag-uusapan ngayon kasi nga marami pong mga ganap dito sa sports at yung mga eskwelahan, di ba? Kaya yan po yung iniimbestigahan ngayon. So salamat dahil tayo na mga nakamasid lamang noong naisa-isa ito sa legal playbook ni Attorney Alay. Siyempre, alam na natin at pwede na tayong kumbaga magkomento at pwede nating maintindihan kung ano yung sunod na mga hakbang, kung ano yung pagbabasehan bago po magpataw ng sanksyon sa mga kinauukulan matapos nga po ang magiging resulta na ilalabas doon sa investigasyon. Okay, so this is Sports Radio's Headline Sports. Kami ay nasa 918 kHz sa ating AM band. Sana magandang signal natin, malolos transmitter, lalo na ngayon ay umuulan at may nagbabanta na bagyo. Ito ba ay talagang dadaan dito sa Manila? Kaya manatili po tayong maingat. Kami din po ay nasa ating PBS, that's Presidential Broadcast Service Receiver. Okay, you can download App Store, Google Play, at click yung Sports Radio logo namin, Sports Radio Anytime, Anywhere. Siyempre, sa ating DCSR Sports Radio Facebook page, don't forget to like, to share, and to follow us para marami tayong nagkakaugnayan, nabura, at nawala pansamantala ang aming original na DCSR Sports Radio. Pero may bago kaming page, hoping na magkakasama pa rin tayo. And siyempre, sana mabalik pa rin yung datihan naming FB page dahil marami-rami na ang nakakaalam nun at marami na kaming followers, 200,000. Kaya dun sa mga hindi pa nagpa-follow sa bago nating account, please follow us. Samantala, okay, so umpisa natin ang balitaan. Sa mga bumabanderang balita natin on a Wednesday morning, yes sa larangan ng golf, Rian Maliksi. Patuloy po ang magandang performance dito sa isang major ng women's amateur golf. Yan ay sa the women's doon sa Scotland. Siya ay pumalo ng superb 68 para makatabla sa second place, papasok sa match play ng torneo. Samantala, mamayang gabi si Alex Ayala at ang sports icon, tennis icon na si Venus Williams ay ilalaban sa doubles kina Osborne at Harrison, Australian and American ang kanilang mga kalaban sa round of 16 ng Bad Homburg, isang WTA Open tournament dyan sa Germany. Samantala, sa larangan ng Sambo, ito, hinihintay natin ang announcement na ito. And yes, Sydney Sitan Kontian will defend her heavyweight title dito sa paparating na Asia Oceania Sambo Championship. This week na po yan, magaganap sa Ninoy Aquino Stadium, Manila. Tayo ang host ng Asia Oceania Sambo. Samantala, puntahan natin yung celebration kahapon. Ang Philippine Olympic Committee nag-celebrate ng Olympic Day. Kasi June 23 ang International Olympic Day celebration. Ginanap po yan sa Tagaytay. And yes, nagkaroon ng celebration ng POC sa pamagitan po ng pagsasagawa ng sports clinics mula sa ilang sports. At ito ay dinaluhan ng 500 ng mga estudyante, mga kabataan dyan sa Tagaytay.
Samantala, sa ating PSA

0: Forum kahapon, ito ay dineklara na ng Bacolod City at ganoon na rin ng PSC na handa na ang lahat para po sa Batang Pinoy 2026. Sa nangyari rin na PSA Forum ba, natutuwa tayo na muling makita si Asia's first Grandmaster, Eugene Torre. Okay, na nag-promote doon sa kanyang Eugene Torre Rapid Chess Cup dyan sa Mapua University ngayong Sabado. Naisin na makatuklas ng bagong mga mahuhusay sa larangan ng chess. May promise pala sa atin si GM Eugene ha, na dadaan siya sa atin at mag-guest siya ng live dito mismo sa ating studio probably within this month, lalo na na merong mga tournament din siya na isinusulong at iyan naman ay sa NCFP na meron silang headquarters dito somewhere sa may Project 6 Quezon City. Samantala, sa ongoing na World Cup, eto na, nako, nang hinayang ang koponan ng England dahil sila ay naka-goalless draw lamang sa koponan ng Ghana. At syempre, hindi pa sigurado yung pagpasok sa next round of the competition, though sila ay nasa taas naman ng standings of their grouping. Pero hindi nila in-expect na napakahusay ng depensa ng Ghana at 0-0 or goalless draw ang nangyari sa kanilang match. Samantala, ito Cristiano Ronaldo. Yes, kumbaga na-redeem niya ang kanyang sarili matapos yung unang match nila na hindi siya nakascore this time around. Hindi lang isang goal, dalawang goals ang nagawa ni Ronaldo upang bitbitin ang kanyang bansa na Portugal para mablangko ang Uzbekistan 5-0 sa ongoing na FIFA World Cup. Okay, ang lahat ng iyan at iba pang samot-saring balita, ibabahagi natin dito lamang sa Headline Sports Wednesday morning. Mamaya meron tayong samot-saring balita sa iba pang mga larangan including kay Charlie Suarez at sa kanyang coach si Delphine Bohols na ngayon nga nagsasanay dyan sa Las Vegas sila para sa forthcoming niyang fight. And then meron tayong live guest via Zoom ang ating Billie Jean King Cup Philippine Women's Tennis Team with Steffi Aludo and Tenny Madis and Coach Bobby Angelo. Makausap natin sa ikalawang bahagi ng ating program matapos nga po ang Group 1 promotion sa Asia Oceania nitong malakihan and the highest nation team competition for women's tennis Billie Jean King Cup. Ito yung dating Federation Cup. So manatiling nakatutok dito lamang sa Sports Radio kasama ko si Susane, ganun din si Nida, ang Malolos Transmitter at si Team Tapales. Time out muna tayo tapos balikan natin ang detalye ng mga balita.
1: Si Ding Dong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
6: The public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Sports Radio 918 AM.
8: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
0: And we're back. It's 8:46 in the morning. Ito pa rin po ang ating Headline Sports. Puntahan natin ang amateur golf na mamayagpag si Rian Maliksi, ang ating top amateur golfer sa women's side at ito ay sa ginaganap na major competition in amateur golf. This is the Women's Amateur Championship. O, mas maintindihan natin kung tatawagin natin itong British Open, okay? Or British Open Women's Amateur. But ang tawag lang talaga ay the Women's Amateur. Ito ay ginaganap sa Scotland. Siyempre, sa ano yan, sa England. Sa Scotland ito. Ito yung matagala na, 1890s pa itong tournament na ito. Katulad din lang nung mga the open nga noong men o kaya nung women. And ang maganda dito, ang ating kababayan na mukhang balik na sa kanyang magandang kondisyon na una nating nakita when she reached the world number 3 in the rankings. Tapos, recently, yung kanyang napakagandang performance sa US NCAA Division 1 para sa Duke University, yung top 3 finish niya doon, di ba? So, mukhang yung back injury niya, Rhea na hindi niya na, kumbaga, iniinda kasi ang ganda na ng palo. After a 69, the other day, Rian Maliksi fired a 68 in the round. Second round, round 2. Okay, so let's take a look at the scores of Rian Maliksi. So, yung kanyang round 2, ito yung kanyang naging score. Meron siyang bogey. May bogey pa to ha, pero 60, ano, 68. Meron siyang dalawang bogey. Sa hole number 4, okay, and hole number 8. Pero, doon sa first 9 holes na yan, bumawi siya. Dahil meron siyang birdie, okay, sa hole number 7 and hole number 9. Kaya 36, par siya doon. Even par yan. Pagdating ng sa back nine, nagtala pa siya ng 3 birdies. Okay, so minus 3 siya, di ba? Kaya ayan. Okay, 3 plus ayan, minus 5 pero binawasan ng 2. Kaya naman, ano 'yon? Pagtatapos niya doon, minus 3, 3 under 68 ang kanyang score, di ba? And then ang total niya with this 68 and 69 nung first day ay 137. Today total, katablan niya si Farah O'Keel ng USA at ganun din si Mia Ostengen ng Sweden. So, tatlo sila at 137. That's 5 under 137. Just one stroke behind the solo leader na si Lily Hills o Lily Hurst ng Huddersfield. Okay, definitely taga-England yan at 136. So, anong ibig sabihin nito? Pasok, definitely si Rian. She made the cut and abante siya sa hindi po fourth round tatawagin sa match play because this is amateur. So, after two rounds, magdidesisyon kung sino ang abante sa match play. At itong match play na ito, matira matibay, hanggang dalawa na lang ang magma-match play. So, round one ng match play, ilang round to? Okay, sa round one, ang makakaharap ni Rian Maliksi, let's take a look at the pairing. It's gonna be Cayetana Fernandez ng Spain. Alam niyo ba na si Cayetana Fernandez ng Spain is a 21-year-old amateur, top amateur player ng Spain. Nag-champion siya sa World Junior Girls at nag-champion din siya sa World Junior Cup. Grabe, at siya din ay champion sa Spain Ladies Amateur. So, ganun ang kalibre ika nga nitong makakalaban, makakaharap ka agad ni Rian Maliksi doon sa first round ng match play. But syempre, sino ba si Rian Maliksi? She was a former world number 3. Currently, she's world number 10. And then, she's a former champion in the US Girls and US Women's Amateur back-to-back in just a matter of 1 month. The other year yon, di ba? So, di kalibre din. Kaya magandang laban nito. And hoping for Rian to continue winning and proceed to the latter round. And of course, the finals. And who knows, siya nga ang mag-champion dito. Ano pa ba ang mahalaga dito sa Women's Amateur? Ito ay qualifier para sa mga mas malakihan pa na major or two other major competitions like the AIG Women's Open. Ito yung ano na, yung professional. Di ba? Binibigyan yung mga amateur ng chance to play in the professional major. At ito yung AIG Women's Open, ito yung US Women's Open, kung saan champion dati si Yuka Saso 2 times, yung Evian Championships, yung Chevron Championships, at yung Augusta National Women's Amateur. Okay, so yun. Yung Augusta, laging hindi nakaka-make the cut si Rian eh. So yun yung mga competition. So imagine 1, 2, 3, 4, 5. 5 major competitions in women's golf ang pwedeng mapaglaruan ng winner in this women's amateur na ito. Plus, meron pa silang bibigyan na isa pang malaki na tournament. This is the Standard Portland Classic sa Columbia Edgewater Country Club. Isa rin sa mga pamoso sa schedule ng LPGA. Ayun. LPGA po yung mga majors na yan. Professional na talaga. Though, if and when Rian or anybody from the amateur ranks plays in that major of LPGA, wala silang premyo because they are amateur rank golfers. Kailangan isang professional na talaga ang tatanggap ng premyo. So, oftentimes, winning wave yan kapag sila'y naglaro doon. Just like what happened to Rian when she finished in top 5 ba of the recent or top 10 of the recent professional yung Japan Professional Association golf, di ba? 2 weeks ago, di niya kinuha yung premyong sa Lapidon because she is an amateur golfer. Okay, unang balita pa lang yan ha. Dito pa rin po sa ating headline sports. Mamaya, irerepaso pa natin yung iba, yung detalye pa ng ating ilan pang mga malalaki na pangyayari patungkol pa rin sa ating Team Philippines. But standby tayo for the news, okay? Ang ating 9 o'clock edition of the news. And of course, ang ating kwentuhan, ang ating pakikamusta kina Tenny Madis, Steffi Aludo, Coach Bobby Angelo doon sa kanilang napakagandang performance sa naganap na Billie Jean King Cup Asia Oceania Group 2 competition dyan po sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ang pagkopo nila ng Group 1 promotion, diba? Yan ang bumandera last weekend. Kaya yan ang aming ibabahagi sa inyo. Ano ba ang susi na magandang panalo? Ano? Minus Alex Iala pa to, ha? And then, ano na ang haharapin nila kapag nasa Group 1 na? But before Group 1 of Billie Jean King Cup, ano ang paghahanda na gagawin pa nila sa mga parating na competition, including ha ang Asian Games, di ba? At yun ding paghahanda sa pagpunta na nila sa University of Guam ba? University of Guam, ano, sina Tenny at saka si Steffi. Minsan nasasabi ko University of Hawaii. Hawaii! Okay, mali na naman ako. So, Hawaii, hindi Guam. Okay, yung USNCAA Division 1. Okay, so yung paghahanda din ng dalawang mga local talents na ito nang galing sa palarong pambansa. And proud tayo sa kanila. Kung pwede talaga mangarap yung mga nasa malayong probinsya, ay pwede nyo pong hangaan at sundan ang yapak ni Tenny Madis and Steffi Aludo. At syempre, yung ginawa sa kanilang Philippine Tennis Academy, nung malaki pong sponsor ni Mr. Chan Jaan, di ba? Sa tulong na rin ng mga coaches like Bobby Angelo. Talaga namang nakakatuwa at nakaka-inspire ang kwento nila. Kaya sila yung panauhin natin. And then we'll be having Shira Rivera and Alexa Milliam, the 2 other members of the team, on Friday. Kasi nagbakasyon sa kanilang probinsya itong atin namang USNCAA Division 2 standouts na sina Rivera at saka si Milliam. Kaya sa Friday, babalik ng Manila. Doon na lang natin sila kumustahin patungkol pa rin sa naging kampanya sa Billie Jean King Cup. Okay? So it's 8:55. Babalik po tayo. Makaraan ng 9 o'clock edition of the news with Team Tapales.
6: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
9: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
6: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
9: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
6: pagseserbisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
9: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
6: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
9: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
6: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
10: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines.
11: Ngayon. Philippine Standard Time, it's 8:57 AM. Good morning, and here is the news. President Ferdinand R. Marcos Jr. has opened proposals banning violent online games in the country following the school shooting in Tacloban City. Palace Press Officer Claire Castro issued the statement as police investigators found that one of the teens behind Monday's attack was a regular player of video game Gorebox, which features in graphic depictions of violence. As this developed, authorities have temporarily blocked Gorebox to assess whether it has indeed played a role in fostering such violence. The Cybercrime Investigation Coordinating Center said its decision to block Gorebox was prompted by an ongoing police investigation, which showed one suspect was an avid user of the app. CICC Undersecretary Aboy Paraiso said they cannot ignore possible online influences that any or that may have contributed to this tragic event. In news overseas, 40 people have drowned in France in recent days while trying to cool down to escape record heat as a heat wave swept across much of Europe. CNN report says Britain, Italy, Switzerland, and Spain were also sweltering in extreme heat, with record temperatures in some areas disrupting schools and transport networks and forcing tourist sites, including Eiffel Tower, to shut. According to the World Meteorological Organization, Europe is warming at more than twice the global average, making such prolonged heat episodes increasingly likely. France experienced the hottest day on record on Tuesday with a peak of 44 degrees Celsius in one town in southwest. In sports news, Naomi Osaka embraced the conditions and battled past Elise Mertens 6-3, 6-3 in 6-7 minutes Tuesday in Bad Homburg, advancing to her first quarterfinal of the season. She was on fire throughout, finishing with 7 aces and 22 winners to just 8 enforced errors. Philippine Standard Time, it's 8:59 in the morning. Matina, tutok sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa Arana Sports. Muli ako sa Team Palace. Aris ang magandang maga sa inyong lahat.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
13: Nagkalat sa internet ang fake news.
14: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
15: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
16: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
17: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
18: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
19: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
20: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
19: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
20: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
19: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ikalabing anim na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
22: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
23: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
22: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
24: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
25: Ano nangyari?
24: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
26: Ako sir, ambulance driver ako.
25: Ambulance driver?
26: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
23: Meron po may experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
25: Dahil hindi na umabot.
26: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
23: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na dati.
25: Makapal yung semento.
23: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
25: These are the reinforcements.
23: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
22: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
25: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports, sa Sports Radio, 918.
2: Good morning, it's 9:07, ikalawang bahagi na ng ating Headline Sports on a Wednesday morning, June 24, 2026. Happy Manila Day, 145th ba na celebration? Parang hindi lang, maraming taon dahil napakatagal na ng Manila, no? Paki-ano nga kung baka 400 plus ba yung sinaselebrate ang Manila Day? 445th! 455, okay. 455, okay. 455th year anniversary ng siyudad ng Manila. So, Basaan Blues, di ba, sa Manila? Ganun din sa San Juan. Kapag June 24, yan ang celebration. At sa iba pang panig na may ginugunita kapag June 24. Ang alam ko, somewhere sa Batangas, may parada ng lechon bukod sa Basaan. Oo, mayroong parada ng lechon kapag June 24. Kaya malaking mga fiesta, celebration ito. Parang napa-in awe si Team Tapalos, sinabi kong parada ng lechon. Yes, talaga nagpaparada ng lechon somewhere sa Batangas. Tingnan mo kung saan parte ng Batangas. Anyway, okay, so puntahan natin Alex Ayala, ang ating tennis sensation from the Philippines who continue to make waves dyan po sa Europe, from Berlin Open, WTA 500 tournament where she made it to the semis, to the Bad Hamburg, isa na namang 500 tournament, pero talo siya sa singles, but at least yung kanyang ranking is enough to make it to the top 30, okay, of the world rankings, and actually number 29 siya sa seeding dito sa Wimbledon, the Wimbledon. Siya ang kauna-unahang Filipino to be seeded in singles sa competition of a Grand Slam, pero siya yung second Filipino seeded in Grand Slam, because sa doubles ay naging seeded na maraming beses si Tret Yue. So lahat yan ang storyline for Alex Ayala. This is her last tournament before next week's Wimbledon. So si Alex, ang kanyang katuwang ay ang icon na si Venus Williams na nagbabalik din sa active competition. So sila yung pinag-uusapan, because at 10 PM Manila time, they'll be facing itong Australian at itong American. Okay, sina Alexandra Osborne ng Australia and Catherine Harrison para nga sa round of 16 ng Bad Homburg Open. Ang sabi ni Alex Ayala sa isang interview ay super, super excited siya to play in the doubles, kasi hindi naman araw-araw na makakasama mo at makakalaro mo, makakateam mo si Venus Williams. So yan, aabangan natin mamaya si Alexandra Alex Ayala. And speaking of tennis, tingnan natin yung singles ng ongoing na Bad Homburg competition na ito. Yung tumalo kay Alex na si Elise Mertens, kung saan meron na siyang 0-3 record dito sa Belgian veteran na ito, ay natalo na rin kagabi si Osaka okay, ng Japan ang tumalo sa kanya at 3-6 and 3-6 in just 67 minutes. Kaya pasok na sa quarterfinal si Osaka. No? Samantala, yung iba, si Vitolina ay nanalo din, nakarating na sa quarterfinal si Samsonova naman, yung kanyang tinalo. Okay? So tingnan lang natin yung, ano, yung draw ng Bad Homburg Open, kung sino pa ang natitira, especially those seeded. Okay? So it's gonna be Swiatek against Navarro pa, na ang winner dyan, naabante na rin sa quarterfinals. Kalinskaya against Rus, okay? And then Mokova against Begu, okay? Then Zeng against Tosson, si Clara Tosson. Tapos yung sa baba, ayun na, si Wang, nung isang araw pa ito, over Fernandez, Leila Fernandez, si Vitolina ang siyang makakarap sa quarterfinals. Samantalang si Osaka ay hihintayin ang mananalo, ay yes, kina Andreeva ang seeded number 2 at kay Alexandrova. So yun yung ongoing dito sa Hamburg, okay. Sa Eastbourne Open naman, ito yung ano, ito yung 250 na last year kung saan ay naka-finals, losing finalist si Alex. Kala natin mananalo na siya doon. But the usual the top seed si Paulini was upset there by Maria. Diba? So kaya talagang yung mga upset na yan, nandyan talaga yan eh. Yung iba kasi parang nagagalit, naiinis sila, binabash si Alex Iala kapag natalo, eh hindi nga nila masyado naiintindihan yung tennis na this is really a strenuous sport, na talagang yung mga upset ay natural yan, merong 104 o 100 plus rank naka-upset, diba, dito sa mga super tataas na mga rank na player. Madison Keys, buhay pa, nandyan pa yung second seed. Sino pa? Sina Kessler, yan kasi ang mga seed dito. But this is a low. Si Son Mez, okay, yung bestie ni Alex. Nanalo siya kay Dart the other day, kaya pasok siya doon sa second round and hihintayin pa yung sunod na resulta to make it to the quarterfinals of this competition. Syempre, last competition nga before the Wimbledon. At yung Wimbledon ang pinaka-aabangan nating lahat. At hihintayin pa rin natin yung first round ni Alex. Ano, yung talagang draw, di ba? I think by Saturday or by Sunday, meron na, definitely na draw itong Wimbledon natin, the Grass Court Grand Slam Tournament. Okay, so standby tayo. Team, paki-check mo ha. Wala pa? Wala pa ba? Sina Coach Bobby, Steffi Aludo, and Tenny Maddy. Sila po yung nakaschedule natin na makausap for this morning about the recent success of our Philippine team who was promoted to Group 1 of the Billie Jean King Cup Asia. Siya niya. Samantala, sige, puntahan natin si Sydney Sitan Kontian. Si Sydney Sitan Kontian na busy sa ating hosting of this Asia Oceania Sambo competition, 'di ba? Sa unang announcement, lalo na nung nag-guest sa ating PSA forum itong kanyang ama na si Paolo Tan Kontian na pangulo ng ating Sambo Pilipinas, ay nagsabing hindi sigurado si Sydney kung makakalahok dahilan nga sa punong abala siya nitong kompetisyon. But it was announced the other day that Sydney Sitan Kontian, ang defending champion dun sa plus 80 kilogram ng event na ito, Asia Oceania Sambo Championship, ay maglalaro. This is the 11th edition. Magsimula ito June 25 to 28. Tayo nga po ang host. Gaganapin ito Ninoy Aquino Stadium sa Manila. So, nagdesisyon si Sydney, nakasalukuyang world number 6, na sumali pa rin dito. So, 27 years old na siya, isang taga Davao. Madalas nating panauhin dito sa ating station tong si Sydney. Not this year, but in previous years. So, siya rin po na chairperson ng International Sambo Federation Athletes Commission. Babalik siya para idepensa nga ang kanyang heavyweight title. Okay, so more than 500 athletes from 31 countries are competing in this week-long ba? Okay, hindi. 4-day, 25, 26, 27, 28, 4-day competition dyan sa Ninoy Aquino Stadium. John Bogol will be there para ibahagi sa atin ang aksyon ng Asia Oceania Sambo Championships. Okay, samantala, silipin nga natin yung naganap na POC celebration of the IOC or Olympic. Okay, Olympic Day tuwing June 23, minsan 24, minsan yung malapit-lapit na araw dyan sa June 23 ang celebration, from mga fun run kami nung nakaraan to bukod sa fun run to several activities, mga fun activities sa malaki-laking area like the track oval sa Pasig o kaya sa Makati University. Pero ito, ang huling selebrasyon ay ginawa ng Philippine Olympic Committee sa Tagaytay City po yan, na kung saan more than 500 students, okay, mula po sa iba-ibang eskwelahan dyan sa Tagaytay City ang dumalo ng free clinic, sport clinic ito sa Tagaytay City Velodrome bilang bahagi ng 2026 Olympic Day celebration ng POC sa panguna ni President Abraham Bumble Tolentino. Kasama din po yung ilang mga NSA officials natin from boxing, ang President si Marcos Manalo, wrestling, tapos yung karate, si Richard Lim, tapos yung ating taekwondo section na si Rocky Samson. Okay, tapos yung ating mga Olympians, boxers, Carlo Paalam and Ira Villegas, tapos yung iba pa natin, former Gilas Pilipinas player, si Larry Fonacher, ay ilan po yan. Tapos meron din from football, ano, nakita pa nga natin to, si Coach Bob Salvacion, ang dati nating host ng programang Football Connection, di ba, nandoon din. Okay, so ang mga sport na kanilang kumbaga binigyan ng basic training yung mga kabataan ay bukod sa boxing nga at football, syempre basketball nga, baseball at saka yung taekwondo at saka nga yung wrestling. Nandoon pa yung iba pa na mga national athletes natin. Ano, marami-rami yan at mukha sa mga photos ay talagang masaya ang mga kabataan at syempre yung buong Philippine sports community naman din ang representation nito. Pati si President Bumble ang saya, no? Kasama yung mga bata. So, the International Olympic Day, okay, International Olympic Day, kahapon po yan. Ayan, yung magaganda mga photo. So, sa atin din, meron din tayong na-post sa ating social media, FB, na nakita natin dyan si Carlos Yulo, syempre si itong si si Hidalin, okay, yung mga Olympians natin, si AJ Obiena, si Hoffman, si sino pa ito, ayan, yung mula sa gymnastics, mula din pa sa boxing, itong sina Nesty Petesio, diba, at kahit itong si swimmer, si Kayla Sanchez, si Joanny Delgaco, okay, yan pa, sina Tolentino sa 110 meter hurdles, at syempre pa si weightlifter na si Elrin, okay, Ando, ayun, nakakalimutan ko na mga pangalan kaagad ng ating mga athletes, yung mga nagpunta at naka-qualify sa Paris Olympic Games, yan yung mukha na ating pinakita at nanguna sa pagbati, ika nga sa atin, patungkol sa International Olympic Day celebration. Okay, it's 9:19. Sige, time out muna tayo, partner Nida and Susain. Tapos balik tayo sa iba pang mga balita dito lamang sa Sports Radio 918 sa programang Headline Sports.
3: This is a public service announcement.
4: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa,
5: madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
3: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Sports Radio 918 AM.
12: PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. Ididiscuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy.
11: PSC Hour.
12: Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission.
11: PSC Hour.
12: Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports.
11: PSC Hour.
12: Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan.
11: PSC Hour
12: sa Sports Radio 918.
2: Okay, so hinintay natin si Coach Bobby, si Tenny Madis at si Steffi Aludong. Alam ko may training sila. Balik na raw ulit sila sa training today. Actually, kahapon pa. So, wala pa nagjo-join sa atin. Anyway, we go to Batang Pinoy muna. Yes, kahapon po ay humarap sa media para i-anunsyo ang latest sa paghahanda para nga dito sa 2026 edition ng ating Batang Pinoy. Ito yung premier and annual sports fest showcasing the Filipino athletes, yung mga kabataan. Ano? At ito po yung premier na grassroots development program ng ating National Sports Agency, which is the Philippine Sports Commission. December 12 to 18, Pasko na, nandun pa tayo sa Bacolod City for the Batang Pinoy. So, nagbabalik sa Bacolod City ang Batang Pinoy na doon nagsimula noong 1999 ang kauna-unahang edisyon. Natatandaan ko nung tayo nag-cover doon. Kasama natin si Sir Ricky Absantos, si Ronald Maraan, yung ating technician. And it was really a nice inaugural of the Batang Pinoy Games. Ang saya, doon talaga natin nakita yung mga batang nakapaa, din mga batang halos umiiyak kapag natatalo, and so on and so forth. Hindi pa ganun kadami na libo-libo ang sumasali, pero doon po nag-umpisa yan. So, happy at nagpapasalamat ang Bacolod City sa pagbabalik nitong Batang Pinoy doon sa kanilang lugar. Yan po ang sinabi ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya, okay, sa Lingguhan na Philippine Sports Writers Association. Sabi niya, ay talagang hindi mauubos ang chicken inasal, at handa para mag-cater sa siguro mga more than 18,000 na mga student athletes and officials and coaches na darating at sasali para dito sa Batang Pinoy 2026. Okay, 4,000 hotel rooms sa Bacolod ay ready na para i-accommodate. Ganun din yung mga government schools na gagamitin para magsilbing billeting ng iba pa na mga kabataan. Okay, so Ang sabi ni Chairman Pato ay yun na nga, merong expected na 18,000 athletes and more than 1,000 officials from 188 local government units, LGU. Okay, ang sasali dyan. Okay, so ang edad ay 8 to 15 years old. Okay, para daw yung graduate dito, yun na ang magpapakitang gila sa palarong pambansa. May dugtong, may harmony, harmonization ang ating batang Pinoy at itong palarong pambansa. So, tapos ang mahalaga din dito tayo makakakita, sabi ni Chairman, ito ay dudugtong doon sa mga i-develop natin na atleta para maging representative ng bansa natin sa Southeast Asian Youth Games Plus, di ba, na magaganap dyan sa ating bansa, di ba, in 2027 by December, okay. So, yan ang ating mga aabangan. Okay, si Commissioner Bongku na project director nito nagsabi na from last year's 27 sports ay naging 30 sports na ito dahil nadagdagan ng golf, ng skateboarding at saka ng bowling. Siyempre, yun yung sport niya. So, ang mga kasama ay katulad siyempre ng athletics, aquatics, di ba, archery, arnis, baseball, basketball, boxing, chess, cycling, dance sport, futsal, gymnastics, jiu-jitsu, judo, karate, kickboxing, muay, may pencak silat, may sepak takraw, may table tennis, may taekwondo, may tennis, may volleyball, may weightlifting, wrestling, and wushu. So, yun yung 30 sports, okay, na gagawin, okay, come December. So, panghuling hirit na activity ng ating Philippine sports yung patungkol sa ating Batang Pinoy Games, okay, dyan sa Bacolod City. Kapon ay humarap din yung taga DepEd, si Director Migo, and then yung taga DILG, may representatives din na nagpunta doon. Si DILG na si Yusek Rolando Puno, yung DepEd ay si Director Migo Mantaring. Tapos pati yung City Administrator ng Bacolod, kasama din Attorney Mark Mayo. Sama-sama silang nagbalita patungkol po doon sa kahandaan na ng Bacolod for this Batang Pinoy 2026. Kaya kaabang-abang yan. Ang dami ng mga nagtanong, may mga nag-text pa sa akin. Ano ba yung tanong nila? Ang tanong nila ay katulad ng, okay, meron sa technical, kung nasa standard daw ba yung athletics sa venue. Okay, tapos merong tinatanong kung ano talaga ang guidelines kung yung bambata ay kailangang magpalista under an LGU kung saan siya nakasalukuyang nakatira o doon sa LGU nung siya ay pinanganak, yung sinasabi sa birth certificate. So, yung mga ganon. Nalilito ang mga coaches at saka syempre yung mga parents ito, mga bata na kanilang ipapalista because through LGU kasi ito eh. Hindi basta-basta team, kundi yung ang magsilbi nilang team ay yung local government unit. So, paano kung pinanganak sa Quezon City, tapos lumipat na ng tirahan, nasa Pasig na, Pasig na yung dadalhin supposedly na LGU niya for this Batang Pinoy. So, paano yon? Okay, so yung mga ganon, alinawin natin yung specific na guidelines sa mga kinaukulan. Ifa-follow up po natin yan para naman yung mga nagtatanong ay kaagad nating mabigyan ng kasagutan dahil syempre nagpapalista na nga at naghahanda na for this Batang Pinoy 2026. Okay, it's 9:29 in the morning. Ito pa rin po ang ating headline sports. Isa pang time out dahil uugnay tayo kay Coach Bobby. Baka nakalimutan yung ating schedule o kaya naman bigla ang merong sabihin natin scheduled games, scheduled match yung ating mga netters, kaya i-follow up natin, tingnan natin kung bakit hindi maka-join sa ating link ang ating Billie Jean King Cup team natin na na-promote nga po to Group 1 of this Asia Oceania regional grouping. Okay, sige, partner Nida, timeout ulit tayo.
9: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
13: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
14: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
13: Self-protection.
14: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
13: Seek early consultation.
14: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
13: Support fogging and spraying.
14: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
13: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
15: Sports Radio 918 AM.
2: It's 9:32. Samantala, okay, tinitingnan ko yung mga posts ng iba-iba nating mga kaibigan at social media, sabihin natin, social media, okay. Ililibing na po si Rene Baterbonya. Okay, so may mga photo tayo nakita na yung kanyang anim na mga kapatid at yung kanyang ama at ina ay nag-post na para sa siguro photos. Doon pa rin ito sa loob matapos yung funeral mass, okay? At yun na nga, maya-maya I'm sure dadalhin na ito para doon po sa huling hantungan, okay? Ililibing na kasi ngayon. Pati yung kanya mga Davao Region teammates, diba? Isa-isa nang nagpuntahan doon at syempre muling na maalam dito sa kanilang hero, ika nga, ng Mindanao region, ano, si Rene Baterbonya. Okay, so, siya ay ililibing sa cementerio dyan sa Barangay Labnig. Okay. Dyan nga sa Agusan, Talacogon, Agusan del Sur. Samantala, nung isang araw pa, okay, na inilipad po pabalik ng Nigeria ang remains naman ni Divine Adili. Okay, silang dalawa nga yung nasawi doon po sa June 8 na team building ng Ateneo de Manila basketball team dito sa Dipaculao sa Aurora, Quezon. Okay, so yan yung mga huling mga balita na ating inaabangan. Siyempre, yung mga investigation, yung mga pagdalo sa NBI, CIDG, questioning ng mga kinaukulan ay nangyayari pa rin po. At ang sabi nga, NBI ay within this week ay magkakaroon na sila ng target nila, ay maipahayag na yung resulta ng kanilang investigasyon. Okay. Samantala, yung Ateneo de Manila ay nag-anunsyo na may 40-day na pagluluksa sa kanilang eskwelahan, ano, that's from June 8, okay, hanggang sa July 17, okay, ang pagluluksa sa buong campus ng Ateneo. Okay, so yan po yung mga huli na mga pahayag patungkol pa rin sa insidente, ang maagang pagkawala, okay, at pagpanaw ng dalawa sa mga promising na basketball players natin mula sa Ateneo de Manila. Sige, puntahan natin ang isa pang announcement kahapon sa ating PSA at ito naman yung kay GM Eugene Torre. Ano? Meron pala na patornio si GM Eugene Torre, itong ating first Grandmaster sa Asia. Okay? 74 years old na, no? Pero very sharp pa rin. Ang pag-iisip ni GM Eugene at kahapon nga dumalupa dito sa ating press conference. Mga 100 players daw are expected in this GM Eugene Torre Rapid Chess Cup. Magaganap ito sa Mapua University kasi graduate pala ng Mapua si GM Eugene. Hindi siya nakatapos pero binigyan siya ng doctorate eventually. Ano po? Kasi nga, very active to sa chess. Hindi niya na natapos yung kanyang pag-aaral. Pero pag sinabi mo Mapua, kilala yan sa engineering. Maraming mga manlalaro na dyan din ang galing, di ba? Including din yung kanilang organizer na isang datihang champion, si engineer, okay, Salazar. So, kahapon, itong torneo na ito na nai-anunsyo sa ating PSA ay sa pamagitan po ng Mapua Philchoy Association, okay, yung alumni association nila. Yan, sina Engineer Nelson Salazar na dating Board 1 ng Mapua na nagkampiyon ng NCAA Chess noong 1970s pa, 1976, tapos si Engineer Elias Ang. Okay, sila yung mga

0: first player to find the net in 6 editions of football's biggest tournament. Ah, ganun pala. Sa 6 times niya na paglaro sa Portugal para dito nga sa World Cup ay siya yung laging nakaka-score. Kahit hindi siya nakascore nung first game, di ba? It was also the perfect response to the critics who had written him off. Ay, oh. So Ronaldo had been widely criticized after Portugal labored a 1-1 draw with Congo, okay, in the opening group K tie. Okay, while other global stars, sina Messi ng Argentina, sina Mbappe ng France, ang Norway na si Haaland, and yung mga taga-Brazil, sina Vinicius, at saka ang England captain na si Harry Kane, ay puros nakagawa na mga goals nung first week of the World Cup. Pero ito na, sinagot na ni Ronaldo with that very good win. Tinitingnan ko kasi kung sino pa yung mga ibang nakascore. Tingnan natin, bakit wala dito, okay? Dun mismo sa resulta. Tingnan natin, ha? Okay. So, kanya-kanya yan na mga posting. Okay, Portugal trust Uzbek. So, ito yung score. Ronaldo, 6th minute and 39th minute. Ayun, 6th minute. Cristiano Ronaldo netted in the 6th minute. Ang aga, ha? And then, nakagawa pa, nakadagdag ng isa sa 39th minute. Sino pa nagdagdag para sa Portugal? Si Nuno Mendes. Meron siya sa 17th minute. Okay, and then, who else contributed for Portugal? Si Nematov, 68, okay? And then Rafael Leao sa 87th minute. Okay, walang naisagot yung Uzbekistan, kaya nil sila. Wala silang naka-score dito. So we have still ongoing matches ngayon. Colombia is eyeing a spot in the last 32 sa paglaban nila sa Congo, okay? And then, who else pa ba yung ongoing ngayon? Tingnan lang natin. Medyo marami-rami ha itong mga game parati dito sa World Cup. Okay. So, mamaya po yung kompleto mga resulta and other highlights. Bibigay namin yan sa inyo dito pa rin sa Sports Radio. Abangan nyo ang ating Sports News Roundup 3 to 3:30 in the afternoon. Pwede kayo sa ating receiver via Sports Radio, and then sa ating 918 kilohertz, and of course sa ating Facebook page. Partner Nida and Susane and team, please, time out ulit tayo. Mukhang negative na sina coach, ah. Walang sagot sa akin. Siguro naging busy this morning. When we return, sige, mag-Gilas Pilipinas naman tayo, di ba? Kasi umalis na ba sina coach team and the rest? And of course, another assignment for the team. Di man lang nakapag-celebrate si Barangay Ginebra dun sa huli nilang kampinato. Kasi syempre, for the Philippines, for Gilas Pilipinas, ang sunod naman nila na assignment. Babalik po kami.
1: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? E di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam. Maging
2: panatag Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapago o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Sports Radio 918 AM.
0: Okay, 9:47. Sige, pag-usapan naman natin ang Gilas Pilipinas. Good morning, team. Di ba nung isang araw, si Ria Arevalo dumalong pa naman dito sa kanilang press con. And anong tawag din doon, team Gilas?
5: Open practice.
0: Open practice.
5: Actually,
0: yes.
5: So, itutuoyin Ms. Judith. Ito si Ms. Ria nga tumunga doon sa naganap na open practice sa Phil Oil Center sa San Juan noong nakaraang Lunes, kung saan nga talagang dinumog ito ng mga ano, mga Gilas fans. Kitang-kita maraming nanood dito sa Gilas Pilipinas na tutungo sa ano, masaya natin. Ito yung parang pinaka last leg nung ano, FIBA World Cup qualifiers na nagaganap ngayon at magaganap
0: away games, back to back.
5: Away games, oo. I think this will be July 2 and July 6. Sige natin yung ano, yung schedule dito sa ano, FIBA ano, FIBA
0: New Zealand and
5: World Cup qualifiers. Ayun. New Zealand and Australia yung ano, yung maglalaban-laban dito, and Philippines, and syempre in Guam. So, sa ano natin, New Zealand versus Philippines, July 3, 3 p.m. So, most likely, ano, mga ano yan, kung advance yung New Zealand ng 3 p.m., edi mga mas maaga.
0: Mas maaga. Definitely sa sports news roundup, may resulta na tayo.
5: Yes,
0: oo.
5: Tama ka dun, okay. Ms. Judith. And then, yung sa ano, Philippines versus Australia, Perth naman to. So, halos same time natin.
0: Yes.
5: So, 6:30 ng gabi yung magiging schedule dito. So, ayun, halos same
0: time. Announced na yung 12 players, di ba? So, nakasama doon.
5: Yung tama, Ms. Judith, announced na yung 12 players. Ano, let's check kung sino ba.
0: Nakatuwa, may mga nagbalik, like sina Troy Rosario, na very proud, di ba? Kasi nabigyan siya ng pagkakataon muli, di ba? Na masama talaga finally dun sa final 12.
5: Yung tama ka dun, Ms. Judith. Alam mo, nakakatuwa. Kasi syempre, ito mga players ito, some of them are talagang nag-represent na sa Philippines, and maganda na makita natin sila.
0: And at kasama sila sa pool. Sila yung nagtsatsaga na makipractice pa rin, di ba, kahit hindi naman sila nakuha dun sa mga nakaraang team talaga, o hindi, they failed to make the cut, di ba?
5: Oo, tama, Ms. Judith. Alam mo, yung ano nila, yung hard work nila, it paid off. And yung
0: yan ang gusto ko sa kasalukuyang Gilas, di ba?
5: Oo, yung talagang ano, talagang may mga players talaga assigned if some of them can't make it. Oo, at so yung final roster natin dito, syempre RJ Barrientos, Justin Baltazar, Justin Brownlee, AJ Edu, June Marfajardo, Juan Gomez Dalianio, Chris Nusa, Mike Phillips, Kevin Cambao, Dwight Ramos, Troy Rosario, Carl Tamayo. Alam mo, nakakatawa ito, Ms. Judith, kasi mix of youth and veteran players. At saka syempre, height-wise, okay naman yung mga players. I think nasa 6'4", 6'5", yung ano, average height nitong mga players natin dito. And tingin ko, mababilis itong mga players natin dito, pangtakbuhan. Kumbaga, kumbaga half-court setting man tayo, mabagal na pace, siguro, yung mga big man natin yung nakababad mostly doon. So, yung offense natin will be centered. Pero kung yung takbuhan, andan pa din tayo mag-small ball dito sa lineup na to. Ah, dahil nga, pwede natin going 4 si Justin Brown dito. Pag ginawa mong 5 si Mike Phillips, pwede mong ibaba si Dwight Ramos, tapos si ano, sila RJ Barrientos, tsaka si Juan Gomez de Llano. So, magandang maganda itong ano to, itong lineup nito. At syempre, itong addition ni RJ Barrientos coming off from a good PBA ano conference.
0: Yes.
5: At
0: syempre, karamihan, yung mga nanggaling sa Ginebra diyan, di ba?
5: Yes, oo.
0: Pang moral. Tama, di pa kaya sila pagod. Surely hindi.
5: Syempre,
0: naman
5: hindi pagod. Tsaka maganda ngayon para tuloy-tuloy yung ano, parang makikita tuloy-tuloy yung ano niya, yung paglalaro niya.
0: Yes, lang Ginebra.
5: Si RJ, si Justin Brownlee, si Troy Rosario, so tatlo dito sa 12 ang ano, bali nasa 25% kumbaga. Tama ba kung if my math is correct? Ayan. Okay. Pero yun nga, tutol na sinabi ko kanina, Ms. Judith, I think this roster will be exciting. And dahil nga doon, sabi nga ni Coach Tim Cone, he is confident.
0: Ang confidence ni Coach Tim, kahit na natalo tayo sa previous games natin, na dito pa sa bansa natin ginanap. Di ba? We hosted both teams.
5: Yes, tama ka dun, Ms. Judith, dahil nga itong Gilas po ay natalo tayo nun sa New Zealand nung hinuhos natin sila by 3 points lamang.
0: Oo,
5: 66-69, oo, sayang yun. And then yung sa Australia, given naman kasi talagang powerhouse, world powerhouse ng Australia eh. Pero kitang-kita natin, we're doing it great, we're going there, and hopefully mas maging maganda.
0: Ano bang at stake sa atin dito sa huling laban na ito?
5: alam Miss Judith, we need to finish in the top 3 dun sa standings natin.
0: Okay.
5: Dahil if we don't finish dun sa top 3, hindi tayo makapasok dun sa next round. Sa
0: round,
5: next,
0: okay. Yeah. So ganun ka, ano, kataas ang at stake, di ba? Oh. High at stake 2 games for the Philippines.
5: Yes, Miss Judith. And syempre, after nung, ano, after nung groupings natin dito, di ba, group A tayo. So oh. Mapasama tayo sa group E kung saan ang top 3 teams ng group A at saka group C, maglalaban-laban sila. And then yung top 3 teams dun sa after ng group E will automatically advance sa FIBA World Cup.
0: Oo. So ganun pala.
5: Yes, then we should finish by top 3. Ganun din sa group F, ganun din. Yung top 3 teams ng group B at saka top 3 teams ng group D. So ang worst case scenario dito, if we don't qualify dun sa top 3 teams ng group E, ay ang best 4th place team na sinasabi natin dito. So, yung best 4th place team ng E at saka F, maglalaban po sila para ma-determine kung sino yung makapasok sa FIBA World Cup na ika-pitong kuponan dito. So, mahaba-haba to?
0: Mahaba pa.
5: Oo, hopefully. At
0: kailangan maka-upset tayo dito.
5: Yes, exactly. Kailangan maka-upset tayo. Although, syempre, yeah, exactly, Ms. Judith. Kasi nga, itong, we cannot count Guam out dito. Kahit sabihin mo, 0-4 sila dito. Kung, if we drop 2 games, magiging 2-4 tayo. Tapos, kung manalo mo sila ng 2 games, eh, makahabol sila dun. Pero,
0: hindi mo kakayanin natin.
5: I think we can. I think kaya natin to.
0: With may tangkad naman tayo. Kahit wala pa rin yung Sinakay Soto, di ba? Sino pang absent? Notable absentees here or absence here.
5: I think si Lakay yung
0: si Kayo. Okay.
5: Pero it's okay kasi syempre may mga ibang commitments din. Pero we have ano tayo, we have a good formidable team. I should say formidable team. Looking at it dito nga sa ating koponan, mahaba yung mga players natin, they're agile. They're high IQ players then. So really good.
0: Umalis na ba? Malis na?
5: Yes, umalis sila. I think yesterday or not yesterday.
0: Kaya nga nagkaroon na sila ng open practice. Tapos nagkaroon na rin ng media press con, 'di ba? Para naman tama naman na ganun na mangyari, no. Para bago naman umalis, malaman natin kung ano yung saloobin nila before this big campaign. And definitely yung mga Ginebra players, including coach team, saka siguro yung mga assistant coaches niya, wala mo ng celebration of the recent PBA victory, di ba?
5: Exactly.
0: Kasi nga, balik ka agad sa practice eh. After that night, di ba, of the win, tama ba tayo?
5: Tama din, Mr. Judy. Talagang tuloy-tuloy ang practice itong mga players natin from the champion team, Ginebra. And we're looking forward na sana it will talagang, ano, kahit despite coming up from a 7-game series,
0: yes,
5: it's grueling, Mr. Judy.
0: Tapos yung mga nanggaling ng Korea, ng Japan, maaga ding dumating dito dahil off-season sila nag-practice na kahit wala pa yung mga taga-Ginebra, di ba? So, kita mo yung puso talaga tsaka yung talaga, you know, the sincerity of the current pool of players para sa Gilas Pilipinas. Sila din ang makikita natin come the Asian Games, diba?
5: Exactly, Ms. Judith. Ayun ang abangan natin kasi ito, Philippines, kahit na, syempre, tayong defending champion dito sa Asian Games, we should not put our guards down dahil nga ang daming nagutom na kukunan dito na kalaban.
0: By the way, team, ha? And Susain, pwede bang pakita natin yung training ni Charlie Suarez? Gusto ko lang ipaalala sa mga mahiligin sa boxing at syempre taga-suporta ng ating Olympian na si Charlie Suarez. Nagsasanay po siya sa Las Vegas, Nevada dito sa Split T Boxing Club. Yan pala yung pag-aari ni Bellanger, isang Canadian na kilalang trainer and coach. Katulong na siya ni Coach Delphine Buhol sa pagsanay ni Charlie at syempre ang kanyang laban ay magaganap na, di ba? At yung magiging laban niya ay sa July 18 at may at stake pa rin yung WBO International title niya, pero hindi pa rin yung pinakaabangan na dapat magiging world title bout nitong si ano, nitong si Charlie. Sana maibigay pa rin sa kanya, di ba, team? Kasi ang tiyaga-tiyaga naman ni Charlie, parang na-api si Charlie, ha? Yung sa rematch hindi pa mangyari, di ba? Doon kay Navarrete, pero hoping na this time, total, dyan na siya halos nakabase sa Amerika. So, Coach Delphine, thank you sa mga update. Yan naman ako na-appreciate natin sa kanila. No? Sila mismo nagpapadala ng mga photos at kung ano nangyayari sa kanila doon. Hoping for the best. God bless you, Charlie Suarez and Coach Delphine and the rest of his team. Okay, so today is a Wednesday, team. Anong meron mamaya ang inyong program?
5: Siyempre, magbabalik ko siyempre ang programa namin tuwing Wednesday na Spikers na kung saan marami kami tatalakayin ni Dennis sa mga nagdaang competition tulad ng BNL, ang ating Alas Pilipinas Under 18 na siyempre mga pag-transfer ng mga club players natin from PVL to other club teams doon. Siyempre may mga...
0: And tomorrow is a Thursday, you have the Kiddie Sports.
5: Yes, exactly. A Kiddie Sports po meron din tayo tomorrow. And ang ating magiging guest tomorrow ay isang swimmer na nakakapag-tala ng ilang gintong medalya sa nagdaang palarong pambansa at bukas ipapalabas natin itong interview natin sa kanya.
0: Okay, we'll try to find out what happened to Madis Aludo and of course Coach Bobby Angelo. Pero manatili pong nakasubaybay dito pa rin sa ating sports radio sa ngalan ni Susane, ni Nida, and of course Malolos Transmitter at ni Team Tapales. God bless everyone. Judith Keringal pa rin po. Until tomorrow!
6: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
7: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
6: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
7: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
6: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
7: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
6: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
7: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
6: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
10: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area.
9: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
10: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
9: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo.
11: Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
12: Nagalit sa internet ang fake news.
13: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
14: What they are doing is creating panic.
11: We say no.
15: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
16: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
11: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
17: Stop telling us fake news because you're wrong.
11: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
20: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
19: Self-protection.
20: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
19: Seek early consultation.
20: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
19: Support fogging and spraying.
20: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
19: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na atin laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
25: This is a public service announcement.
26: A public service announcement
27: from PBS
28: Presidential Broadcast Service
29: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
30: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986.
31: Sports Radio 918 AM.
32: Headlines. Ngayon.
5: Philippine Standard Time, it's at 10:04 AM. Good morning, and here is the news. The International Criminal Court warns the legal counsel of all parties in the Crimes Against Humanity case of former President Rodrigo Duterte to refrain from giving interviews or statements to the media. ICC trial presiding Judge Joanna Corner says they see no reason why counsel should feel it necessary to make any comment to the media. The judge noted that Duterte's former legal counsel lawyer Nicholas Kaufman had previously issued statements related to court proceedings. The presiding judge then directly addressed the media and urged them to report accurately and fairly to avoid speculation, especially in a trial that involves serious allegation. She also reminded media that anything discussed during private sessions cannot be reported to the public. In news overseas, the United Nations International Maritime Organization has begun evacuating more than 11,000 sailors stranded in the Strait of Hormuz. This following the Memorandum of Understanding signed by the United States and Iran to end the U.S.-Israel war on Iran. IMO Secretary General Arsenio Dominguez said the operation should be carried out in close cooperation with Iran, Oman, and all coastal states in the region, the United States, and the maritime industry. Shipping traffic has increased since the signing of the agreement last week, with 36 commercial vessels passed through the strait on Monday. Philippine Standard Time, it's 10:06 in the morning. Matinyo na Totoo Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa Iran Sports. Bilang posting mo ito palis, aris na magandang umaga sa inyong lahat.
33: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
11: Dahil ang totoo
0: Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
1: Nagkalat sa internet ang fake news
13: o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao.
14: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
15: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
16: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
17: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
2: Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
6: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
7: Ako sir, ambulance driver ako.
6: Ambulance driver?
7: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
6: Dahil hindi na umabot.
7: Nag-bleeding dahil natin sa malubak. Hindi namin namalaya, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
6: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
6: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
6: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
8: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
9: Oras sa buong kapuluan, 10 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
32: Ready position. Spikers Net. Mga latest sa malakasang tapatan ng mga paborito niyong volleyball teams. Spikers Net. Spikers Net. Kumpletong highlights mula sa intense at kabang-abang na mga laban. Ang latest balita sa mga manlalarong inyong inaabangan at iba pang usapang volleyball. Dito lang yan. Spikers Net. Spikers Net. With your hosts, Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Tossing the ball sa Spikers Net. Spikers Net.
10: Spikers Net.
32: Umatikabong paluan mula sa mga larong inaabangan.
10: Spikers Net.
32: Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Kumanda sa siksik na volleyball action dito sa Spikers Net.
10: Spikers Net.

0: Isang magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan ngayong araw ng Miyerkules, June 24, 2026. Ito po ang Spikers Net. Ako po si Dennis Hilanga at ang inyong isa pang lingkod,
1: Timothy Tapales.
0: Napaka-pogi nating partner, Timmy Tapales, also known as Timothy Robert Tapales.
1: Minsan Ronaldo.
0: Uy! Ronaldo.
1: Hindi, nakalagay na
0: sa
1: football kit Ronaldo.
0: Nakikipipa World Cup fever. Itong si Timmy, no? We are live po, mga kaibigan, over DZSR Sports Radio 918 Facebook live streaming at sa ating mga radyo po, no? Sa 918 kilohertz po, mga kaibigan. Ayan, so June 24th, team, araw ng Maynila.
1: Oh, 455th anniversary.
0: Wow, historic ano po yan, day for the city of Manila. Pati San Juan, di ba? June 24 din yan, yung Wata-Wata Festival ng San Juan. Ngayong araw po iyan.
1: Grabe, natuklasan pala ang kamay nila. 1571. Di man ng 1567.
0: Hindi. Huwag mong baguhin ang history. Kung anong nasa history yun.
1: Dapat yun. Masama binabagi yung history. Dapat kung ano nasa history.
0: Ayan. So Timmy, today is another Wednesday, another volleyball kwentuhan
1: tayo. Maulang Miyerkules.
0: Maulang Miyerkules pala. No? Kasi yung bagyong si Francisco, patuloy na lumalakas habang paalis po ng ating bansa. Malayo naman yung bagyo, Timmy, dito sa Manila, nasa Batanes, di ba? Signal number 1 nakataas diyan, pero
1: nahihigit
0: kasi yung habagat,
1: Oh,
0: kasi habagat season na nga po ngayon, no? So ganyan po pag tag-ulan, kahit malayo yung mga bagyo sa dito sa Kamaynilaan, hinahatak po niyan yung southwest monsoon o yung habagat. Kaya po mag-ingat po tayong lahat dahil ayan, ngayon nga, makulimlim na naman, panaka-naka yung pag-uulan, malalakas, may mga thunderstorms po na itinataas sa mga lugar natin. Kaya manatili po kayong naka-alerto, nakatutok sa ating mga ahensya ng pamahalaan, lalo na po sa DOST Pag-asa para po sa mga latest na updates po natin sa weather. At syempre, mga pinakabagong balita rin po about dito sa Bagyong Francisco, no, na hatid ng ating mother station ng Radyo Pilipinas.
1: Radyo po.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, at syempre sa mga ating kapatid
1: stations,
0: na stasyon sa mga probinsya, ang Capital FM, di ba? Nandiyan, kinikere din po natin yan. But anyway, show must go on po sa atin dito sa Sports Radio 918 AM. Ating pong iahatid ang mga latest happenings sa mundo ng volleyball. Nariyan po ang Alas Pilipinas Girls Under 18 na nasa Thailand for two major competitions in the Asian Volleyball Confederation. We will also give you some updates naman sa nagdaang Volleyball Nations League Manila Leg Week 2, kung saan nasaksihan mismo yan ni Timmy Tapales. At dahil unbeaten ang USA dito po sa Manila Leg, sila na ngayon ang number 1 sa standings ng Women's VNL.
1: Oo, katabla nila ang Brazil.
0: Ayan, also some updates sa PVL before the PVL on tour kicks off next month. Meron pong mga bagong signings ang ilang mga koponan. So alamin natin kung sino po yung mga bagong players in each teams. Isa pang update natin po, no? Jaja Santiago, also known as Sachi Minowa because of her Japanese citizenship, is now headed to the United States of America para doon naman po maglaro after her stay in Japan.
1: The first Filipino to play sa US na liga.
0: Ayan, so ano rin yan, Filipino pride, Jaja Santiago. And one UAAP foreign student athlete from FEU, si Faida Bakanke, will be headed naman to a league in France, no? So she will be foregoing her last playing year with the Lady Tamaraws. So siguro, team, bago natin puntahan lahat ng ating ihahain sa inyo ngayong umagang ito, kunin muna natin ang unang break ng ating programa. Magbabalik po ang Spikers Net after the some reminders.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
0: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga! Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Tumaas na siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
2: Sports Radio 918 AM. Mula center line, front zone, hanggang baseline, lahat ng galawan sisipatin sa Spikers Net.
0: Nagbabalik ang Spikers Net dito po sa Sports Radio 918 AM. Uy, long time no si Daniel ah. Ngayon lang kita nakakita ulit ah. Ayan.
1: Si Boss Daniel.
0: Si Boss Daniel. Shout out sa'yo. Anyway, ito po mga kaibigan, unahin na natin ang Alas Pilipinas Girls Team. Ngayon, ang ating under 18 national team ay nasa Thailand dahil sila po ay lalaban, no? Actually, yung isang competition ongoing na for two major competitions no? Under po the Asian Volleyball Confederation wing. So, ang una pong competition para po sa under 18 Alas Girls ho natin ay ito pong 23rd Princess Cup. Ito po yung mas kilala as the Princess Cup. Pero ang tunay na competition is yung Southeast Asian Championship Under 18 Girls. Mm. No? So kahapon po yan nagsimula at magtatapos hanggang June 28. Ang Pilipinas po sa kanilang unang laban ay nanalo na sila. What impressive
1: victory
0: sa kanilang first game. 25-16, 25-10, and 25-9 victory over Malaysia.
1: Alam mo, yeah. Dennis, talagang napaka-impressive ito kasi grabe, it is a complete domination itong Alas Pilipinas under 18 natin kontra sa isang neighbor natin dito. And let's see if this will be a good gauge din nga dito. How it look moving forward for our under 18 national team dito nga sa Princess Cup na ginaganap. At syempre, going nga dun sa AVC, after ito, magkakaroon ng AVC under 18 volleyball championship.
0: Teka, may laban pa yung, Alas Girls mamaya 5 PM
1: Vietnam
0: and Kyrgyzstan tomorrow. Din so tomorrow, so parehas pong nasa Pool B ang mga laban na iyan for Alas Pilipinas Girls. So ito pong competition na ho kasi na ito, no, eh malaking bagay for the Alas Girls kasi it will be
1: preparation
0: para dun sa mas malaking competition which is the AVC Girls Under 18 Volleyball Championship from July 1 to 7 naman. So magkasunod na event ho ito.
1: In same venue din.
0: Same venue sa Terminal 21 sa Nakhon Ratchasima. So itong Southeast Asian Championship, kailangan ng Alas Girls dito ng top 2 finish sa kanilang grupo para umadvance to a further round, ano. And yung AVC Girls Under 18 Volleyball Championship naman, so that is continental naman team kasi yung isa Southeast Asia lang ho ito, yung ongoing. So next week, July 1 to 7, Mas malaking laban na po ito for Alas Girls whole kasi whole A siya nga yan at ang kanilang kagrupo sa pool C mabibigat din. Oo. Dahil nandiyan po ang Japan, Indonesia at Iran.
1: Grabe, dalawang powerhouse teams agad yung kalaban mo dito, Japan at saka Iran.
0: Talaga tsaka na. Indonesia.
1: Ay, tsaka Indonesia siyempre, pero imagine the hurdle they will face dito nga sa AVC Under 18 Championships na magaganap next month. Siyempre, para ano natin, ito yung magbibigay ano, qualifier sa darating na FIBB Volleyball Women's Under 19 Championship na competition. So
0: 2027 yan next year. Mm-hmm. Kasi every 2 years po yung Under 19 World Championship. So itong AVC Volleyball Championship this year, qualifier siya. Pero ano yan eh, napaka taas na ano yan eh.
1: Level.
0: Na level. Saka sobrang hirap abutin yan. Pero who knows, di ba? We will see kung anong aabutin nito pong Alas Pilipinas Girls. Kasi hindi naman natin masabi, di ba? Siyempre, yung preparation din naman na ginawa nila. Though talagang sobrang hirap niyan dahil Japan, Indonesia at Iran ang kanila pong makakatapat dyan. Yung Japan, we know, this Japanese squad talagang kahit nasa high school level pa lang, yung mga players nila,
1: world
0: ang ano na eh, ang lulupit na nitong mga to eh. Maganda na yung talagang nagiging training nila eh. Very solid foundation nung volleyball system ng Japan. Kaya nakikita natin na nagtatranslate yan pagdating sa mas matataas na level of competitions yung mga seniors nila. Di ba? Mm-hmm. So, manalo matalo man eh, malaking ano to exposure for the Philippine team, di ba?
1: At least ito magandang panimula dito sa ating mga junior volleyball players na exposed sila sa world class competition, kumbaga na ito yung nagiging panimula nila para syempre mas pag-usayan at tingnan nila kung paano nila ma-improve yung volleyball dito sa Pilipinas.
0: Etong Southeast Asian Championship team yung ongoing, I think mas malaki chances nila dito.
1: Oo naman.
0: Diba? Mas maganda ang magiging showing nila dito. But the real test will be the AVC Under 18 Volleyball Championship. Kasi yan, continent na yan eh. Diba?
1: Tama,
0: mas mas powerhouse teams na yung makakalapat nila. Mm-hmm. So, ito, yung koponan ho kasi natin, yung lineup natin, ano rin to eh. Magaganda rin ho yung naging lineup natin dahil top of the class from the UAAP, most of the players coming from the NU Nazareth School. Siyempre, ang coach nila dyan, si NU Lady Bullpups head coach Ray Carl Dimakulangan. Diba? Sama mo pa dyan yung ilan sa mga standouts ng palarong pambansa. Nandyan yung kapatid ni Bella Belen, si Genevieve Bubay Belen.
1: Mm-hmm.
0: Kasama ho yan dun sa 14 players natin na naglalaro dito sa Thailand. Kasama din niya dyan sina Adeline, Agustin, Frances Ramos, Irish Mahinay, Jaina Bulandres, Kyra Manzano at si Elaine Gonzalo. Also in the fold are Maria Isabel Tobalias, Micaela Gold, Sharin Alyeses, Nicole Obera, Venus Degia, Ziz Raiko at si Isabella Cruz. So yan po yung bumubuo doon sa ating lineup. So sana mas maging maganda yung ano team, mas maging maayos yung
1: performance.
0: Mga performance nila dito.
1: Tama, Dennis.
0: Oh, kasi ano to eh, etong mga players na to top of the high school level.
1: Oo.
0: Sila po yung mga napili.
1: Best of the best, kumbaga.
0: Oh, under 18 ito. So sila po yung up and coming na aabangan natin sa UAAP,
1: yes,
0: di ba? Sila
1: yung exactly.
0: Mga next in line na mga pangalan na ating pong i-expect pagdating po sa college level na. So ngayon, siyang sa under 18 nga, sila po muna is naka-commit for the national team. So again, ang Alas Girls will be playing Vietnam 5 p.m. today and then Kyrgyzstan tomorrow sa Pool B po ng Southeast Asian Championship. Ayan, so good luck sa inyo, girls.

0: Eto team, punta naman tayo sa ilang updates din no sa ano sa UAP naman team. Eto isang magaling na student athlete na foreign no si Fido Bakanke. Eto ano to eh, medyo bad news for the FEU Lady Tamaraws kasi siya po ay maglalaro na sa France sa Vanduve Nancy Collet Ball no volleyball. French club po 'yan doon sa league feminine, 'di ba, sa France. So ngayon ay mayroon pa sanang ano eh, mayroon pa sanang final playing year ito pong si Faida. But she decided to forgo it para po maging professional player na no sa France. No, so 'yan po yung kasi hindi naman siya pwede dito sa Philippines. Yeah, parang hindi naman siya makakapaglaro. So 'yun nga, pinili niya sa France, no. Pero she spent 3 years naman sa FEU before umalis. Pero malaking ano rin team, malaking bagay din na hindi na makakapaglaro for FEU itong si Faida Bakanke, no team.
1: Alam mo, Dennis, ito si Faida Bakanke, isa sa mga talagang top players itong FEU at syempre bilang kawalan niya dito, kailangan magkahanap ng ano, isa pang puno nung kanyang iiwan ng pwesto dito sa FEU kasi syempre they're almost there despite na hindi sila nakapasok sa
0: final four nung season ano season 88.
1: Oo, hindi sila nakapasok doon pero alam mo yun, they're almost inching in to go back again din sa final four pero nga ito nga with the transfer of Faida Bakanke sa France, it will be a heavy blow for the Far Eastern University na mukhang antag din. Alam mo yun, they're almost there. Kaya nila nila. Pero may parang specific na kulang talaga na kailangan nilang mahanap.
0: Pero 86 and 87 seasons, no, si Faida Bakanke helped the Lady Tamaraws na makarating sa Final Four. So back-to-back yun. Yun yung masabi nating ano, biggest achievement ni Faida Bakanke in her stay with the FEU. Pero for FEU in general, team, medyo ano to, a challenging season 89 na paparating sa kanila kasi Tin Ubaldo, 'di ba, naging third overall pick ng Chomo Mucho sa nakaraang PVL draft. So nabawasan ng mga key players itong Lady Tamaraws pagdating ng season 89. So malaki-laking ano to, adjustments for new coach si Coach Manolo Refugia kasi nga umalis na po si Coach Tina Salak to focus primarily na dito po sa Akari Chargers, 'di ba? So ano to, rebuilding, magiging rebuilding ano to, season for FEU. So while they are rebuilding, syempre ang goal pa rin is to make it to the Final Four, but it will be extra challenging for the Lady Tamaraws team, no?
1: Exactly, extra tough challenge nga dito for the Far Eastern University next season. New system, most likely there will be new players, but let's see on how they will, you know, how they will face this kind of challenge nga this upcoming UAP season. And it will be matagal pa naman. Most likely next year pa.
0: Oh, next year pa. Oo, kasi basketball, ano muna tayo eh.
1: Basketball season muna.
0: Season muna for the first semester ng season 89. So, team, despite the absence or pagkakaliban na netong si Faida Bakanke at yung pagkakaalis din ni Tin Ubaldo dahil nasa pros na rin siya sa PVL, maiiwan ngayon yung responsibilities dito sa mga players natin. Diyan sila, andiyan pa naman sina Jers Petalio, 'di ba? Si sino pa ba?
1: Si Claro Loresco.
0: Yan, magandang ano 'yan. Standout 'yan for FEU kasi nasa national team, 'di ba? Si Jess Elyarina ba team? Anong parang hindi pa rin ga-graduate 'to eh. No?
1: I think
0: Melody Pons nandiyan pa rin naman. So, ano pa rin, masabi natin contender pa rin ang FEU, but again, it will be a tough task for them no, to make it kasi nga, siyempre, Lasal, andiyan pa rin yung core eh, di ba team? Core ng Lasal, NU still a contender, di ba?
1: Adamson, oh,
0: Adamson, last lalo yan.
1: Sign ito, no?
0: Oo, di ba? So, abangan natin. UST. UST is also rebuilding eh. Kasi nga, Saisa Gula gumraduate.
1: Oo, si Det Pepito din.
0: Det Pepito, diba?
1: Oo.
0: So, ayun, yung ang dami ring nabawas sa UST. Pero it's still a year ahead pa naman. O, marami pang pwedeng mangyari dito sa UAAP Volleyball. So, it's 10:30 in the morning. Magbabalik po ang Spikers Net.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Happy 40th anniversary DZSR Sports Radio. We were once a part of it. I was doing radio for about 4 or 5 years in the PBA, and I'll always be a proud member of DZSR. Again, 40 years of broadcasting sports. We expect that you will be there for the next 100 years. Again, happy birthday, Sports Radio.
10: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
11: Sports Radio 918 AM.
3: Volleyball VIP courtside seat ang ipapa-experience sa inyo ng Spikers Net. With Timothy Tapales and Dennis Hilanga.
11: Spikers Net.

0: Nagbabalik ang Spikers Net, 10:33 a.m. ang ating oras. Team, eto, napakalupit ng naging isang linggong aksyon sa Volleyball Nations League Women's Competition sa PhilSport sa Arena sa Pasig City. At ikaw mismo, nakasaksi niyan, Timmy. Ha? At ang naging highlight po niyan, ang walang bahid ng dungis na linggo. No? Week 2 for the United States of America. And because of that, no, ay number one na ang USA dito po sa standing sa women's VNL. So maraming naging surprises dito. Natalo ang Japan, natalo ang Italy.
1: Oo, back-to-back loss by Japan and then Italy, natalo sa USA.
0: Sige team, kwentuhan mo kami nung mga naging pangyayari dito, yung mga naging results nung mga games natin.
1: Alam mo Dennis, unang-unang araw pa lamang dito, talagang napaka-exciting ng naging triple header dito kung saan USA nanalo sila contra Dominican Republic in straight sets. Gayun din ang Italy straight sets, samantala ang Japan, they beat Serbia in 5 sets. Alam mo, itong Serbia, isa rin sa mga koponan na almost there dito para sa VNL Pool 5 natin. Then sa second day naman, it was United States, nanalo niya ang Czech Republic in straight sets din. And ang Serbia, back-to-back losses in 5 sets. Tinalo naman sila ng Italy noong second day, June 18. Samantala, June 19, Biyernes, Dominican Republic, dinaig ng Serbia in straight sets. Habang Japan, tinalo ang Czech Republic din in straight sets. June 20, araw ng Sabado, USA. Unang araw, unang laro nito doon, noong alas 4, tinalo nila ang Italy para nga dun sa straight set victory nila. And then Japan, yumukod for the first time before dong ano, after ng 6-0 win nila, yumukod sila kontra sa nooy wala pang panalo na Dominican Republic in 4 sets. Alam mo, ito yung kagulat-gulat dito kasi we all thought it will be a ano, cruise down the road for the Japanese team ito kontra sa Dominican Republic. And then syempre nung last day naman nung araw ng Linggo, Father's Day, belated happy Father's Day pala sa'yo.
0: Thank you, Timmy.
1: Nanalo ang United States dito. Kinap off ng USA yung kanilang campaign dito sa Pool 5 ng ano, week 2 ng VNL with a ano, unblemished record dito. Tinalo nila yung mga kupunan na hinarap nila dito. At huli nga doon, yung Serbia in 4 sets, 25-22, 18-25, 25-16, 25-20. So, they hurdled a second set na hurdle dito nga sa ano, sa huling araw ng VNL dito sa Philippines. And then Czech Republic, tinalo nila ang Dominican Republic sa Battle of Republics, Dennis. Alam mo,
0: uy,
1: alam mo, lamang na ng dalawang sets itong Czech Republic, itong Dominican Republic. Pero nung third set, lumamang tong Dominican Republic kasi bandang dulo, it was habulan na eh, lumamang sila match point pero hindi nila nakuha. At dumating pa dito para sa Czech Republic. At Czech Republic eventually led all the way din sa fifth set and took the win with a 17-25, 24-26, 25-18, 31-29, 15 victory dito nga sa nasabing laban nila. And then sa 8 p.m. match naman, ito, kinakagulat-gulat natin to, Dennis, kasi akala

0: a second week. And then Italy, nakabawi sila from their loss dito.
1: Ayan. So, team, yung masasabi dito kasi for me, yung Dominican Republic, ang pinaka, ano talaga, gumulat. Kasi they entered the week 2 na walang panalo.
0: 0-6.
1: Oh, 0-6 eh. Tapos,
0: ay, 0-4.
1: 0-4. Oh, 0-4. Hindi.
0: Oh, 0-4 kasi 4 games din yung laro nila dito.
1: Ah, okay. Oh, natama, 0-4. So, Dominican Republic. Pero ang standing na nila is 1-7.
0: Oh, 1-7 na ngayon kasi nga nakapanalo sila in Japan. Tapos tatlong talo sila dito sa week 2.
1: Oh, tama kasi 4 games nga. Mm. So ngayon, doon sa panalo ng Dominican Republic, pwede pa nilang ilaglag yung France.
0: Oo.
1: So, kasi number 18 yung France sa standings. So tingnan natin yung standings team. Ha. So eto, United States and Brazil.
0: Tig
1: 7-1 record. So 1 and 2 spots yan. Sa 3, 4, 5, and 6, magkakasosyo dyan ang Italy, Poland, Japan, and Turkey. And then for 7 and 8, Canada and China. Tapos tabla din ang Netherlands at Czech Republic for 9 to 10 places with 4-4 records. Mm. And then Germany, Belgium sharing 3-5 slates for 11 and 12 spots. Mm. And then eto team, dikit-dikit na po ang Serbia, Thailand, Ukraine and Bulgaria from 13 to 16 places with 2-6 records at yung Dominican Republic nga at France 17 and 18 respectively, may pareho silang 1-7 records. So mga puntos lang po ang nagse-separate sa mga yan.
0: Exactly. No?
1: So ang habol kasi ng mga teams dito, no? So ito pong BNL kasi 18 ano to, top 18 teams in the world. Mm. Sila po yung kaya po sila nakapasok sa VNL. So yung week 3, yan na po yung final last week, yung last week kung saan naghahabol na for top 8 spots all these 18 teams. Pero makapasok ka man sa top 8 o hindi, ang isa
0: retain
1: pang
0: pa
1: ang gusto ng mga teams dito is to make it to the top 17 kasi pag nang number 18 ka dito team, may excluded ka na eh. Di ba? Tapos may isang qualifier for the BNL. Yun yung magiging papalit dun sa number 18 ngayon, yung mananalo doon. Kumbaga mapopromote siya dito sa VNL.
0: Oh, tama Dennis. So yung kunwari itong France, la yung magbutuloy ito, they will be relegated outside the VNL and then yung manalo nga, tulad sinabi ni Dennis, sa VNL qualifiers will be the one na papalit dito for another season of VNL next year. So ganun po yung nagiging proseso dito sa VNL. Kaya kapag napanabigay ito, alam mo, Dennis, mamaya sa isang panayam natin, sa isang player ng Czech Republic, si Monica Bruchanski, si Bruchanska, sabi nga niya, goal daw nila doon ay makapantili pa rin sa VNL. It was a media, doon natin nasabi, doon nila binanggit yon.
1: Kasi yung top 8, mahirap talaga yan. Kasi, ano naman, yearly naman may VNL eh. So, hindi siya man siya kagaya ng mga biennial, quadrennial, cycle. So, ito, yearly naman po ito. Annual competition. So, the teams, yung kumbaga ang earnest goal nila dito is to retain their status, no, dun sa top 17 para at least tuloy-tuloy yung kanilang pong paglalaro dito. Kasi pag nalaglag ka nga sa 18, ligwa ka na. So, mabuti pa team, pakinggan natin yung mga naging panayam mo, no, sa mga media huddles dito po sa nakalipas na VNL. Sino-sino ba yung mga players na yan?
0: Siyempre, Dennis, dito sa mga media huddles natin dito sa Mixzone, talagang napaligiran ng mabuong maraming tao. Alam mo, Dennis, nung nag-interview kami dito, talagang nakamasid, nakapanood itong mga tao sa paligid namin. Ang mga nakapanayam namin dito ay sila Ekaterina Kate Antropova ng Italy. Tapos nandito rin ang kanilang captain na si Carlota Cambi. And then sa Czech Republic naman, si Helena Grozer. At saka si ang best player of the game nila sa nung last time around na si Monica Bruchanska na nakapag 28 points dun sa laban nila sa Dominican Republic.
1: Okay, so pakinggan po natin ang mga panayam na ito.
2: We are pushed with more energy, no? With it, so we are proud of the Italians and the fans.

0: statement on the end of the game. How does that feel? It feels amazing, especially because we could make this amazing win against the band. We know that they're a really hard team to play against, and we always suffer their game because it's you know, very different from anything that we see. So I'm really happy to be here. And now this meeting recording your 300th point, how does that feel? You recording your 300th point, how does that feel?
1: 300th point.
0: Oh, yeah, I heard that a little bit, but you know, I mean, it's amazing to be able to participate in this long in this competition, and I hope to continue to do.
1: And on the second set, you didn't gain on the adaption. How did that feel? You maintained your composure when they were actually running back to the first set.
0: Well, I love making that, and as long as I can manage to do this for my team, I'm really happy. You know, they're an amazing team in defense and passing, and so I knew that I needed to try something new and something else in on-serve because they've been doing pretty good, and I'm really happy.
1: And the majority of the crowd was actually cheering for Japan, but when they see you there, you can really have it. What do you feel for the Filipino fans?
0: They're amazing, and everyone's really respectful, and we're really appreciate them.
1: And July 7th is actually Rose Volleyball Day. Thank you, great to see you. Happy Rose Volleyball Day. And tell us a quick story on how you started.
0: Okay, so happy Volleyball Day. And I started volleyball in 7 years. For first years, I didn't like it at all, but the passion grew in me, and here we are.
1: And my last question, you're going to go to Japan next week, am I correct?
0: No, we go to Hong Kong.
1: Okay. And can you just say final message for you to speak for the Philippines?
0: Oh, thanks everyone for following volleyball. We remember Shane when there's a lot of passion for the game, and we hope to continue spreading, you know, fair play and just love for the game.
1: Thank you so much.
0: Oh, that's a hard question. Well, I don't know. I think that we are really good at finding different types, like, you know, our game with different people, because for now, as you saw, we have different rosters every time, but, you know, we hope the team is the same. So I'm really proud that we can build, you know, whatever we had with every girls that come.
2: The last game on the Philippine leg, how does that feel on racking up a lot of points?
3: I'm happy to be helpful for my team. That's all, because it's a team sport, and I couldn't be anything without them.
2: And yeah, the crowd has good energy for you. Any message for the Filipino fans?
3: Thank you so much. We really enjoyed it here. You were amazing, and I hope we will see you again.
2: Thank you so much, Kenyu.
3: Thank you.
2: Talk about finally ending the 3-game losing streak. Finally ending the 3-game losing streak that you enjoyed before finally winning.
3: We finally won one game. I think this week was for us very hard because we got a tough opponent, and we are happy that we could finish with the win because it helped us for sure. Thank you.
2: Thank you,
4: Monica. Can you walk us through the highest game?
3: Thank you. I'm sorry, I'm a little lost.
2: So far, you're number 9 in the rankings. How this win will affect you going to the last pool and last week of BNL?
3: I think the biggest plan for Czech Republic in BNL is to stay in BNL, and I hope we can make it. For sure, we are happy that we are leaving Philippines with one win, with at least one win, and we will fight for next games.
2: Thank you.
5: Congratulations on the 5-set win. Can you just talk about what changed for the team to get up to the first lead?
3: Well, Dominican Republic, they started very strong against us. We were not feeling comfortable, I think, in 2 sets. We knew that we can play better, but we just couldn't. They pushed us, and I think after second set, we just said that it cannot be worse. So we start to push really hard back, and I think they also get tired because they have their third game. And I'm very proud of my team that from that bottom we get so much in a good game, and that we bring home this last game.
5: Elena, were you surprised by the support that you received, the Czech you received here from the Filipino fans?
3: Yes, I love to play in Philippines because you guys have amazing fans. We have many Czech people here, so I feel very welcomed, and this is the best thing what can happen to one player. So I think thank you for everyone, because it's beautiful to play here.
5: And then also your husband also got to play here like past few years. Did he tell you about the support that he also got here when he played for Germany in the BNL and the World Championship?
3: Yes. us. Actually, 2 years ago, we were here for the Challenger Cup, and he was here for VNL, so we were laughing that we actually are kind of like in the same place, and we are both enjoying that we can still play high-level volleyball, and we are sharing a lot, so yeah, it's nice to have a husband like him, of course. Okay, thank you.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
6: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapahels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Pagtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
7: Sports Radio 918 AM.
10: Simulan ng mag-cheer. Your favorite volleyball teams are here. Spikers Net.
11: Ten 10:15 ng umaga ang ating oras. Nagbabalik po ang Spikers Net team. So ito, in relation dun sa VNL, no? Kasi nanood dyan si Jaja Santiago, also known as Sachi Minowa, dahil siya po isang Japanese citizen na ngayon, no? So on the sidelines of that, no, ay inanunsyo neto, sinabi ni Jaja na she is set to play sa United States team.
12: Wow. Grabe, talagang exciting ito. From V-League sa Japan, another country na naman itong pupuntahan niya. It is USA, another top-rated country when it comes to, you know, to sports. So, great thing for our kababayan na si Jaja Santiago. And syempre, first Filipina to play there most likely.
11: Oo, ang tagal din niya sa Japan eh. Diba? First title niya sa Ageo Medics noong 2020-21 Japan V-Cup. And then, Osaka Marbellus 2024-25 season with, yun nga, sa SV League naman. So, dalawang championships, dalawang titles sa Japan. So, malaki-laking credentials ito si for Jaja, no? Or Sachi Minowa, pagpunta niya po ng USA. Though, hindi pa alam kung saang liga itong si Jaja Santiago maglalaro. Kasi sa US pala, meron dalawang pro leagues. Yung League One Volleyball, yung or LOVB, at yung Major League Volleyball. So, ang mas malaki dyan is yung LOVB kasi nandito naglalaro yung mga national team players ng Amerika, mga Olympic medalists, no? Samantala yung MLV, ito naman yung parang up and coming. Kumbaga kung iaano daw natin team, itawag dito,
12: ikukumpara
11: kung sa analogy lang, yung LOVB para siyang PBA, yung MLV parang MPBL, parang ganoon. Pero so wala pa pong sinasabi kung saan liga diyan mapapadpad si Sachi Minowa. Pero one thing is for sure, another history ito for Philippine volleyball. Talagang itinataas ni Jaja Santiago yung Philippine flag, no, in the ano, in the international scene. So pero marami din kasi ano eh humuhopya na sana isang araw bumalik sa PBL si Jaja Santiago, no? Paglaro ulit.
12: Let's see kasi ano, maganda kasi na ganito yung nangyayari kasi you should pursue talaga when ano, where is the last winner.
11: Lalo naman kung may talent talaga, tsaka may height kasi talaga tong si Jaja eh, 'di ba? Talagang may ano eh, malaking potential niya na makapaglaro overseas. Ano bang height nito ni Jaja? 6'4" mga ganyan
12: no,
11: eh.
12: 6'5"
11: middle blocker. So kung ipapwesto naman siya sa ibang bansa, kung mas matatangkad sa kanya, pwede siyang maging spiker, 'di ba? Pero 6'5" ang laki na niyan. Pang middle talaga. Yung ano yung height nitong si Jaja
12: Santiago.
11: Santiago. So congratulations Jaja. Abangan na lang namin kung saan ka mapupunta na Koponan. Eto team for our last discussion no sa PVL naman. Ito so malapit na po ang PVL on tour. So ang unang sked natin will be on July 8 no sa Ilagan City Isabela. Pero siguro next week na natin anuhin
12: i-detalye
11: yung mga games kasi July 1 'yan sakto para doon sa opener natin. So
12: pagpasok ng buwan.
11: Pagpasok ng buwan ng Hulyo. Pero ngayon, ilang PVL updates muna tayo kasi nga nagkakaroon ng rigodon, transition ng arrivals and departures sa mga teams natin para paluwagin yung kanilang mga lineup at kumuha ng mga players na suswak dun sa magiging sistema ng mga Koponan ngayong taon. So for Creamline Teamy, sino ba?
12: Dalawa
11: ang nadagdag sa kanila.
12: Isang libero si Donna Paralejas at saka si Ishi Lalong Isip. Si Donna Gala, I think she's from she's from Petrogas dati. Si Ishi naman is from Signal. Super Spikers.
11: Kasi wala na yung Signal eh. Sa Chocomucho naman ito Jewel Encarnacion. And then sa PLDT yung undrafted po na si Joan Monares eh pinapirma din nila yan. So siya pa lang yung undrafted player na nung netong nakaraang draft na napapirma ng isang Koponan. Ayan. So
12: congratulations.
11: Sa Akari naman si Sharia Ancheta na dating galleries tapos si Ann Monares kanina rin pong kinuha, no? For Capital One naman, update sa kanila team. Ito wala silang bagong players, no? Kasi nag-draft naman sila si Det at si Kai Cepada, 'di ba? So kumpleto ang Capital One pero sa latest announcement nitong team on their social media accounts, no? May bago silang team captain, si Pongay Gaston.
12: Veteran team captain na to si Pongay na matagal din talaga naglalaro sa Pro League.
11: Alam mo, team, mas lalo ako na-excite dito sa Capital One eh. Parang naging super team to bigla eh.
12: Oo, actually nga. Totoo nga. Sa totoo diba? Lang.
11: Ang lakas ng lineup niyan. Biroy mo, may Bella Belenga.
12: May Vanny Gandler.
11: May Vanny Gandler ka. May Erika Santos. So, tapos may Libero ka.
12: Det
11: Pepito ka. Ano ni Durumal, diba? Kapalitan ni Durumal.
12: Oo.
11: Diba? Ang ganda ng composition ngayon netong Capital One. So magde-depend ngayon yan sa mga setter, di ba? Sa setter na yan kasi andiyan na talented na yung mga spikers mo eh. Di ba? So it's now up to the setters kung paano nila i-rotate
12: yung bola,
11: nila yung opensa nila. Diba?
12: Paano dadalhin?
11: Sa sobrang lakas ngayon ng lineup nitong Capital One, talagang taas din ang expectation sa kanila na makapasok sa semifinals ngayon team.
12: Exactly.
11: Top 4 to dapat. Dapat talaga, di ba?
12: Oo, kasi three of the top spikers eh, nasa kanila. So, talagang kailangan makapasok sila sa taas.
11: At saka team, ang Capital One pala will start sa July 25.
12: Tagal-tagal pa.
11: Pero yung opener sa July 8, Creamline agad.
12: Wow.
11: Creamline versus NextLed sa Ilagan, Isabela.
12: Talagang agad-agad.
11: Tapos Suscopy, tsaka Akari, Suscopy, wala rin masyadong wala rin
12: galaw.
11: Wala pa rin movement. Hindi pa rin sila nagdagdag ng mga players. Ito pa rin yun, yung lineup nila before. Tapos yung drafty nila, si Nicole Ong. Diba? Yun lang yung nadagdag sa kanila. Sa Akari naman, ito, Akari nga, nag-release pa to ng limang players. Kasama dyan si Danny Ravena. Diba? Ang dami rin ginagawang
12: movements
11: nitong Akari Chargers eh. 'Di ba? So, abangan natin yung mga magiging games. Very exciting ho itong PBL on tour kasi para tong kanta sa noontime show mula Luzon hanggang Mindanao, 'di ba? Talagang sinuyod na ng PBL para ilapit sa mga Pilipino po ang volleyball action ng PBL. So,
12: sana Dennis madagdagan din uli ng Koponan itong
11: PBL. Oo, yun din ang wish natin, makapagdagdag ng team sa PBL kasi ang dami pa pong players no na available eh wala nang mapuntahan kasi siksik na rin yung mga koponan. Talagang ang laking bagay na ang laking kawalan nung ano, sino ba yung mga nag-leave of absence?
12: Cheritigo, Petrogas
11: Signal. So tatlo yun. Kung isipin mo kung ang isang team meron niyang 20 players, 60 players agad ang walang trabaho. Mm-hmm. 'Di ba? Ang dami pang ano, teams. Actually, sa draft nga nung naaraan team, may mga pwede pang ma-draft doon. Ang dami pang available talents doon. Pero since puno na kasi yung mga lineup natin, loaded na yung teams, eh hindi na sila kumuha. Ayan. So, ayan team. So, dyan nagtatapos ang ating programa. Baka may mga gusto ka munang sabihin bago tayo matapos ngayong araw.
12: Siyempre, nagpapasalamat tayo sa Master Control, kay Tita ni Derez Quinceriano sa console, sa Warcast, kay Cezane. At saka sa ating Manolo transmitter na kaagapay natin sa araw-araw natin pag-broadcast dito sa Sports Radio. At binabati ko pala ang aking mga magulang, si Mama Arnie at si Papa Bobby Tapalas. Hello, hello sa inyo. Love you. Tsaka siyempre sa aking girlfriend na si Aika. Hi, say I love you.
11: Ayan. And hi sa aking Mrs. Jam. I love you. And Jayden, Papa loves you so much. Thank you po sa inyong pagsama sa ating programa ngayong araw. Magkita-kita po tayo next Wednesday dito lang sa Spikers Net.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
8: Minsan, buhay. Oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
13: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
8: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
14: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
15: Ano nangyari?
14: Sumimplang po talaga. Lahat kami may sakay.
16: Ako sir, ambulance driver ako.
15: Ambulance driver? Oh.
16: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
13: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
15: Dahil hindi na umabot.
16: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
13: Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
15: Makapal yung semento.
13: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
15: These are the reinforcements.
13: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
8: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
15: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway.
17: para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
18: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Publiko.
20: Time, 4 minutes makalipas ang alas 11 ng umaga.
7: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magandang araw, Pilipinas. Narito po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. 15 anyos na estudyante na sangkot sa school shooting incident sa Tacloban, sinampahan na ng kasong kriminal.
7: Headlines.
21: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. handang pag-aralan ang panukalang ibaba ang edad ng criminal liability. Panukalang ibaba ang edad ng criminal liability suportado ng pambansang pulisya.
7: Headlines.
20: Congressional inquiry sa mga insidente ng pamamaril at pananaksak sa mga paaralan sa Tacloban at Cavite inihain sa Kamara.
7: Headlines.
21: Philippine National Police plano magsagawa ng simulation exercises sa mga eskwelahan para sa active shooting. Active shooting drill sa mga paaralan suportado ng Department of Education.
7: Headlines.
20: Mga lokal na pamahalaan makakatanggap ng mas malaking bahagi ng national tax collection sa 2027 ayon sa Malacañang.
7: Headlines.
21: Autopsy report ng mga nasawing Ateneo athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili hawak na ng National Bureau of Investigation.
7: Headlines.
20: Department of Foreign Affairs kinumpirma na walang Pilipinong nadamay sa pagsabog ng gas facility sa Qatar.
7: Headlines.
21: At Bagyong Francisco patuloy sa paghina habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Panibagong bagyo na tatawaging Gardo, pagpasok ng PAR, matamang minomonitor ngayon ng PAG-ASA.
7: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
20: Oras po natin, 6 minutes makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Miyerkules, June 24, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
21: At ako naman po si Ched Oliva.
20: Live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738, ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, sinampahan na ng kasong kriminal ang 15 anyos na estudyante na sangkot sa Tacloban school shooting incident. Ayon kay Police Regional Office 8, Public Information Office Chief, Police Lieutenant Colonel Analiza Armeza, bullying ang isa sa mga tinitingnang posibleng dahilan ng pamamaril. Pero nasa Prosecutor's Office na aniya ang kaso para sa karagdagang proseso. Aniya, nauna na rin nakausap ng PNP ang babaeng pulis na nagmamayari ng baril na ginamit ng isa sa mga teen shooter. Samantala, ikinokonsidera ng PRO 8 na mapanagot ang mga magulang ng dalawang menor de edad.
7: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Pilipinas
7: News Nationwide.
21: Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibaba ang minimum age of criminal responsibility o edad kung kailan maaring managot sa batas ang isang bata. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro kasunod ng school shooting incident sa Tacloban na kinasasangkutan ng dalawang menor de edad. Bagamat hindi tinukoy kung hanggang anong edad maaring ibaba ang minimum age of criminal responsibility, handaan niyang pag-aralan ng Pangulo ang anumang panukala ukol dito.
22: Kung ano man ang maibibigay na version ng Kongreso, at titignan po yan ng Pangulo. Pero sa ating pagkakaalam, yes, open ang Pangulo kung mabababa man ang edad po.
21: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
7: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Pilipinas
7: News Nationwide.
20: Ipinauubaya na ng Department of Justice o DOJ sa Kongreso ang usapin ng pagpapababa ng minimum age para sa criminal responsibility sa bansa. Sa gitna ito ng panawagan ngayon ng marami na pababain ang edad para maparusahan ang mga kabataang nagkasala sa batas kasunod ng insidente ng school shooting sa Tacloban City kahapon. Ayon kay DOJ spokesperson attorney Polo Martinez, hindi maaaring magkomento ang kagawaran tungkol dito bilang bahagi sila ng ehekutibo at hindi ng legislatura.
0: I think that's within the domain of legislation. Nasa mga lawmakers na po natin yan. Request for legal opinion. But again, I think this is something that's within the domain primarily, okay, of the lawmakers, legislature. Nasa mga mababatas po natin ang mandato na alamin kung may pagkukulang po ba o wala.
20: Ang tinig ni DOJ spokesperson attorney Polo Martinez.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
21: Suportado rin ng pambansang pulisya ang panukalang ibaba ang minimum age ng criminal responsibility sa 12 anyos mula sa 15 anyos. Ang kay acting PNP spokesperson Allen Reyco, dumami na ang bilang ng mga minor de edad na nasasangkot sa krimen, ngunit tinitingnan pa rin ng mga otoridad ang bawat kaso para matukoy kung kumilos ang bata ng may sapat na pangunawa sa kanyang ginawa.
4: Medyo nagkakaproblema na po tayo. As a matter of fact, we studied yung data, yung statistics po natin, medyo tumataas po yung nai-involve ng mga CICL, yung mga Children in Conflict with the Law. Kaya po sa amin ay titignan rin po naman kung may acted with discernment.
21: Si acting PNP spokesperson Allen Reyco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
20: Mahigit isang buwang pinagplanuhan ng dalawang estudyante ang pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Batay sa investigasyon, lumalabas sa mga screenshot ng kanilang online chat at mga panayam sa suspect matapos maaresto ng matagal ng plano ang pag-atake simula pa noong Mayo 1. Batid din ang dalawa na mabigat na krimen ang kanilang gagawin. Subalit, hindi sila nag-alala dahil inakala nilang makakalaya rin sila agad sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act. Una nang sinabi ng pulisya na bigong mahanap ng dalawa ang isang estudyante na umanoy ng bully sa kanila, kaya nagpapatok na lang ang mga ito sa mga bintana.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
21: Bineberipika pa ng pulisya ang kumakalat na screenshots sa social media na sinasabing usapan ng dalawang minor de edad na sangkot sa Tacloban shooting incident. Lumalabas kasi sa usapan ng dalawa na tila pinagplanuhan ang naturang pamamaril. Ayon kay Ko, kabilang ang isa sa mga shooters sa mga online group kung saan pinag-uusapan ng harsh o mararahas na content.
4: Doon po sa initial na investigation natin, lalo na po itong si CICL alias Nash, ay heavily influenced po ng online content. Meron po kaming nakita na ano niya, aside from his own post na mga violent videos, meron pa pong tinitignan tayo na iba po pong grupo or mga kinakasalihan niya kung saan na pwedeng nag-udyok sa kanya para gawin po ito.
21: Si acting PNP spokesperson Allen Reyco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
20: Posibleng may kaugnayan sa 764 Network ang pamamaril ng dalawang estudyante sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Open Source Intelligence Analyst Investigator Brett John Morales na nakapasok na sa online games ang 764, isang online network na sangkot sa pagkalat ng mararahas, mapanakit o exploitative content. Karaniwan na niyang hinihikayat ang mga player na gumawa ng marahas na aksyon kapalit ng reward. Batay sa monitoring ni Morales, may 500 bata sa Pilipinas ang posibleng nabe-brainwash na ng ideolohiya ng 764 Network.
23: Naghahanap sila ng mga, for example, yung mga may mental problems, yung mga bullying problems, yung mga may eating disorder problems, mayroon po mga depression. Pumapasok po sila sa mga group na yan, ini-exploit po nila yung mga weakness na yan. They are trying to convince them, they are praising them, na kahit na mali yun, they are still praising them para makuha lang talaga yung loob.
20: Si Open Source Intelligence Analyst Investigator Brett John Morales.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
21: Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, sinusulong ang paghihigpit sa social media ng mga bata kasunod ng Tacloban school shooting. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas. Report.
25: Nanawagan si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ng mas mahigpit na regulasyon sa paggamit ng social media ng mga bata at pagrepaso sa juvenile justice and Welfare Act kasunod ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Zubiri, dapat magsilbing wake-up call ang trahedya para harapin ang lumalaking impluensya ng social media sa kabataan, lalo na ang pagkalantad nila sa marahas sa mga nilalaman, online hate at mapanganib na mga trend. Suportado ng majority leader ang pagtalakay sa posibilidad na ipagbawal o higpitan ang paggamit ng social media para sa mga batang edad 16 pababa. May nakabinbinanyang panukala sa Senado ang Social Media Safety for Children Bill na naglalayong pagbawala ng mga minor na edad na wala pang 16 years old na magkaroon o gumamit ng social media accounts. Bukod dito, minumungkahi rin ni Zubiri ang pagrepaso sa Juvenile Justice Act para pag-aralan kung dapat bang litisin bilang mga nasa hustong gulang ang mga minor na edad na 14 years old pataas na sangkot sa mabibigat na krimen gaya ng pagpatay at panggagahasa habang isinasaalang-alang pa rin ang due process at rehabilitasyon. Nanawagan din siya ng mas mahigpit na siguro sa mga paaralan, kabilang ang masusing inspeksyon sa mga bag at pagtukoy sa mga kakulangan na seguridad na maaaring nagbigay daan sa pagpasok ng baril sa loob ng campus. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
20: Plano ng Philippine National Police o PNP na magsagawa ng simulation exercises sa mga eskwelahan para sa active shooting situations. Ito po ang sinabi ni Acting PNP Spokesperson Allen Ray Co kasunod ng school shooting incident sa Tacloban City. Ayon kay Co, bahagi ito ng mas pinaigting na pagtutulungan sa law enforcement ng mga barangay at eskwelahan.
4: We are planning to conduct simulation exercises kagaya po ng earthquake drills natin na kung saan ay matuturuan po ang ating mga estudyante at ating mga guro at lahat po kung paano po mag-react o ano po ang gagawin in crisis situations to include active shooter situations.
20: Si Acting PNP Spokesperson Allen Ray Co.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
21: Sa kabilang dako, suportado rin ng Department of Education o DepEd ang pagkasa ng active shooting drills sa mga paaralan na siyang pangungunahan ng Philippine National Police o PNP. Ayon kay Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma, magiging malaking tulong ang drill na ito upang mas maging handa ang mga paaralan sakali mang may kaparehong insidente ng karahasan ang magaganap.
3: Tinitingnan namin yung posibilidad din na magkaroon na rin tayo ng institutionalized drills, no? Kung meron tayo earthquake or fire drills,
5: yes,
3: makapag-institutionalize na rin tayo ng ganito, no? Active shooting drills natin. But definitely, we need the help and support, yes, of our law enforcement agencies, mm-hmm, kasi wala, mm-hmm, kaming kakayanan,
5: yes,
3: sa bagay na ito. Wala kaming expertise. Mm. So this is something that we will be bringing up and we will be discussing with PNP and other law enforcement agencies.
21: Yan ang pahayag ni Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
20: Mga minor de edad na suspect sa pamamaril sa Tacloban City, matagal na umanong nabubuli ayon sa DILG. Ang iba pang detalye hatid ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: O sibling, matagal na umanong nakararanas ang pambubuli ang dalawang minor de edad na sangkot sa nangyaring shooting spree sa San Jose National High School sa Tacloban City, kamakalawa. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya sa panayam sa kanya dito sa Campo Crame, lumalabas na sa paunang investigasyon na bullying gone wrong ang insidente. Lumalabas din ang sa impormasyon na maaaring ma-influensya ng video games ang pagkilos ng mga suspect na itinuturing na Children in Conflict with the Law o CICL. Sinisilip na rin ng DILG ang pananagutan ng mga magulang at kaanak matapos makuha ang baril ng mga bata. Isa sa mga armas ang hindi rehistrado at may peking serial number. Samantala, kinukonsulta pa ng DILG sa DSWD kung maaring litisin ilang adult ang 15 anyos na suspect dahil lumalabas na dalawang araw umano itong dalawang buwan itong pinagplanuhan ang krimen. Kasunod nito, suportado naman ni Rimulya ang pagrepaso sa juvenile justice law at pagsusuri sa mga polisiya laban sa bullying upang maiwasan ang kahagintulad na insidente. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
10: Ngayon ko po lang makakuha ang full report, pero ang lumalabas sa initial feedback ay bullying gone wrong. Binubuli daw yung dalawang estudyanteng yon at dahil doon ay na-influence sila sa video games. Ang titignan namin dito, yung culpability ng tiyahin at yun ang magulang dahil nakuha nila ang baril ng nakakatanda sa kanila.
9: Yan ang tinig ni DIRG Secretary John Vic Remulla. Samantala, kinumpirma naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. na nai-refer na sa Prosecutor's Office ang filing ng criminal complaint laban sa 15 anyos na si alias Rod, na isa sa mga estudyante na Maril sa San Jose National High School. Ayon kay Natates, tig-tatlong patong ng kasong murder at frustrated murder at multiple counts ng serious physical injuries ang inihain sa prosecutor laban dito. Mananatili naman sa kustodiya ng DSWD Regional Rehabilitation for Youth ang dalawang CICL na nasa likod ng malagim na insidente. Mula rito sa Kapu Krami para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
21: National Capital Region Police Office o NCRPO nagsasagawa ng mga dialogo sa mga guro at mga mag-aaral sa Metro Manila para sa kaalaman kontra bullying. Ang detalye mula sa ulat ni AJ Ignacio.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: AJ?
6: Yes, Chad. Upang maiwasan nga ang insidente ng bullying sa bawat paaralan sa Metro Manila, nagsasagawa ng National Capital Region Police Office o NCRP ng dialogue sa bawat mga guro at mag-aaral sa buong Metro Manila upang magbigay ng impormasyon kontra bullying. Ayon nga kay NCRPO spokesperson, Police Major Hazel Asilo, na ongoing na mga dialogue meeting sa mga guro sa iba't ibang paaralan sa Metro Manila upang mabigyan ng impormasyon ng mga ito kung ano ang dapat isaalang-ala kapag nabully ang isang estudyante upang maiwasan ang mga ito. Magsasagawa rin ng info drive dissemination ng NCRPO sa bawat mag-aaral upang maiwasan naman ang ganitong mga insidente. Una nang sinabi ng NCRPO na magpapakalat na sila ng mga police visibility sa bawat paaralan sa Metro Manila upang mas mabilis na rumisponde sa anumang insidente sa bawat paaralan sa Kalakhang, Maynila. Wala pa rin dito sa NCRPO para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
20: Ikinoconsider na rin ng Department of Justice o DOJ ang posibilidad na hindi lamang simpleng kaso ng bullying ang nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, inaalam nila kung may kinalaman sa violent extremism ang insidente gaya ng mga nangyayari sa ibang bansa. Lumabas sa paunang investigasyon ng mga otoridad na bullying ang posibleng sanhi ng karumal-dumal na pamamaril na ikinasawi ng tatlong estudyante at ikinasugat ng maraming biktima. Aniya, madaling ma-impluensya ng mga bata lalo na sa mga nakikita nila online.
0: They also point to a larger trend or pattern of extremism, right? So I think to downplay the discourse to just a simple bullying incident would be to downplay the whole issue entirely. Okay, so these are all possibilities we're looking into. If it's a form of extremism, if it's a form, specifically NVE, nihilistic violent extremism. So those are all the nuances of this issue that the DOJ is looking into.
20: Yan po ang pahayag ni DOJ spokesperson attorney Polo Martinez.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
20: Oras natin Pilipinas alas 11:21 ng umaga, magpapatuloy ang ating balitaan dito po lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Ang ating pong oras alas 11:22 ng umaga. Magkakasana ang Senado ng investigasyon tungkol sa nangyaring shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City, kung saan dalawang minor de edad ang nakapaslang ng tatlong minor de edad at nakasugat pa ng ilan. Inanunsyo ni Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Senadora Risa Ontiveros na bubuksan nila ang investigasyon sa July 1. Ayon kay Ontiveros, layo ng Senate Inquiry na alamin kung may papel ang mga online platform sa pagkalat ng mararahas na ideya. Binunto niyang nagiging pugad na kasi ang ilang online platform ng mga grupong nang be-brainwash sa mga kabataan at nagra-radicalize sa mga bata. Ang gagawing pagdinig ay bilang follow-up sa nauna ng pagdinig ng komite noong April 14 na nagsiwalat sa na may ilang online platform at gaming spaces na nagagamit sa grooming, manipulasyon at pag-radicalize ng mga kabataan sa karahasan. Kiit pa ni Ontiveros, hindi nila hihintaying magkaroon ng sunod pang biktima bago kumilos.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Congressional inquiry sa Tacloban shooting at Cavite stabbings inihain ng Manila Solon sa Kamara. Ang detalye mula sa ulat ni Melanie Valdos Reyes.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Formal lang inihain ni Committee on Public and Order and Safety Chair at Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ang House Resolution Number 1146 upang imbestigahan ang serye ng karahasan sa mga paaralan. Sentro ng imbestigasyon ang naganap na madugong pamamaril sa Tacloban at mga palanaksak sa Cavite. Ayon kay Valeriano, matagal ng issue ang aseguridad sa mga campus na nagriresulta sa pagkamatay at pagkasugat ng mga estudyante at guro. Ayon pa kay Valeriano, mahaba na ang listahan ng kapabayaan at kakulangan sa mga pampublikong paaralan na nagiging mitsa ng krimen. Kabilang dito ang sirambakod at walang gwardya, kakulangan ng mental staff, walang first aid at inappropriate romantic relationship sa pagitan ng mga estudyante at guro. Hindi rin pinalampas ni Valeriano ang pamunuan ng DepEd Tacloban, ang school principal at city school superintendent na anya dapat humarap sa imbestigasyon. Iginiit din ni Valeriano na makasuhan ang mga may-ari ng baril, kumpirmahin ang totoong edad ng mga batang sangkot sa krimen at papanagutin ang mga magulang at guro dahil sa kapabayaan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: DSWD Secretary Rex Gatchalian, personal na nakiramay sa pamilya ng mga nasawing estudyante sa Tacloban City dahil sa pamamaril. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Bumisita ngayong araw si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga pamilya ng mga estudyante nasawi sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kasama sa binisita ng kalihimang burol ni Najiansi Separa at Chris Lawrence Fabian ng mga estudyante nasawi sa insidente. Sa kanyang pagbisita, inihatid ng kalihim ang pakikisimpatsya ng pamahalaan at tiniyak ang patuloy na suporta ng DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng trahedya. Kabilang sa ipinagkaloob na ng ahensya ang tulong pinansyal, psychological first aid at iba pang kinakailang serbisyo para matulungan ang mga pamilya sa pagharap sa matinding pangyayari. Ayon sa DSWD, umaabot na sa 160,000 pesos ang pinansyal na tulong na natanggap ng mga pamilya sa tatlong estudyante nasawi sa insidente. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Sa iba pang balita, tiniyak ng Department of Health na wala nang babayarang gastusin sa ospital ang mga pasyente mula sa Tacloban shooting incident. Ayon sa DOH, sakop na ng Zero Balance Billing Program ang Eastern Visayas Medical Center kung saan naka-admit ang nasabing mga pasyente. Samantala, nakaalalay din ang Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP ng kagawaran para sa pagpapagamot ng mga pasyenteng naka-admit sa mga LGU at mga pribadong ospital. Magbibigay naman ng DOH ang mental health at psychosocial support para sa mga estudyante, kabilang ang mga guro, non-teaching personnel at mga magulang.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Nakikipag-ugnayan na ang Department of Education o DepEd sa iba't ibang ahensya para mapataas pa ang antas ng seguridad sa mga paaralan, partikular sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, higit sa pagdaragdag ng security personnel ay dapat matutukan din ang physical aspect ng seguridad tulad ng pagtataas ng bakod ng mga paaralan para hindi ito basta-basta mapasok ng kung sino man. Pinatututukan na rin ng DepEd ang behavioral response ng mga estudyante na dapat ding mabantayan ng mga guro para agad silang matulungan kung may kinakaharap silang problema o sitwasyon.
7: Hindi lang sa peace and order problem, tingin namin. Kailangan i-manage din yung mga bata kasi parang exposed sila to a lot of violence online. Tapos marami wala rin magulang. Ang sabi sa akin, yung isa sa mga shooters or children in conflict with the law, parang yung father nasa ibang probinsya.
16: Yes,
7: at then parang ito ng trabaho. Sabi ko sa ating, ang mensahe ko dito sa ating mga guro at saka mga principal na talagang parang magulang na tayo dito at saka kinakamusta natin dapat natin yung mga bata.
20: Ang pahayag ni Education Secretary Sunny Angara.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
21: Itinuturing ng Department of Education o DepEd bilang isang isolated case ang kaso ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma, sinabi nitong maituturing na isolated case ang shooting incident dahil sa dami ng mga paaralan sa bansa. Kakambalito, aminado ang DepEd na kailangan na talaga ng mayorya ng mga paaralan na pataasin ang level ng kanilang seguridad bagay na tinututukan na ng DepEd katuwang ang ipang mga ahensya at maging ang mga lokal na pamahalaan. Inaksyonan na rin ng kagawaran ang pagbibigay ng psychosocial intervention at first aid sa mga nakasaksi sa pamamaril, lalo na ang mga estudyante. Nais na rin tutukan ng DepEd ayon kay Garma ang malalimang investigasyon sa nangyaring pamamaril upang matukoy ang motibo ng mga batang may sala at humantong ito sa malagim na insidente.
3: Importante na malaman natin kung totoong ito ang motibo. The same time ay i-address natin ano ba ang bakit nagkaroon ng ganitong motibo itong mga batang ito. At tignan natin, no? Hindi lang ito sa school na ito but in other schools, meron na bang ganitong mga sinyales na kailangan kaagad maagapan ng ating mga paaralan. So yun yung importante ngayon, no, na ma-establish ang based on factual investigation at importante rito yung psychosocial first aid talaga.
16: Yes.
3: Because of the trauma ng mga mismong nasugatan at yung naka-witness ng pangyayari.
21: Yan ang pahayag ni Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas.
17: News Nationwide.
20: Itinutulak ng Council for the Welfare of Children o CWC na mapalakas pa ang mga umiiral ng school-based child protection mechanism, mental health programs, violence prevention initiatives at early intervention system sa mga paaralan. Sa panayam ng programang Boses kay CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales, sinabi niyang dapat mas matutukan ngayon ang mental wellness ng mga kabataan lalo't exposed ang karamihan ng mga kabataan sa social media at iba pang platforms kung saan talamak ang tema ng karahasan. Kung mapapalakas kasi at ma-i-institutionalize ang mga programa at early intervention systems, sinabi niyang tiyak na maiwasan ang mga insidente ng karahasan sa mga paaralan.
19: Ilang bullying and cyberbullying complaints sa eskwelahan ang nare-receive namin na nagbubunsod ng mental health problems. Ano? Pwedeng simpleng mabigat ang load sa eskwelahan, hindi makakope ang bata, o ano kaya problematic ang pamilya na dadala ang problema sa eskwelahan. Lahat ng mga pressure na dinadala ng bata na nagmumula man sa bahay or nagmumula sa eskwelahan, or combination of both, ay nakakadagdag sa mental health wellness niya, so to speak. Ano? At pag ang mental health wellness ng bata ay hindi po nabantayan, maaari niyang mag-lead sa mga ganitong pagyayari, ano? Kunyari yung sa pag-commit ng violent acts po.
20: Ang pahayag ni CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas.
17: News Nationwide.
21: 31 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Mga lokal na pamahalaan makatatanggap ng mas malaking bahagi mula sa National Tax Collection sa 2027. Ayon sa Malacanang, ang detalye mula sa report ni Alvin Baltazar.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas.
17: Report.
22: Inaasahang naabot sa 1.19 trillion pesos ang nakalaang National Tax Allotment o NTA sa 2027 na ibabahagi sa mga lokal na pamahalaan sa susunod na taon. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, mas mataas ito ng 129.32 billion pesos kumpara sa kasalukuyang alokasyon. Sinabi ni Recto na ang Pangulo Marcos bilang sandating local chief executive ay batid ang pangangailangan at karapatan ng mamamayan. Ang pondoan ni Recto ay magsisilbing suporta mula sa malalaking lungsod hanggang sa pinakamalalayong barangay sa bansa. Sinasabing one of the biggest ticket items ang nabanggit na halaga na ilalakip sa proposed 2027 national budget. Dagdag ni Recto na inaasahang mababanggit din ang ukol dito sa nakadagdang State of the Nation address sa susunod na buwan ni Pangulo Marcos. Pagtiyak ng Executive Secretary, patas at ibinase sa formula ng itinatakda ng batas ang magiging share ng mga kinaukulang LGU na ibinabati din naman sa population at land area. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
20: Hawak na ng National Bureau of Investigation o NBI ang autopsy report ng nasawing Ateneo student-athletes na sina Rene Batarbonia at Divine Adili. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, agad na ring ibibigay ang autopsy report sa mga pamilya ng dalawang nasawing estudyante. Pagdating naman sa timeline ng investigasyon, umaasa si Matibag na ngayong Linggo ay matatapos na nila ang proseso ng investigasyon, lalo pat hawak na nila ang testimonya ng mahalagang personalidad na may kaugnayan sa insidente ng pangkalunod ng dalawang batang basketbolista.
4: We want to finish the investigation. What we are avoiding here is paging parang personal or political yung thesis. We will base our findings on the evidence and testimonies ng mga ating mga interviewers. Sana matapos namin by this week, depende sa dating ng mga ating iniimbestigahan. Pero of course, we also set a time frame para magawa to. Ang talagang, what I can tell you now na sigurado is natapos namin na kaagad yung autopsy report for both Divine and Rene. So meron na kaming autopsy report yan na inibigay na namin sa pamilya.
20: Yan ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
21: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na walang Pilipinong nasaktan sa pagsabog ng Ras Laffan Gas Facility sa Qatar. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa Qatar na walang Pilipinong nadamay sa insidente. Nabatid na naganap noong Linggo ang isang operational incident sa Ras Laffan kung saan matagpuan ang pangunahing liquefied natural gas processing operations sa bansa na nagresulta sa pagsabog at sunog sa Barzan Gas Plant. Sinabi ng kumpanya na agad ding naapula ang apoy bagamat hindi pa malinaw kung may naging pinsala sa planta na nagsusupply ng gas para sa domestic market. Ay naman sa Ministry of Interior ng Qatar, may ilang nasugatan sa insidente na inilarawan bilang technical accident. Git din ng mga otoridad na walang gas leak na nagudulot ng banta sa kaligtasan ng publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
20: Nasa bansa pa rin ang Bagyong Francisco na patuloy na humihina. Sa kabila po niyan, posible pa rin makaranas ng malalakas na pagulan ang Batanes at Cagayan. Inaasahan din ang malakas na hangin sa Visayas at ilang bahagi ng Luzon at Mindanao dulot ng bagyo at habagat. Posibleng lumabas ang bagyo bukas ng gabi o Biyernes ng umaga. Samantala, patuloy na minomonitor ng PAGASA ang panibagong bagyo na tatawaging Gardo pag pumasok na sa Philippine Area of Responsibility.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
21: Tiniyak ng Malacanang na masihigpitan ang mga patakaran at proteksyon laban sa korupsyon sa flood control projects na muling popondohan sa 2027 budget. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, patuloy na nakatuon ang Marcos administration sa pagiging transparent at accountable sa pagpapatupad ng nasabing mga proyekto. Tiniyak din ng Malacanang kung paano maiiwasan ng gobyerno na maulit ang irregularidad sa nasabing mga proyekto sa nakalipas na taon.
16: Yan po ang pangako ni Pangulo Marcos Jr. And of course, nandiyan naman din po si Secretary Vince Dizon. Lahat naman po ay nakamonitor, pati po ang DBM ay hindi naman bibigay agad ng pera kung hindi po tama ang magiging proyekto.
21: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
20: Isa sa tatlong nasirang pumping station sa Rojas Boulevard sa Maynila na ayos na ng Department of Public Works and Highway. Si DK Zarate para sa detalye.
23: Magandang umaga, DK Zarate ng Radyo Pilipinas. Nandito ko ngayon sa Padre Paura pumping station sa Rojas Boulevard kung saan binisita ngayong umaga ito ni DPWH Secretary Vince Dizon. Itong nasabing pumping station ay isang taon nang hindi gumagana o nasira dahil na rin sa mga bumarang basura.
24: In-inform ako na yung tatlong pumping station dito sa Rojas Boulevard, sira. Nung pinatignan ko, ito nakita natin. Isang taon yan ganyan. Hindi gumagana. Kaya talaga magbabaha sa TAF.
23: Pero ngayon, ito ay naisaayos na at tiniyak ni DPWH Secretary Bisbison na magiging maayos yung pagbimentena nito, lalo na inaasahan na yung mga sunod-sunod na pag-ulan.
24: So itong power na tapos na, naayos na, yun lang ang Remedios tsaka Abad.
23: Itong dalawang public station pa na kailangang ayusin ay target matapos sa unang linggo ng July. At inaasahan na magiging epekto nito ay mababawasan yung pagbaha diyan sa may bahagi ng Pio Campo, sa may Taft Avenue at iba pang bahagi rito sa may lungsod ng Maynila. Mula rito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
21: Muling nagtungo sa Quezon City si First Lady Liza Araneta Marcos ngayong araw para ipagpatuloy ang Mula sa Puso para sa Pamilya Rice Distribution Drive ng pamahalaan. Ikatlong araw na ito ng pag-iikot ng programa kung saan kabilang sa mga benepisaryo ang mga residente ng Barangay Bagong Pag-asa. Sa kabila ng maulang panahon, mainit na sinalubong ng mga residente ang unang ginang na nagbahagi ng mensahe ng suporta at malasakit.

0: projeto do anel Eastward, o Instagram. Eu vou ter o papo para pegar, o papo de Deus, o menino natural. Vai dar, é que eu só não sei, vai dar para ensinar uma vida. Olha, eu vou trabalhar para dar para ensinar uma vida por dentro do serviço que eu vou. E nossa função para essa família. Fala, Senhor.
1: Si First Lady Liza Araneta Marcos.
2: Dapat nang asahan ang mas maraming maritime cooperative activity o MCA ng Pilipinas sa iba pang mga kaalyadong bansa sa hinaharap. Ito po ang tiniyak ng Armed Forces of the Philippines o AFP kasunod ng matagumpay na pagpapatrolyan ng BRP Diego Silang sa bahagi ng West Philippine Sea, partikular na sa Bajo de Masinloc, ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired and reserved Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Bitbit ng barko ng Pilipinas ang 2016 Arbitral Award na nagigiit sa soberanya ng bansa, habang ang China naman ay walang ibang bitbit kundi ang mga naratibo ng pangaangkin sa mga teritoryong para sa Pilipinas.
3: Unilateral patrols and bilateral and multilateral activities close to Bajo de Masinloc in the coming months.
2: Si AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired and reserved Rear Admiral Roy Vincent Trinidad.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Posibleng matapos ngayong linggo ang pre-trial conference sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ang House Prosecutor Shell Jocno, kahit tumagal ang marking sa mga dokumento hanggang weekend o sa susunod na linggo, ay tuloy pa rin ang nakataktang pagdinig sa July 6. Anya, tumatagal lang ang pre-trial dahil sa independent markings ng defense at prosecution teams. Una nang ipinanukala ng prosecution team sa Senate Impeachment Clerk of Court na payagan ng marking of evidence sa Biyernes at Sabado at doble ng teams para mapabilis ang marking sa mga dokumento. Itinakda ang pre-trial conference mula June 18 hanggang June 25.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inihayag ng International Criminal Court o ICC ang kanilang pagnanais na personal na padaluhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa susunod na status conference ng ICC sa darating na ikapito ng Setyembre. Sinabihan na ni ICC Trial Chamber 3 Presiding Judge Joanna Corner ang defense lawyer ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Peter Haynes na inaasahan ng korte na makakuha na ang resulta ng medical assessment ng dating Pangulo. Wala ring nakikitang dahilan ang trial chamber para hindi humarap si Duterte, maliban na lamang kung may sitwasyong medikal na makakapigil sa kanyang pagdalo.
5: Need for anything to be discussed, then we may vacate them. But otherwise, it's 7th of September, 13th of October, and then the 2nd of November. I rather feel the one on the 7th of September, because by then we'll have had the reports, is likely to be an important one. And for that, certainly Mr. Haynes, we would expect Mr. Duterte to be here unless there's some medical issue.
2: Ang pahayag ni ICC Trial Chamber 3 Presiding Judge Joanna Corner.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Angan at sa larangan ng palakasan.
4: Radyo Pilipinas Sports.
1: Batang Pinoy magbabalik sa Bacolod City matapos ang 27 taon tampok ang 30 sports. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Denny Silanga.
6: Formal lang inanunsyo ng Philippine Sports Commission ang hosting ng Bacolod City sa 2026 Batang Pinoy mula December 12 hanggang 18. Nagbabalik ang major grassroots program ng PSC sa City of Smiles matapos ang 27 years o mula nang gawin dito ang inaugural edition ng palaro noong 1999. Tinatayang 18,000 athletes at 1,000 officials mula sa 188 local government units ang lalahok sa kompetisyon na pinalawig ang sporting event sa 30 dahil sa pagkakasali ng golf, skateboarding at bowling. Sinabi ni PSC Chairman Pato Gregorio na nagdesisyon din ang ahensya na limitahan na ang Batang Pinoy para sa mga atletang edad 8 hanggang 15. Ito ay para hayaan naman ang 16 to 17-year-old athletes na magpakitang gilas sa palarong pambansa. Sinabi naman ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa kanyang pagbisita sa Philippine Sports Writers Association Forum sa PSC Media Room kahapon na handa na ang kompetisyon venue sa lungsod. Aniya, 4,000 hotel rooms at government schools din ang kayang tumanggap sa delegasyon. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: 17 minuto bago mag alas 12 ng tanghali, karagdagang balita sa ating mga lalawigan. Inyo pong abangan sa pagpapatuloy ng Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuguong lupa. Or B. Wapa Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
4: Ay, aircon ba ako?
3: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin.
4: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
3: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:45 oras natin Pilipinas, balita dito sa Luzon. BFP at LGU Adams sa Ilocos Norte nananatiling alerto sa banta ng pag-ulan. Malaking puno ng akasya natumba sa National Highway ng Bayan ng Curimao. Si Rani Dorila ng Radyo Pilipinas Lawag para sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nananatiling handa ang Bureau of Fire Protection at ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Adams, Ilocos Norte sa posibleng epekto pa rin ng hanging habagat sa paghila ng Bagyong Francisco. Matapos ang pagpupulong na isinagawa ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, sinabi ni Acting Municipal Fire Marshal SFO3 Henrik Damo na ihanda na ang mga kinakailangang kagamitan sa pagresponde, mga food packs at patuloy ang paalala sa mga residente na mag-ingat sa posibleng pagguho ng lupa, lalo na sa kalsadang papunta sa bayan. Bagaman walang naramdamang malakas na ulan sa magdabag, nananatiling alerto ang mga otoridad. Sa kabilang dago, ayon pa rin sa Bureau of Fire Protection, isang malaking puno ng akasya ang natumba sa gilid ng National Highway sa bayan ng Curimao kagabi ng pasado alas 12. Ngunit dahil sa pagtutulungan ng MDRRMC at DPWH ay agad namang natanggal ang naturang puno. Pagtitiyak ng BFP na walang nasaktan na motorista o residente sa naturang insidente at hindi ito nauugnay sa bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Mula naman sa Bicol, lindol naramdaman sa Naga City sa Camarines Sur ngayong 11:25 ng umaga. Si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Kaya naramdaman ang lindol dito sa Naga City ngayong umaga. Eksaktong 11:25 nangyari ang lindol. Sa pabatid na inilabas ng FEBOX, ang lindol ay nasa 3.7 magnitude at may lalim ito na 6 na kilometro. At ang epicenter nito ay matatagpuan sa 6 na kilometro sa kanlurad ng San Fernando, Camarines Sur. At ang ayon nga sa FEBOX, na itala ang mga intensities o incidental intensities sa intensity 3 sa Pili, Camarines Sur, habang intensity 2 naman sa Iriga City sa Camarines Sur, at intensity 1 naman sa Sagnay at sa Sipokot sa Camarines Sur. Ang naramdamang lindol dito, Ched, ay mahina lang at tumagal lamang ng ilang segundo. At wala pa tayong impormasyon kung masusunod pa ito o kung meron pang aftershock pa na susunod dito sa lindol na ito. At yan na muna ang pinakahuling ulat mula dito sa Naga City. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo.
9: Lalo na ngunyan ng mga panahon, ano na po ini, panahon na nin, pagralaw,
0: program ng Baguio City nagpapatuloy. Si Joseph Cabanas ng Radyo Pilipinas Baguio sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Ipagpapatuloy ng lokal na pamahalaan ng Baguio ang pagpapatupad ng Emergency Transport Service Program upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo ng pampublikong transportasyon at matulungan ang mga tsuper sa gitna ng patuloy na pagbabago sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, mananatiling umiiral ang programa hanggat hindi pa ganap na nagiging matatag at normal ang sitwasyon sa industriya ng petrolyo. Aniya, mahalagang mapanatili ang suporta sa mga tsuper upang hindi maapektuhan ang kanilang kabuhayan at ang serbisyo sa mga commuters. Layunin ng Emergency Transport Service Program na magbigay ng ayuda at insentibo sa mga tsuper, partikular ang bumabiyahe tuwing gabi. Malaki rin ang maitutulong ng programa sa mga pasahero dahil mababawasan ang mahabang oras ng paghihintay sa masasakyang jeep sa mga terminal. Sinabi ng alkalde na patuloy na minomonitor ng pamalang lungsod ang galaw ng presyo ng langis at ang epekto nito sa sektor ng transportasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Windmill project sa Alabat, binisita ng sangguniang panlalawigan ng Quezon. Si May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Sinuri ng sangguniang panlalawigan ng Quezon ang isinasagawang windmill project sa bayan ng Alabat para alamin ang kasalukuyang kalagayan at progreso ng isa sa mga pangunahing renewable energy projects sa lalawigan. Ayon sa Quezon PIO, tiningnan ng mga lokal na opisyalis ang implementation ng proyekto at nakipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya at mga namamahala upang matiyak na maayos at naaayon sa itinakdang plano ang pagpapatupad ng konstruksyon. Ayon pa sa Quezon PIO, layunin ng inspeksyon na makita ang magiging ambag ng proyekto sa pagpapalakas ng renewable energy sector, pagpapabuti ng supply ng kuryente at ang paglikha ng mga oportunidad para sa lokal na ekonomiya at kabuhayan ng mga residente ng Alabat, Quezon at mga karatig lugar. Ang wind energy project ay inaasahang makakatulong sa pagsusulong ng malinis at napapanatiling pinagkukunan ng enerhiya kasabay ng pagpapalawak sa paggamit ng renewable energy bilang pag-iwas sa pagdepende sa fossil fuels bilang pangangalaga sa kalikasan. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 9 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, dumako tayo sa Visayas. DepEd, PNP at Tacloban LGU nagsanib puwersa para sa seguridad ng mga paaralan sa lungsod. Suspect sa pamamaril sa San Jose National High School, kinasuhan na. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan para sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Nagsagawa ng emergency briefing ang pamalang lungsod ng Tacloban, Department of Education at Philippine National Police sa San Jose National High School kasunod ng naganap na pamamaril sa paaralan. Personal na dinaluhan ni DepEd Secretary Sunny Angara at Mayor Alfred Romualdez ang pagpupulong kung saan inilatag ng PNP ang kanilang security assessment at investigation report. Nilinaw ng PNP na nanatili sa 3 ang bilang ng nasawi at 20 ang nasugatan. Sa ilalim sa psychological first aid ang mga mag-aaral, guro at magulang. Sasagutin naman ng DOH ang lahat ng gastusing medikal ng mga biktima habang paigtingin ng PNP ang police visibility sa mga paaralan. Maring kinundan na ni Mayor Romualdez ang insidente at nagpaalala sa masamang impluensya ng social media sa kabataan. Habang nakiisa naman si Secretary Angara sa panawagang magtulungan upang mapanatiling ligtas ang mga paaralan sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Baling na tayo sa ating mga kasamahan sa Mindanao, mahigit 1,000 display students sa Marawi City nakatanggap ng 13.6 million pesos na educational assistance mula sa BARM. Si Alwidad Bashir ng Radyo Pilipinas, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Mahigit 1,500 estudyanteng lumikas dahil sa kaguluhan sa Marawi City noong taong 2017 nang nakatanggap ng tulong pinansyal para sa kanilang pag-aaral mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Umaabot sa 13.6 million pesos ang kabuuang educational assistance na ipinamahagi sa 1,528 na mag-aaral mula sa mga pamilyang internally displaced sa ilalim ng Provision of Educational Cash Assistance o PECA program. Pinangunahan ni BARM MRP Program Manager Member of the Parliament Said Shaik ang distribusyon na isinagawa kamay kailan lamang sa Hanis Building sa Pangaw Saduk, Marawi City. Sa kabuuang bilang ng mga benepisyaryo, 1,198 ay mga estudyante sa kolehiyo at universidad na tumanggap ng tig 10,000 pesos, habang 330 naman ng mga mag-aaral sa sekundarya ang nakatanggap ng tig 5,000 pesos. Layunin ng programa na makatulong sa gastusin sa martikula, school supplies, pamasahe, mga proyekto at iba pang pangangailangan akademiko ng mga estudyante. Ayon sa mga opisyal, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng BARM MRP upang mabawasan ang mga suliraning pinansyal ng mga lumikas na pamilya at matiyak ang pagpapatuloy ng edukasyon ng kanilang mga anak. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, Jolo Provincial Police Office nanawagan ng pakikiisa sa publiko para sa pagbuksak sa mga krimen. Magbabalita si Fatma Gino ng Radyo Pilipinas, Jolo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
14: Nanawagan si Police Lieutenant Benhar Asadi, Officer in Charge ng Jolo Municipal Police Station, sa mga mamamayan na makipagtulungan sa pulisya upang mapigilan ang mga insidente ng pamamaril at iba pang krimen sa bayan. Ang pahayag ay ginawa ni Asadi matapos ang isang insidente ng pamamaril sa Barangay Tulay Jolo noong June 22, 2026. Ayon kay Police Lieutenant Asadi, malaking tulong ang pakikiisa ng publiko, lalo na sa pagbibigay ng impormasyon at paggamit ng mga closed circuit television o CCTV camera na makatutulong sa mabilis na pagtukoy at paghabol sa mga suspek na sangkot sa mga krimen. Ipinaliwanag ng opisyal na limitado ang kanilang puwersa kaya hindi nila kayang mabantayan ang lahat ng bahagi ng hulo sa lahat ng oras. Anya, dalawang team lamang na mga pulis ang kasalukuyang umiikot at nagpapatrolya sa buong bayan. Sinabi rin niya na nag-request na sila sa pamunuan ng Sulu Police Provincial Office para sa karagdagang mga tauhan upang mapalakas ang kanilang kakayahan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Diligino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Jolo, Sulu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, June 24, 2026. Ang ating oras, 4 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
7: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
17: So, ito po, nandito,
16: kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
17: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
16: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
18: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
19: Ano nangyari?
18: Sumimplang po talaga. Lahat kami, nasakay.
20: Ako sir, ambulance driver ako.
19: Ambulance driver? Oh.
20: Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
17: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
19: Dahil hindi na umabot.
20: Nag-bleeding dahil sa malubak. Hindi namin namalaya, napatay na pala.
17: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
19: Makapal yung semento.
17: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
19: These are the reinforcements.
17: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
16: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
19: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami, nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: live in an orderly and peaceful society.
1: Okay. Asik, marami po nagtatanong kung may pananagutan ba ang mga minor de edad na sangkot sa krimen. From your perspective po, maaari niyo po bang ipaliwanag kung paano tinutukoy ang, o tinutukoy ang criminal liability ng isang bata batay sa edad at discernment sa ilalim ng batas?
0: Well, Josh, batay po doon sa Juvenile Justice Welfare Act, ano, nakalagay doon kung 12 years old to 15, not more than 15 yan, exempt yan from criminal liability. Pero hindi nangangahulugan na hihayaan na po natin yung bata, even if exempt siya from criminal liability. Meron po yung intervention na gagawin. In fact, dadalhin po sa bahay pag-asa yung pong minor de edad na hindi na lower than 15, no, yung kanyang edad, para mabigyan ng nararapat na intervention so that siya ay maghilom, maturuan, magabayan nang sa gayon ay hindi na nga po maulit yung ganitong pangyayari o insidente. Pero kapag ang bata ay 15 to 18, not more than 18, at ang unang titingnan dyan, Josh, is if he acted with discernment, ibig sabihin, alam ba niya yung ginawa niya? Alam ba niya ang tama at mali? Alam ba niya yung consequences nung ginawa niya? Now, we don't want to preempt the ongoing investigation, Josh, ano? Mm-hmm. But for academic discussion, sabihin na natin, kung halimbawang napatunayan ng korte na the individual acted with discernment, datay na rin doon sa assessment and recommendation ng social worker who was assigned to mm-hmm. to do the assessment. And sabi ko nga, pag lumabas yan, the individual, the minor, acted with discernment, of course, there will still be criminal responsibility.
1: Okay.
0: But then, hindi siya dadalhin doon sa

0: facility na merong mga hardened criminals. Dadalhin po siya sa isang facility, no, yung tinatawag natin na Rehabilitation Center for Youth. Kasi doon po yung diversion program gagawin. Kasi merong intervention na i-implement. And then, merong court representative who will regularly check on that individual. Titignan kung meron bang pagbabago, meron bang remorse doon sa kanya, naging effective ba yung diversion program that was implemented. Kasi kung hindi yan naging effective and talagang hindi nagbago yung individual, walang remorse, walang pagsisisi, he will carry on the penalty of the crime that he has committed when he reaches the age na when he reaches the age na he's no longer a minor and will have to carry that penalty.
1: Okay. Now, ASEC, given na maging epektibo yung intervention na pagdadala dito sa ating minor de edad sa Rehabilitation for Youth, kung sakasakali man na magkaroon ng remorse at magbago at bumalik sa kanyang komunidad, meron ba tayong follow-through na assistance para matanggap siya ng komunidad dahil most likely ito'y magkakaroon ng discrimination o makakatanggap siya ng ganon?
0: Well, alam mo, Josh, that's part of the interventions that okay. We will be doing. No? Bahagi yung rehabilitation and reintegration for that individual, especially kung nakita naman talaga natin na nagkaroon ng remorse, na siya ay nagsisi sa kanyang ginawa, at talagang may pagbabago sa kanyang behavior, and we could definitely ascertain, no, based on the assessment that will be undertaken, na hindi niya nauulitin yung kanya pong mga nagawa. So there will be a separate reintegration process that will be undertaken.
1: Alright. ASEC, mula po sa GMA News Desk, maaari niyo po ba i-discuss ang step-by-step process naman na pagdaraanan ng dalawang children in conflict with the law na involved sa Tacloban shooting under the law?
0: Well, sabi ko nga, Josh, no, we don't want to preempt the ongoing investigation on the case. But, yeah, together with the Juvenile Justice and Welfare Council, ay titignan po natin kung ano yung mga proseso na pagdadaanan nito pong mga children in conflict with the law. Again, nabanggit ko, kung ma-ascertain na below 15 years old yung pong nag-commit ng offense, dadalhin yan sa bahay pag-asa, no? Magkakaroon ng involuntary commitment, dadalhin yan doon sa bahay pag-asa, and doon bibigyan po ng nararapat na intervention. Ngayon, kung above 15 naman po at nakita nga na may the individual acted with discernment, then the process, as I've discussed earlier, will be followed.
1: All right. ASEC, sa ibang usapin naman tayo, sinimula na po ang rollout ng emergency cash transfer para po sa mga pamilya na apektuhan nitong magnitude 7.8 million dollars sa ilang bahagi ng Mindanao. Ano na po ang kasalukuyang status ng distribution at ilan po ang pamilyang inaasahang matutulungan nito? Paano po tinukoy ng DSWD yung mga qualified beneficiaries na makakatanggap ng tulong?
0: Well, that's correct, Joshua. Kahapon nga po, nandito si Secretary Rex Gatchalian, nagtungo tayo sa Balut Island, ganyan din po sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, likewise in Glan Sarangani, and then dito sa General Santos before he flew to Tacloban this morning. Kahapon po, ang beneficiaries natin sa Balut Island for the emergency cash transfer ay nasa mahigit 7,000 na families. Sa Jose Abad Santos naman, nasa mahigit 22,000 na disaster-affected families yung ating pong beneficiaries for the emergency cash transfer. And then, dito naman po sa Glan Sarangani, more than 8,000 beneficiaries. And then, in General Santos, meron pong more than 5,000 disaster-affected families. So, ito po ay tinukoy ng ating pong mga local government units. Tinignan po yung mga households na may totally and partially damaged houses. Yan po ang naging basehan natin sa pagtukoy and ng ating mga matutulungan under the emergency cash transfer, which is an adaptive strategy that bridges the gap between immediate relief and early recovery. Kasi alam naman natin, Josh, na hindi po lahat ng pangangailangan ng isang pamilya ay nilalaman ng isang family food pack. That's the reason why we're providing emergency cash transfers to help them also with their other requirements. Again, kahapon lamang po yung umpisa ng mga payout activities natin. Magpapatuloy po ito hanggang sa ma-serve na natin lahat nung mga nabanggit ko ng mga beneficiaryo.
1: Okay. Asik, linawin lang po natin, ano po yung kaibahan ng emergency cash transfer sa mga ibang tulong pa po na nauna nang naipabot ng DSWD?
0: Well, Josh, ang mga naunang tulong na naipabot natin ay yung mga food and non-food items. Sa response phase kasi yan talaga yung mga immediate assistance na pinoprovide natin. Kasi 24 hours, 48 hours, 72 hours after an earthquake or after the earthquake, I mean to say, ang immediate talagang pangangailangan siya ng pagkain, mainom na tubig. But as we enter the early recovery phase, kinakailangan na talaga natin magbigay pa ng ibang tulong such as cash transfers. Kasi may mga ibang pangangailangan sila na, again, hindi po nilalaman ng mga food packs. Halimbawa po, mga gamot, gata siguro ng mga bata, diaper, and then for some, kinakailangan nila ng pako para sa pag-repair ng kanila pong mga nasirang mga bubong, and some other requirements to, again, help in the restoration of their normal psychosocial functioning. Pwede kasing shelter needs, pwedeng livelihood needs, no, yung ina-address nitong emergency cash transfer. So, mas flexible itong emergency cash transfer because it could empower yung pong mga disaster-affected populations natin in prioritizing their specific needs. Magkakaiba yan. So, they could decide kung saan po nilang pwedeng gamitin itong cash transfer as opposed to the food packs and non-food items na hindi talagang yun ay gagamitin lang nila para sa kanilang pagkain and then other shelter needs.
1: Okay. Asik, sa ganito pong kalaking disaster response o yung malawakang pagtulong po ninyo, paano po tinitiyak ng DSWD na mabilis at walang maiiwanan sa pagbibigay po ng tulong sa mga nangangailangan?
0: Well, Joshua, under the leadership of Secretary Rex Cancellian, and alinsunod na rin po sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr., na tiyakin natin ang agarang tulong sa mga kababayan natin na naapektuhan ng iba't ibang kalamidad, DSWD has implemented the Buong Bansa Handa Program na kung saan nga po we've created two parallel supply chains. First is the government sector driven, second is the private sector driven. Under government sector driven, we have strengthened the production and prepositioning of food and non-food items. Hindi lamang po sa mga warehouses ng DSWD, but gayon din po sa warehouses ng ating mga partner LGUs. We're able to use the warehouses, local government unit, nakapag-preposition tayo nan. So gone are the days na maghintay tayo ng 2 to 3 days bago po makarating ang tulong mula sa pamahalang nasyonal. Sapagkat nandun na po, bago pa man po tumama ang isang kalamidad, nandun na po yung goods ng DSWD. So that enabled the department and the government as a whole to immediately respond to the needs of those who have been affected by this earthquake. And then po, because of the parallel supply chain natin, yung private sector driven, nako-complement whatever na napoproduce ng DSWD sa mga major hub. So mabilis po kung pagpapahatid natin ng tulong. In fact, Josh, bago pa man po tumama itong 7.8 magnitude earthquake dito po sa Mindanao, more than 1.1 million family food packs have been prepositioned dyan po sa mga dito sa warehouses natin dito sa Mindanao. And 4.7 million ang ating pong national stockpile. So, napakabilis po ng pagpapahatid natin ng tulong. And apart from that, our good partnership with Office of the Civil Defense, the Philippine Air Force, and the Philippine Coast Guard enabled us to ferry goods, lalo na doon sa mga island municipalities, yung mga tagang na-isolate nito nga pong malakas na lito.
1: Okay, that's good to hear. Okay, karagdagang mensahe nyo na lang po, Asik, sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga pamilya na nakaranas ng sakuna at ito pong nangyaring trahedya sa Tacloban at Mindanao.
0: Yes, Joshua, gaya nga nang napakit ko, si Secretary Rex Cancellian ay nasa Tacloban City ngayon, nakikiramay, nagbibigay ng suporta sa mga pamilya ng mga naulila, pamilya ng mga nasaktan. Kasi more than the assistance that we are providing, napakahalaga sa amin, Josh, na makiramay kami, makita ng mga pamilya na kami po ay kaisa, kasama po nyo sa pinagdadaanan ninyo. Ito po ang commitment ng DSWD, hindi lamang po sa pagbibigay ng tulong pinansyal, hindi lamang po sa pagbibigay ng mga family food packs, but we are deeply committed in ensuring na kayo po ay mabigyan ng nararapat na assistance, nararapat na tulong, na karamay niyo po kami. Nandito po kami, and this is our commitment. Ito po ang sinumpaan naming tungkulin, na alalayan kayo, gabayan kayo, hanggang sa tuluyan po kayong makarecover mula po sa mga pinagdadaanan niyo. Ganito po kami sa DSWD, sapagkat sa amin po ang bawat buhay ay mahalaga.
1: On that note, maraming salamat po sa paglalaan ng inyong oras, Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. Thank you, ASEC. Samantala, pagbaba sa 12 taong gulang ng Age of Criminal Liability ating tatalakayin. Kasama si Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Yusik Tapales, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas niyo.
2: Isang makabatang umaga po sa ating lahat. Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children po.
1: Yusek, may mga panukala po ngayon na ibaba ang minimum age of criminal liability sa 12 years old. At may mga pahayag na bukas ang palasyo sa usaping ito. Ano po ang pananaw ng CWC tungkol dito?
2: Nakita ko nga po yan sa mga balita. Of course, we defer to the wisdom of the President. Ano? At the end of the day, we trust our President, and the Council for the Welfare of Children is always open to discussions on how to improve child protection. Ano? Perhaps yung pag-revisit din itong minimum age of criminal responsibility, it's a discussion na kailangan nating harapin ngayon, ano? So that the Council for the Welfare of Children can also contribute to the discussion, ano? Providing the pros and cons of lowering the minimum age of criminal responsibility. Sir, ang tingin po kasi namin dito, and of course, our sister agency, the Juvenile Justice Welfare Council, has brought this up, I think, in previous interviews. Ano? Ang nakikita po kasi natin dito, we have to give context dito sa nangyari dito sa Tacloban. Ano? While, of course, we understand the emotions are really running high, pero based on the data of the Juvenile Justice and Welfare Council, po kasi, when we talk about children in conflict with the law, 70% po niyan ay yung mga above 16 po ang nakakommit ng krimen, ano, dun sa datos po natin. And 30% lang naman talaga yung below 15 na nagiging exempt sa mga proseso ng ating batas. Ano. So while I understand the emotions of people, and we, of course, we commiserate with everybody, nakikiramay po kami, ayaw po namin nangyayari to. Pero yun nga, we are open to discussions, and perhaps if there will be discussions on the amendment of the minimum age of criminal responsibility, we will provide the data po, and of course even the UN general comment, ano, which sets the minimum age of criminal responsibility sa 14. Actually, ang Philippines, 15 po. No? Mas mataas pa yung sa atin. Kaya sabi ng UN, maganda yung sa atin. No need naman na ibaba. Pero if there will be discussions to that, naandyan po sa gitna niya ng Council for the Welfare of Children po.
1: Okay. And may ilang grupo po, tulad ng Philippine National Police, organization rather, na sumusuporta sa pagbaba ng age of criminal liability, dahil nakikita nila na may ilang menor de edad na ginagamit sa krimen. Sa tingin po ng CWC, paano po natin dapat tugunan ang paggamit sa mga bata sa illegal na aktibidad?
2: Kami po ay tutol sa paggamit sa mga bata sa kriminalidad. Ano? Actually, yung Juvenile Justice Welfare Act natin, as amended by Republic Act 10630, yan po ay pinagbabawal. Ano? And may liability ang mga tao na gagamit ng mga bata dyan sa masasamang gawain na yan. Ano? And we want to dispel that misconception din na hindi ko mo bata po, wala pong pananagutan. Ano? In not so many words, sir, ang dinigay dikta lang ng batas natin is that there will be additional steps or processes because of their minority. Kunyari po, yun sa nangyari po na pamamaril, pag ang isang bata naka-involve dyan ay above 15, of course, there will be a determination of discernment, ano, kung alam ba niya ang tama at mali. And pag yan ay alam at tama at mali, lalo na to serious crime yung nagawa niya, eh siya po ay maaaring makasuhan talaga eventually at dumaan doon sa proseso ng batas natin. Ano. Yung below 15 naman, sir, ano nangyayari po dyan? While there is no criminal liability, ang parents po, hindi po kayo exempt dyan. Pag kayo po ay may anak na below 15, nag-cause ng danyo, so even pagkamatay, ang liability po ng civil liability ay nasa parents po. And of course, pati po yung bata, may tagpagdadaan ng proseso po. Nabanggit na rin po yata kanina yung bahay pag-asa, meron po dyan tinatawag na yung intensive juvenile intervention support center. Pag serious ang offense po, dyan po kayo ilalagay para po matulungan kayo para makabalik eventually sa society kung kaya po makabalik po ng bata.
1: Okay. At Yusek, sa ilalim po ng kasalukuyang Juvenile Justice and Welfare Act, may proseso para sa intervention at rehabilitation ng mga batang nasa conflict with the law. Sapat po ba ang kasalukuyang batas? Ano po ang kailangan palakasin ng pamahalaan sa tingin po ninyo upang maiwasang masangkot ang mga bata sa krimen?
2: Sir Joshua, I would say na sufficient ang provision ng batas natin. Ano? Actually, ang sinisikap ng pamahalaan natin dyan, ang requirement kasi ng batas, lahat ng, if I remember correctly, ano, lahat ng highly urbanized cities natin, kailangan may bahay pag-asa, or provinces yata ito. Ano? But I think the difficulty now is really to establish bahay pag-asas in all those areas. Ano? So ang ginagawa po natin dyan, at sa pangungunan na rin ng aming boss, Secretary Rex Gatsalian, dahil hindi pa nga makumpleto sa buong Pilipinas, ang ginawa natin dyan, yung tinatayo currently dyan, yung mga huling itinayo, ay ginawa natin per region po, ano, naka-cluster na lang po doon, para lang po madagdagan natin ang bahay pag-asa, because we believe that really yung rehabilitation and eventual reintegration po nila sa ating society, napaka-importante po. Ano. In fact, Kuya Joshua, based on the data of the Juvenile Justice Welfare Council, maganda ang batting average natin sa ano no sa pagtigil ng reoffending, kunyari po yung nailagak po sa mga bahay pag-asa ay 6% lang po ang nagreoffend at yung successful reintegration po natin ay 94%. So imagine niyo po ano 94% po ng mga nagkasalang bata eventually ay na-reintegrate sa ating society na law abiding citizens po no. So kaya po kami hindi din sumusuko, but then again ano if there will be discussions on lowering the minimum age of criminal responsibility, naandyan po kami to give the pros and cons po para po talaga inform ang maging decision po ng pamahalaan po natin.
1: Okay. Yusek, pakipaliwanag po, paano po ba sinusukat itong discernment ng isang bata, lalo na sa kaalaman nito ng tama at hindi tamang gawain? At bakit po mahalagang bahagi ito ng juvenile justice system?
2: Opo, para po dun sa above 15 to below 18, meron po talagang determination dyan na alamin ang discernment. Ano? I think one of the most recent Supreme Court decision dyan, yung XXS versus People, 2023 decision ng Supreme Court to, sinabi dito, yung discernment dyan para dun sa mga nakikinig po is the ability to understand the difference between right and wrong or maintindihan mo yung consequences ng iyong actions. Yun po yung discernment. Ano? Preliminary ang nagtatakda po niya na nagdi-determine ay yung social worker po. No? So yan yung mga social worker natin sa mga LGUs. Pero ito, lalo na po ito, kunyari, pinag-uusapan natin yung Tacloban. Since may namatay po at mataas po, serious yung offense, finally yung court po ang magdi-determine yan after dun sa determination ng social worker. Sinasabi rin dun sa kaso, Kuya Joshua, na walang presumption na nag-act ng with discernment yung minor. Ano? Kaya po, very important na ang mga social worker ay ang court at ang court ay i-determine talaga ano by examining kunyari yung attitude ng minor, ano ba yung appearance niya, ano ba yung behavior niya, may remorse ba siya, ano yung weapon na ginamit kunyari ano, tsaka yung dinispose ba niya yung evidence, tinago niya, tumakas ba siya. No? There are many circumstances that may affect the determination of discernment po, at yan po ay talagang pinag-aaralan po ng social workers at ang mga korte po natin.
1: Okay. Yusek, gaano po kalaki ang papel ng kahirapan sa buhay, kawalan ng gabay o guidance, at maging ng isang trauma sa pagkakasangkot ng isang bata sa illegal activities?
2: Alam niyo, Kuya Joshua, napakalaki po niyan, ano, batay din sa pag-aaral ng Juvenile Justice Welfare Council, ang mga causes or drivers sa pag-commit ng mga offenses ng mga bata. Tama ka, number one, poverty, pagpapabaya ng magulang, hindi pag-aaral o yung pag-drop out sa eskwelahan dahil hindi na sila nabibigyan ng tamang mga aral at turo, saka yung lack of family support. Ano? Kaya nga, while a lot of people are really angry, emotional, ang sinasabi po natin dito, before we condemn children, before of

0: Speaking of resolution, Yusek, ano po ba sa tingin ninyo ang dapat gawin para hindi lang maparusahan yung bata, kundi matugunan din yung ugat ng problema tulad ng issue sa pamilya, exposure sa karahasan, at kakulangan sa suporta?
1: Opo, siguro po, ano, ang ginagawa, siguro ipaliwanag ko po yung ginagawa ng pamahalaan ngayon, ano, lalong-lalo na, narinig ko po si Asek Irene kanina, nauna po sa akin, ang aming parent agency po, ang Department of Social Welfare and Development, ay nakatutok po sa pamilya, ano. It's all about solving poverty, yung hunger, strengthening the family, because at the end of the day, in the middle of that family is the child na kailangan po ng pagmamahal, pag-aaruga, at talagang kailangan maging secure. Okay, so yan po ang tinututukan natin, strengthen the family. Yung child protection ho starts at home, pero yung child protection, hindi lang naman para protektahan ang iyong anak. Kung hindi, turuan din siya na dapat hindi siya manakit ng ibang bata. No? And of course, the schools, pumapasok po ang DepEd dyan. We have to make the school safe. At we are working with DepEd po. No? Even the mga bata helpline 1383 is connected to the DepEd hotline po. And marami pong ginagawa ang DepEd to make our school safe. But if we have to revisit the rules and perhaps add some protocols, kami po ay makikipagtulungan kung kakailanganin po ng DepEd ang aming tulong po.
0: Okay. Yusek, sa kasakali man po na ibaba ang edad ng criminal liability sa 12 anyos o 12 years old, ano po ang posibleng epekto nito sa mga bata, pamilya at komunidad ayon po sa pananaw ng child welfare experts?
1: Opo, alam niyo po, Kuya Joshua, nung ako po ay law student, sa revised penal code, 12 years old po talaga yung cut-off noon, ano? Pero noong 2000s po, I think early 2000s, yan nga po yung naging 15 years old na, ano? So inabutan po yan, yung 12 years old na yan, and our revised penal code was enacted in 1932. I think it's January 1, 1932 po yan, ano? So ibig sabihin, noong 1932 pa lang, pag, ang exempt lang noon, yung below 12 po, ano? Pero yun nga po, since meron tayong current na batas, we will join that conversation, ano, kung ano yung magic age natin at kung kailangan bang ibaba. Pero siguro, obligasyon ng Council for the Welfare of Children na sabihin sa lahat po na meron tayong UN General Comment kasi na nagsasabi na, of course, ang pinakabata dapat na criminal liability ay hindi bababa ng 14 years old. Ano? So kung sa Pilipinas, 15 yan, mas maganda pa yung ginagawa ng ating bansa. Ito ay dahil sa kadahilan na sabi ng United Nations na ang mga bata kasi na below 15, below 14, hindi mabuo yung kanilang kaisipan, yung kanilang emotional quotient, ang cerebral cortex nila, dinidevelop pa rin yung pakikipagkapwa-tao nila. No? So, maaari hindi pa nila nauunawaan ang tama at mali. No? So, if we condemn them, if we imprison them, if we, you know, penalize them, baka po hindi yan ang solution sa problema po natin. Ano? So, but of course, we respect the opinion of other agencies po, and we will join that conversation because at the end of the day, best interest of the child po ang gusto ng ating pamahalaan.
0: Alright, well on that note, mensahin nyo na lang po, Yusek, sa mga magulang, komunidad, at maging sa policymakers tungkol po sa tamang pagtingin sa mga batang nasasangkot sa krimen.
1: Para po doon sa mga magulang, dahil po doon sa nangyari ng mga pananaksak, na nangyari po doon sa pamamaril na na-witness po natin sa ating mga TV po, ano, ang kailangan po ng ating mga anak ay human connection. Kausapin po natin sila, yakapin po natin sila, let's open lines of communication with our children. At the end of the day, we are at the forefront of what the government is doing to protect our children. Ang mga magulang po, tayo ang punong abala po dyan. Of course, the schools help, the communities help, and the government helps. But at the end of the day, child protection starts at home. Huwag po natin pabayaan ang mga bata dahil sa bagong Pilipinas po, bawat bata ay mahalaga.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Salamat, Yusek.
1: Makabatang tanghali po. Thank you.
0: Samantalang tiniyak ng Department of Health na walang iisiping gastusin sa ospital ang pamilya ng 22 biktima matapos ang insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte. Ayon sa DOH, wala nang babayaran ang mga pasyenteng na-admit sa DOH Eastern Visayas Medical Center dahil sakop ito ng Zero Balance Billing Program ng pamahalaan. Suportado naman ang Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP Program ang mga pasyenteng naka-admit sa LGU at mga pribadong ospital. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.

0: Magbibigay din ng DOH ng mental health and psychosocial support sa mga estudyante, guro, non-teaching personnel at mga magulang. Bayan, huwag kayong bibitiyong manatiling nakatutok. Magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
1: Disaster Watch. Paghanda bago ang lindol. Alamin ang mga maaaring magdulot ng pinsala sa inyong lugar. Maging pamilyar sa mga sumusunod. Fire extinguishers, medical kit, exit routes, evacuation plan. Siguraduhing matibay ang bahay at ipaayos ang mga sirang bahagi nito. Ayusin ang pag-imbak ng mga nakalalasong kemikal at mga bagay na maaaring maging sanhi ng sunog. Siguraduhin ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat na bagay. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga kinakailangan at ilagay kung saan ito madaling makita at makuha sa oras ng sakuna. Makipag-ugnayan sa mga leader para sa plano sa paglikas. Pag-usapan din sa pamilya kung saan tutungo sa oras na kailangang lumikas. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo.
2: Susunod sa Schoolmix.
3: We're serving youthful vibes at Batangas State University. Sabayan mo pa ng hot topic tulad ng aktivismo. And you have a recipe for another fun balitaktakan.
4: We're defending here the undeniable truth that activism itself promotes the love for one's country kasi may pakika sa ano nangyayari.
5: Ang aktivismo ay hindi automatikong naglalayong magmahal sa bayan.
3: Kabataan, boses mo ay mahalaga. Schoolmates, Webes ng Gabi, dito lang sa PTV.
6: Iba't ibang kulay, pantay-pantay. Dahil ang prinsipyo ng paggalang at karapatan ay walang pinipiling kasarian. Patuloy nating ipaglaban ang isang mas inklusibong mundo para sa lahat. Happy Pride Month! Isang mensahe mula sa inyo, People's Television.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, pagbubukas ng one-time tax amnesty para sa micro-taxpayers at ang pagsama ng BIR sa National Single Window Integrated Trade Facilitation Platform ating tatalakayin. Kasama si Bureau of Internal Revenue Spokesperson at BIR Strategic Reforms Group Deputy Commissioner Marisa Cabreros. Ma'am Marisa, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali po sa inyong lahat. So sa tagapakinig po ng ating ang inyong programang Bagong Pilipinas ngayon.
0: Okay. Salamat po sa papapaunlak. Ma'am, una po sa lahat, ano po ang pangunahing layunin ng inilunsad na one-time tax abatement program? At sino-sino po ang maaaring makinabang dito?
1: Okay. Una po, salamat sa pag-imbita ng BIR para makatulong pong maipaniwanag ang bagong programa po ng BIR. Ang ating pong one-time tax abatement program magbibigay po ng pagkakataon sa ating mga micro taxpayers na ayusin po at isara ang kanilang mga lumang tax liabilities, yung mga nakaraang naipon ng mga tax liabilities sa abot kayang pamamaraan. Ang makikinabang po nito ay yung ating tinatawag na mga micro taxpayers. Ang ibig sabihin po nito, ito po yung mga individual o mga negosyante o negosyong may taunang gross sales na hindi po lalagpas ng 3 milyon.
0: Okay. Commissioner?
1: So, yes po.
0: Yes. Medyo napuputol po ang inyong linya. Pakiulit po yung nabanggit nyo kanina tungkol doon sa mga maliliit na negosyante.
1: Okay. Ang makikinabang po nito is yung ating tinatawag na mga micro taxpayers. Ito po yung mga individual or mga negosyo po na ang taunang gross sales ay hindi po lalagpas ng 3 milyon. So kung yan po ang kapasidad ng negosyo ay hindi naman po lalagpas ng gross sales ng 3 milyon, ang tawag po sa kanila ay mga micro taxpayers po sila. Sila po ang makikinabang dito po sa bagong programa ng BIR na one-time tax abatement program.
0: Okay. Kung ang programa po, Commissioner, ay para po sa mga micro taxpayers, paano naman po malalaman ng isang taxpayer kung siya ay kwalipikado para makapag-avail ng abatement? Nabanggit nyo nga po na kung hindi lalampas yung kanilang annual gross sales ng 3 million pesos, maliban po doon may mga ibang paraan pa po ba para malaman nila na pwede silang mag-avail nito?
1: Opo. So ganito po, para malaman po ng publiko, kung kayo po ay micro taxpayer, yung kaninang binanggit ko na gross sales na hindi lalagpas ng 3 milyon, meron po ba na delinquent account or assessment sa BIR na hindi pa po nababayaran? At dapat po yung total niyang mga hindi nabayaran na yan sa isang taon, referring po sa basic tax, hindi lalagpas ng 80,000 pesos. Mm-hmm. Tapos itong mga liability po na ito or mga assessments na hindi nababayaran, dapat po existing. Cut-off po natin as of December 31st, 2025. So kung itong tatlong kondisyon na ito pasok, qualified po sila. So ulitin ko po, sila po yung micro taxpayer, yung mga utang nila sa gobyerno in terms of taxes, delinquency or mga penalties, basta po hindi lalagpas ng 80,000 sa kada taxable year, and existing po yung mga delinquent accounts na yan or assessment or stock filer issues as of December 31st, 2025, pwede po silang mag-avail ng abatement program, one-time abatement program.
0: Okay. Commissioner, pakipaliwanag din po, nabanggit niyo po na yung dapat yung mga hindi pa nawabayaran taxes ay hindi lalampas ng 80,000 pesos. So paano po nila babayaran ito? Would this be installment o isang bagsakan lang po? Or meron din po ba itong kaakibat na interest?
1: Ganito po. Kung sa regular pong pagsisingil ng BIR, mawa kayo po, example lang po ha, may assessment po kayo na hindi nabayaran sa BIR. So yung assessment po ninyo niyan is may basic tax, may pataw din ng mga penalties, surcharge at saka interest na tinatawag. So, lumalaki yan. So, bawat tax type, iba-iba, maaaring pong income tax, value-added tax, percentage tax, doc tax, kung anumang iba't ibang mga tax type yan sa bawat taon, is itututaw po natin, isusuma po natin yung basic tax lang po, hindi kasama yung incremental penalty. Except na lang po, kung ang only assessment sa inyo is penalty lang, ay yung penalty po na amount. So ito total po yan. Lalagpas ba ng 80,000? Kung hindi po lalagpas ng 80,000, pwede pong i-apply yan for one-time abatement, tapos hindi naman po sila i-re-require na bayaran lahat yan. Kung hindi, magbabayad lang po sila ng flat rate, 5,000 pesos po bawat taxable year, para po maisara na po yung kanilang open liability sa BIR.
0: Okay. Commissioner, meron din po mga nagsasabi na natatakot ang ilang micro-entrepreneurs na lumapit sa BIR dahil po sa posibleng penalties o komplikadong proseso po. Ano po ang ginawa ng BIR para po mas gawing simple, kumbinyente at accessible ang pag-avail ng one-time tax abatement na ito?
1: Okay, naunawaan po namin, marami pong natatakot pupunta ng BIR, pero wag naman po sana kasi kami po itutulong po sa inyo. Kung meron po kayo na open liabilities po sa BIR na pasok po dun sa criteria, eh maganda pong pumisita po kayo sa aming district office para magabayan kayo kasi simple na po ang proseso. All you have to do po is mag-file ng application na kayo po'y may open liability at titingnan po yan ng BIR na, okay, ang total lahat sa bawat taxable year, hindi naman po'y lalagpas ng 80,000, malalamat magagabayan kayo na kwalifikado kayo. So, ang babayaran lang po ninyo is one-time abatement na 5,000 pesos. Pagkabayad po, is ibabalik lang po ninyo yung proof of payment ng 5,000 pesos at makakatanggap po kayo ng tinatawag naming Certificate of Availment. Mm-hmm. So, nag-qualify kayo. Tapos, yung base po sa Certificate of Availment, sa aming sistema po is i-adjust po namin na i-close po yung mga covered liability po ninyo, mga assessments or subfiler penalties or delinquent accounts. Basta po, ang total sa bawat taon ng i-avail ninyo is hindi lalagpas ng 80,000. So, 5,000 pesos lang po ang babayaran. Huwag na po kayo silang magkatubiling lumapit po sa BIR kasi kapag hindi po nila sinettle yan, lumalaki po habang tumatagal ang panahon, gawa ng interest po na napapataw pag hindi po nababayaran yan.
0: Okay. Okay, Deputy Commissioner, ito po, speaking of Certificate of Availment, hanggang kailan po ito maaaring ma-avail? Ito pong programang ito.
1: Okay. Ang programa po is hanggang December 31st, 2026. Itong taon lang po. And then, yung guidelines po niyan, downloadable po sa aming website, www.bir.gov.ph. Sa Revenue Regulation 4-2026. Nakalagay po doon, nung pong inaprubahan po yan ng ating Secretary of Finance, is may nakalagay 15 days from publication ang effectivity date po ng programa. So, bale, magsisimula po ang programa itong July 7, 2026. Tatakbo siya hanggang December 31st, 2026 po.
0: Okay. Sa ibang usapin naman po tayo, Deputy Commissioner, isa po ang BIR sa mga unang ahensya ng gobyerno na naisama sa National Single Window Integrated Trade Facilitation Platform. Ano po ang kahalagahan nito at paano po nito mababago ang proseso para sa mga importer at negosyante?
1: Okay. Yung pong tinatawag nating NSWITPF po, yung National Single Window through Integrated Trade Facilitation Platform, programa po ito ay DOF-led modernization po at ang primary ahensya po is actually ang ating Bureau of Customs. Indirectly po, makikinabang po ang BIR at ang napili po ang BIR at ang National Tobacco Authority or Administrative Authority na yung unang ahensyang ipapasok po sa platformang ito. Kasi po, matutulungan po yung ating importer at negosyante kasi po ang proseso mo ipapasok po sa platform na ito is yung ATRIG. Ang ATRIG po is yung dokumentong pinoproseso ng BIR na ipinapasa po natin sa Bureau of Customs. Ang ATRIG po, ang tawag po niyan is, ang ibig sabihin po niyan is Authority to Release Imported Goods. So yung ating mga importer po, mga negosyante, mapapabilis po ang layunin is mapabilis ang pagproseso ng pagbayad ng buwis, pag-clear ng tamang classification po ng in-import na goods, at kapag ko'y na-submit through the system yan sa Bureau of Customs, mapapabilis po ang pag-release ng kanilang in-import na mga items.
0: Okay. Sa digital transformation naman po ng BIR, paano po ninyo sinisiguro ang seguridad ng datos at proteksyon laban sa cyber threats, lalo na't sensitibo impormasyon po ng negosyo ang pinoproseso online?
1: Okay. Pagdating po sa data protection, is siniseryoso po ng BIR yan. Napaka-importante po ang data protection because kasama po sa provision ng tax code, pati na po ng data privacy, na confidential po ang mga datos na napupunta sa BIR. So, kailangan po masisiguro natin na limited po ang tao na may authority na makita ang data at ang layunin is authorized at valid. With the digitalization po ng proseso, kasi mapapasama po ang BIR at ang NTA sa plataforma ng single window platform ng importers transaction, is kasama na po na hindi dagdag kundi talagang kaakibat dapat po ng sistema na meron siyang data protection and security feature. Kasi importante pong pangahalaga natin ang datos po ng mga transaksyon ng ating importers at saka mga negosyante.
0: Alright. Deputy Commissioner, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan at sa ating mga taxpayers.
1: Okay. Maraming salamat again po sa PCB4. Isang pagkakataon po ito na ma-share namin ang mga bago po na nangyayari sa BIR. Isang maganda pong beneficyo po is para sa ating mga micro taxpayers. Magsisimula po ang one-time abatement program itong July 7 at tatakbo po siya hanggang December 31, 2026 po. Kahit po hindi pa epektibo, pwede po kayong pumasyal sa aming mga BIR office para po malaman ano bang mga open liability. Makita kung pasok po dun sa criteria ng 80,000, kasi imbis na i-require kayo magbayad ng 80 or more, kung qualified po kayo, one-time payment po na 5,000 po for taxable year, mabibigyan na po kayo ng certificate of availment at mawawipe out po yung mga old liabilities nyo sa datos po ng BIR. So kumbaga, matutulungan po silang move forward, clean slate at panibagong magandang record po ang inyong pangalan sa datos po ng BIR.
0: Maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Bureau of Internal Revenue Spokesperson at BIR Strategic Reforms Group Deputy Commissioner Marisa Cabreros.
1: Salamat po.
0: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa Sampayan, sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
2: We know. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating galawin!
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
5: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
4: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
6: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
7: Ano nangyari?
6: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
8: Ako sir, ambulance driver ako.
7: Ambulance driver?
8: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
5: Mayroon po may experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
7: Dahil hindi na umabot.
8: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
5: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
7: Makapal yung semento.
5: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
7: These are the reinforcements.
5: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
4: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
7: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
9: Mga pangyayari at kaganapan sa bayan, mga updates sa mundo ng palakasan, tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bulahan. Game on! Simula na dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
10: Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang Game On sa Sports Radio 918. Ngayong araw po ay araw ng Miyerkules, June 24, 2026. Ako po si Aryan Malyare. Tayo ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook, DZSR Sports Radio 918 kHz AM. Mapapakinggan sa ating talapihitan, 918 kHz sa inyong AM band. You can also like and follow our social media account. Very active po yan para sa latest stories and sports updates here and abroad. And of course, you can also install, download our PBS receiver para po makapakinig no ng ating PBS-BBS radio stations anytime, anywhere. Available mula sa ating App Store at sa Google Play. And of course, ngayong araw po ng Miyerkules ay makakakwentuhan po natin mamaya ang ating ipinagmamalaking Filipina Sambo athlete na si Sydney C. Tangconchan. Ang siyang tumatayo rin bilang chairperson ng International Sambo Federation Athletes Commission. And of course, isang tulog na lamang ay magbubukas na rin ang ating i-host na 11th Asia and Oceania Sambo Championship mula po sa Ninoy Aquino Stadium. So aalamin natin ang latest update date. Handa na rin kaya ang lahat para dito sa hosting na to ng bansa dahil malaki-laking competition po ito. Mahigit sa 500 atleta mula sa iba't ibang mga bansa, no, sa Asia at Oceania ang inaasahang dadayo dito sa Pilipinas. Pero syempre bago yan, pinakamainit na sports balita muna ang tampok sa unang bahagi ng ating programa. Unahin na natin ang ating latest sa basketball. Nakiramay po ang mga miyembro ng Barangay Ginebra, San Miguel na sina Scotty Thompson at si Nards Pinto mula doon sa huling gabi, no, ng namayapang Ateneo player na si Rene Clert Baterbonya mula sa Talacogon, Agusan del Sur last Tuesday. Ayun po dun sa post, no, na ibinahagi ni Coach Jess Evangelio, ang Ateneo coach na itong si Rene Baterbonya ay nag-pay po ng kanilang respect, no, itong sina Scotty Thompson at Nards Pinto. Kasama actually dito ni Scotty Thompson yung kanyang may bahay na si Jinky. And bukod dyan, even yung actress na si... ito pong si Sofia Andres, no, ay dumalo din, no, doon po sa huling gabi ng lamay nitong si Rene Baterbonya. Also, alam din po natin previously yung June 8 kung kailan po pumanaw, no, itong si Rene Baterbonya ay dineclare na rin po bilang Rene Baterbonya Day mula sa Tacolongon or Talacogon, Agusan del Sur. Kaninang umaga, actually, naihatid na rin sa kanyang huling hantungan, no, itong si Rene Clert Baterbonya. Nakita natin mula sa post, screenshot mula sa Agusan del Sur, provincial government po ng Facebook page po nila. At nandun nga po, no, and ito pong si Rene Baterbonya ang kauna-unahang inilibing, no, dito sa newly established Talacogon Municipal Memorial Park na matatagpuan sa Barangay Labnig mula po sa Talacogon, Agusan del Sur. Nakita rin natin, of course, yung kanyang mga teammates, ayan po sa inyong mga screen, mga nakiramay, no, and talagang... malungkot, no, itong bahagi na to, no. Even si Senator Robin Padilla, ang kanyang kapatid na si Bibi Gandanghari, nakita rin natin na dumalo, no, dito sa libing na nga, no, ng ipinagmamalaking MVP ng Talacogon, Agusan del Sur. And of course, sa huli din ay talaga naman pong bumuhos, no, ng pasasalamat, no, ang lahat, pakikiramay at syempre dasal, no, ang buong pamilya Baterbonya, even si Coach Jess Evangelio sa lahat nga ng nagpaabot ng pagmamahal sa kanilang nag-iisang MVP na si Rene Clert Baterbonya. So, bukod dyan, even yung isa rin pong namayapa din na player, isang student-athlete, Nigerian na si Divine Adili, ay recently lang din po ay uwi na rin, no, ng Nigeria. No? Again, gumugulong pa yung proseso dito sa naging pagsawi, no, ng dalawang players ng Ateneo de Manila University. And just days ago, nag-confirm din ang Ateneo de Manila University ng kanilang 40-day mourning, no, para dito sa mga pumanaw nilang student-athletes na sina Divine Adili at Rene Clert Baterbonya. Samantala, latest pa rin po mula sa basketball at ilang tulog na lamang ay magsisimula na rin ang campaign para sa ating Gilas Pilipinas Men's Basketball Team para sa third window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifier. So last Monday lamang po, no, nagkaroon nga po ng send-off and open practice, no, ang mga miyembro ng koponan bago yung kanilang naging lipad, no, papunta dun sa New Zealand, no, kung saan dalawang training camps, no, yung kanilang inaasahan doon, or I believe dalawang teams, no, mula sa New Zealand teams yung kanilang mga makakalaban. Again, two games ang nag-aantay for Gilas Pilipinas Men's Basketball Team dito sa third window na to, no, ng Asian Qualifier. So July 3, unang makakaharap ay ang Team New Zealand at yan po ay gaganapin sa Spark Arena sa Auckland. Susundan po yan ng laban against sa Australia ng July 6. So two home games away games, no, yung nag-aabang for the Gilas men dito sa third window na to ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Pagdating dun sa official roster, of course, ibahagi natin, no, ito yung mga napili, no, ni Coach Timko. Nandyan sina Chris Newsom, Dwight Ramos, RJ Abarrientos, Juan Gomez Del Llano. Ang pumalit, no, kay Scottie Thompson. Nandyan din ang naturalized player natin na si Justin Brownlee, Kevin Cambao, Carl Tamayo, Junmar Fajardo, AJ Edu, Mike Phillips, Justin Baltazar, and of course si Troy Rosario. So, currently ay pangatlo mula sa Group A standings ang Pilipinas with a 2-2 win-loss record. So, tanging top 3 teams lamang, no, from the group ang automatic pong magki-carry over yung records at aabante dun sa second round ng World Cup qualifier. Samantala, ito, bago yung kanilang naging pag-alis, ang Executive Director ng Samahang Basketball ng Pilipinas, Erica D., ay mayroong naging mensahe, no, at ibinahagi, no, patungkol dito sa kung gaano nga ba kahanda na ang ating Gilas men sa papalapit na laban na to for the third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Panoorin at pakinggan po natin Erica D.
11: Okay naman, no? I mean, even naman bago sila mag-start ng camp nila on the 17th, si Coach Tim has been in touch with the players in the roster. They were already looking forward to this, no, after our home games last March, no? So, as Coach Tim said a while ago, this is one of those windows where they feel like they have enough preparation time going into the games.
12: So may mga ano pa, may exhibition game pa with
11: the... Correct, no? So bukas alis na sila, after nung nag-camp na sila dito, pagpunta muna sila ng Brisbane, they have 3 or 4 days there of practicing together as a team. And then after that, they will fly to New Zealand already, to Wellington first. May kakalabanin silang team doon. Yung Jets, no? And then, when they get to Auckland naman, kakalabanin naman nila yung Bullets 2 days or 3 days before the actual FIBA game against New Zealand. So, they're gonna have 2 friendly games on the 28th and the 30th.
12: Hindi kaya magiging ano, parang napapagod ng
11: No, I think si Coach Tim had a plan, no, to be able to manage yung load nila during this week of training.
12: Australia,
11: sa Australia, hindi. Kasi ang Australia comes 2 days after the official New Zealand game. So, August, July 3, they play New Zealand. On the 4th, lipad na sila sa Perth, sa Australia. And then on the 6th, they play Australia.
13: Ma'am, related po si Gilas pa rin. Any update kay Benny Boatwright na kay Pangulo na yung
11: Yes, so masaya kami, no? I'm very thankful na finally on the third reading, pumasa na yung naturalization bill ni Benny Boatwright. So the next step, obviously, is that that bill will go up to Malacanang for the president's signature. Or if he doesn't sign, pwede siyang mag-lapse into law after 6 days. So yan ang inaantay natin ngayon.
13: So after po nun, ano, passport na?
11: Correct. After nun, mag-o-taking siya, no? Tapos makakakuha ng naturalization certificate sa BI. Yun yung dadali natin sa DMA para ma-issue ng passport.
12: After sa Asian Games?
11: Hopefully. So, kung meron tayo natutunan sa SEA Games, no, hindi natin alam yung lineup talaga hanggang sa dulo dahil sa mga long list, short list. But the goal is paabutin siya.
13: Ma'am, how about sa women's? Kasi may bago tayong coach. Ano, meron na po ma'am.
11: So, ang women's team will begin their first camp, no, end of June. And I think it was already announced by FIBA that there's a pre-Olympic qualifying tournament this August 17 to the 23rd. It's going to be in Guadalajara in Mexico. So, we are working towards that tournament.
13: May tryouts po ba uli, back to zero?
11: So itong first camp, no, hindi naman back to zero. Si BT, yung ating bagong coach, he's been tracking apparently yung progress ng national team ng Philippines for a while now. So he's very familiar with the players. So medyo chosen na niya, kumbaga pili na niya yung mga magpo-first camp in June. Although there will be players there na hindi pa niya nakikita, no, na mga dating Gilas din or mga potential Gilas na pupunta rin sa camp na yon para makita niya. And then the next camp in July naman, yun parang halos full na yon na chosen niya na talaga. Tapos right before the game sa August, may camp siya ulit.
13: In preparation for Asian Games
11: then? Yes, kasama na rin yung Asian Games.
13: Sila Malik Diop po ba, ma'am, tsaka Elizabeth Mings, meron na silang passport?
11: So, they're getting their passport this week, no? Tapos na sila mag-o-taking. So, for release na lang sa BI yung naturalization certificate. It's supposed to come out today. Hindi ko lang na-track kung lumabas kanina, if not tomorrow morning. So, diretso na yan sa DFA for passport. Yes.
14: Kung si Boat Wright nandito ba sa Philippines?
11: Wala na. Umuwi muna. Oh, medyo matagal na siya dito eh. Nami-miss na ata yung pamilya niya.
14: Kung siya babalik?
11: As soon as pwede na siya mag-o-taking.
13: Thank you, ma'am.
11: It's actually, there's no limit to naturalized players. Well, ang definition kasi nila dyan is as long as nasa Pilipinas na for at least 3 years. And we all know na si Benny first played for San Miguel 3 years ago. So, papasok siya dun sa residency room. So, ang issue na lang is passport.
13: Passport? Sa passport?
11: Kailan lalabas? Kasi nga may long list, short list deadline tayo.
13: Thank you, ma'am.
10: There you have it, ang Executive Director ng Samahang Basketball ng Pilipinas, Erica D. Talagang latest updates patungkol sa ating Gilas Men. At the same time, na-mention din no, yung pag-sasalihan din ng ating Gilas Women in preparation na rin for the upcoming September's Asian Games. So lahat ng po yan ay nakasubaybay ang Basketball NSA po natin, Samahang Basketball ng Pilipinas. Samantala, check your time. It's 1:18 p.m. Sa ating pagbabalik, ay iatid namin sa inyo ang ilan sa mga pulso naman no, ng ilan sa mga players na nakapanayan po ni Ms. Rhea Arevalo. Magbabalik pa ang Game On.
15: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
16: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
17: Nagalit sa internet ang fake news.
18: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
19: What they are doing is creating panic.
16: We say no.
20: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
21: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
16: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
20: Stop telling us fake news because you're wrong.
16: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
22: Hi, I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
23: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
24: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
10: At nagbabalik ang Game On dito sa Sports Radio 918. At this point, ibabahagi naman namin sa inyo ang naging presser no, for AJ Edu, Justin Brownlee, and of course, K1 Gomez Del Llano. Pakinggan at panoorin po natin.
25: We continue with our press conference now joined by Justin Brownlee, by Juan Gomez Del Llano, and by AJ Edu. For members of the media who have questions, just raise your hand. I will approach you with a microphone. Let me start with JB. JB, will you score 50 against New Zealand or? No, JB. Coming from a series where, as Coach Tim Cone said, the defense allowed you to basically operate one-on-one. Now, we know the last time that New Zealand focused almost 80% of their game plan in trying to stop you. What's the mindset like, knowing what you faced against New Zealand? How do you prepare for this upcoming game against them?
26: We know that they're a physical team, so you know, we got to match their physicality, number one, I think. And, you know, whatever it... Okay, yeah, I'm going to start over. So, yeah, they're a physical team, so we just want to be able to match their physicality and understand and know how to play through that. And, you know, just be aggressive, you know, depending on no matter what they do as far as guarding us, you know, we just want to be aggressive.
25: Thank you, JB. Any questions from the media? Just raise your hand. I will approach you with the microphone. No questions yet? Okay. Sir Jay.
27: Okay, one
0: How do you feel that finally you're here in Manila after being at the first time around?
1: Yeah, no, prayers up, you know, give my prayers to Scotty, Rayleigh.
0: Recovery been?
3: I mean, tough 7-game series. How physically ready are you for, you know, another tour of Gilas UP?
5: It's always an honor, you know, to represent the country and put on the Gilas jersey. You know, no matter how I'm feeling, you know, I always, you know, just find that energy. Just, you know, just it's a great opportunity. So if I'm hurting, if I'm feeling good or whatever it is, I just want to, you know, be able to take advantage of the opportunity and just do my best. So I'm feeling good.
3: Any final questions?
0: Justin, can you talk about the similarities or differences of playing for the national team and Barangay and what are the similarities or differences?
5: Well, the similarities are obviously Coach Tim is coaching the team and we pretty much run a similar system. Very well, the same system with a couple different things we do. But I think on the international stage, it's just, you know, it's a lot of talent. You know, it's a lot of bigger guys, a bit more physical, guys are more athletic. And yeah, that's probably, you know, the difference.
0: How about the feeling?
5: The feeling, you know, of course, playing for Denver is truly a blessing and, you know, it's special. And, you know, playing for the national team, I think, is even more special. I know you're representing the whole country. Even though, yeah, so it's a lot of fans for and ever.
6: Same crowd,
5: right?
6: Same crowd.
5: Oh, yeah, similar crowd, I guess. But just playing for the national team, you know, it's just it's a big deal. You know, we know how the fans and how the people, you know, love basketball here. So we just always want to go out there if it's an international game and just represent the Philippines in the right way.
3: Thanks, AB. Questions? Just one last one. AJ, when you see them decide a player who also came from Gilas Youth, the younger program. What does it speak of where the SBP is right now when you have to have the opportunity to get players that come from your youth that play all the way to the elite like you have?
2: I mean, it just shows the progression and the talent that there is in the Philippines and just the pathway that they have. I mean, the first time I played for the time Gilas was with Juan, Chris, we World Cup under 18. So the fact that we're here today and together for Gilas on the highest level is just a testament to the pathway that SBP has and testament to the talent in the Philippines. And it's a privilege. I mean, you get to play with people that you've known for so long and fought side by side for so long. So that brotherhood is real for sure.
3: All right. If there are no questions, we will one last question from Sir Jay.
4: One last question, Jimmy. Do you feel old being surrounded by new teammates, younger teammates?
26: I'm trying not to think about that, but I got to admit, maybe just a little bit. These guys are so young and youthful, and they always bring in a lot of energy when it comes on and off the court. So I'm just trying to keep up with those guys. I'm trying to keep up with them.
3: Thank you, JB. Thank you, Juan. Thank you, AJ, for joining us. One last batch of players will be joining us after this. Thank you so much, guys.
10: There you have it, sina AJ, Edu, Juan Gomez de Liano, and of course, si Justin Brownlee, handang-handa na ibandera ang flag ng Philippines sa paparating na FIBA World Cup Asian Qualifiers. Again, kagabi po ay umalis na no, ang ating Gilas Pilipinas men papuntang New Zealand at doon nga po ay magkakaroon pa sila ng ilang days na camp at bahagi po niyan yung kanilang pagharap dun sa ilan po sa mga New Zealand NBL teams na Manawa Wato Jets at Franklin Bulls in preparation for the actual game nga against the Kiwis no, na nakaschedule po ng July 3. And of course, bago din yung kanilang pag-alis, very positive, optimistic, itong si Coach Tim Cone pagdating dun sa naging preparation nila. Of course, may camp din na ginawa dito sa Philippines. So talagang para sa kanya, handang-handa ang Gilas men. At every game is a championship game. Of course, very positive din si Coach Tim dahil kakagaling lang din mula sa pagkakampiyon ng kanyang team na Barangay Ginebra no, sa nakalipas po na PBA Commissioner's Cup. So, for sure, madadala nila no, yung NSD Never Say Die spirit no, pagdating dito sa kanilang nalalapit na laban. Samantala, ito naman, gusto nating i-mention ang pagkapanalo din ng team natin. Actually, this is a junior team, yung FEU or Far Eastern University Diliman High School. Wagi mula sa kanilang first game sa Pool D ng NBA Rising Stars Invitational 2026. So wagi po ang team 89-24 at ang ating nakaharap po dito ay ang Singapore's Watchong Institution. So Tuesday ginanap po yan sa OCBC Arena sa Singapore. Ang nanguna para dito sa Alan Albano Mentored Squad ay si John Benneth Kagurungan with 22 points, 4 rebounds, 3 steals at nakatulong din ng malaki no ang team captain na si Prince Carino na nag-deliver din po ng double figure with 21 points. Meron din siyang 7 rebounds, 2 steals at assist. Si Justin J. Dagkutan at Dwayne Enriquez, maganda rin yung naging performance, no? Double efforts din yung kanilang pinakita with 11 and 10 markers. Si Duke Andrew Santos, merong 7. Griffin Sean Barlan at si Curdy Luis Victoria, meron namang 5 points each. Hindi rin nagpahuli si Patrick Ian Som at si Mark J. Dully na may 3 points each at si Jose Antonio Lopez na nagambag naman ng 2. For the Team Singapore, itong ang Watchong Institution, ang nanguna sa kanila ay si Shaver Lung at 14 points naman yung naipon itong si Lung. No? So again, babalik po tomorrow night, 7 p.m. ang FEU Diliman Boys katapat yung Japan team na Tottori Johoku High School. Samantala bukod dyan, even yung ating University of Santo Tomas Growling Tigresses or Junior Growling Tigresses ay kasali din dito sa NBA Rising Stars Invitational. So, ang laban naman for our UST girls ay nakaschedule po. Actually, it's ongoing kasi 1 p.m. nakaschedule po today yung laban nila. At ang kaharap po ay ang Royal International High School. So, sa OCBC Arena pa rin yan. Inaasahan na ang mamumuno naman for the UST Junior Growling Tigresses ay yung last season or season 88 MVP na si Rian Perez. No? So, talagang for sure, magandang exposure ito for the FEU Diliman Boys and syempre sa UST Growling Tigresses. Itong magiging exposure nila mula dito sa NBA Rising Stars Invitational 2026. Samantala, checker time, it's 1:31 p.m. Magbabalik pa ang Game On for more.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: What's going on? It's Dave Norton here saying happy anniversary to everybody over at Sports City 918. All the best to you and more powers. Enjoy your year.
8: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
6: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
9: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
6: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
9: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
6: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
11: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag munang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
6: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
10: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Ito naman, usapang sambo tayo. At ngayong araw po, syempre, isang tulog na lamang bago ang opisyal na pagbubukas nga po ng i-host ng Philippines, ang 11th Asia and Oceania Sambo Championship. Very proud po tayo na sasamahan ngayon ng mismong president ng ating Pilipinas Sambo Federation Incorporated, Sir Paolo Tangconchan. Hi sir, welcome to Game On. Yes, Sir Paolo, grabe, nararamdaman ko yung excitement nyo para dito sa hosting natin ng 11th Asia Oceania Sambo Championship. Gano'n na ba, sir, kahanda yung venue? Gano'n kahanda ang ating Sambo NSA for this hosting?
12: Opo, ma'am. Good afternoon. Almost, ano na, ma'am, almost finished na ito. Finishing touches na lang po tayo and... Tomorrow, mag-start na tayo, maglalaro po yung ating juniors and youth. And sa 26 po, yun po ang ating mga men's and women division.
10: Wow. So, ilan po ba, sir, ang talagang ipaparada ng Pilipinas dito sa okasyon na to?
12: Yes, meron tayong 21. Itong 21 athletes natin, puro ito national team. At meron po tayong another 19, puro po ito sila mga national champion natin. Kasi 2 months ago, meron tayong tournament ng national sa Davao, yung juniors and youth. Doon po tayo kumuha ng ating additional player. So in total, we have 40 athletes po ang magko-compete.
10: Wow, 40 athletes. Ang dami na to. Tayo ba ang merong biggest entry dito, sir?
12: Ay, hindi po, ma'am. Mang pinakamarami po is ang Kyrgyzstan. Kasi meron silang 70. Pumapangalawa po ang Mongolia, 40 plus po.
10: So, Kyrgyzstan tsaka Mongolia, ito yung first and second na merong biggest entry dito. But of course, sir,
12: pangatlo tayo,
10: ma'am, ang host
12: pangatlo.
10: Philippines. Gano'n ka-optimistiko po ang ating Sambo NSA na meron tayong i-host na ganito? Paano nyo siya nakikita pagdating pa doon sa future ng Sambo Pilipinas?
12: Maganda po ito, ma'am, kasi nabibigyan ng opportunity. Especially ako kasi product ako ng provincial athlete. So ito yung mga athlete natin na from the province, nabibigyan din po natin ng opportunity. At the same time, hindi lang yung talent ang ma-highlight ng mga athletes natin, kundi yung ating Filipino culture din. At pagkatapos ng competition, itong mga ano natin, itong mga turista natin at makapag-ikot-ikot naman dito sa ating bansa.
10: Yes, yun talaga yung plano din doon. No? Pero Sir Paolo, na-mention mo 40 athletes ang meron ang Pilipinas. So tingin mo, dito ba sa 40 na to, lahat dito positive ka? Lahat dito magiginto, sir?
12: Hindi naman po. Ang akin lang pong prediction is malagpasan lang yung ating record last year. Kasi last year, nakakuha tayo ng 2 gold and pang-apat tayo sa Asian Oceania region. Kasi ma'am, mabigay ko lang informasyon,

0: last nating napanalunan na 2 gold medals. By the way, yung 2 gold medals na yun, di ba sir, nanggaling kay Sydney C. Tangkonchan at saka kay AC Yap?
1: Yes ma'am, yes ma'am. At saka malaki din ang aking lucky din ang ating pag-asa dito sa ating mga non-national team, mga juniors natin and youth. Kasi ito sila, talagang palaban ito. Dumaan ito sila ng matinding selection and hopefully mag-shine din sila sa palaro na ito, Asian Oceania.
0: Yes. Sir Pao, so tell us, bago yung, kailan ba, anong oras yung magiging first event or meron pa po ba tayong inaasahan na opening ceremony? May mga VIPs po ba tayong inaasahan nga a-attend po sa opening bukas?
1: Yes po, sa 26 po ang bali opening niya, pero tomorrow mag-start na po ang laro. And hopefully mabigyan ko kayo ng mga updates para doon sa mga results.
0: Yes, yeah, so yun yung ating gustong antayin doon. Pero sir, ilang match ba yung inihahanda natin for this competition?
1: So we have 3 match, tatlong playing area po ito. Yung dalawa po is para sa men and women. At dito sa gitna, ito po yung combat sambo. So doon po yung men and women combat sambo. Yung parang amateur MMA siya, may suntok, sipa, yun. Yun po yung nasa gitna.
0: Yes. Sir Paolo, nakita ko rin na meron din kayong photo shoot. Ha? Talagang very fit po si Sir Paolo, no? Na very game din doon sa naging photo shoot. Ikaw ba, may exhibition game ka ba dito, Sir Paolo?
1: Ay, hindi. For pictorial lang yun, ma'am. Actually, kagagaling ko lang nagkasakit. So, gusto ko lang talaga. Ayaw ko ma-miss yung opportunity na makapagpa-picture dito sa playing area. Talagang overwhelming yung ano dito. Napakaganda po ng lugar. Napakaganda ng pagka-design. And talagang kung ano yung na-experience namin sa World Championship, parang mahigit pa ito sa ganda. Sobrang ganda.
0: Yes, nafe-feel po natin. Sir Paolo, pwede ba pakipan yung camera dyan sa venue? Silipin lang natin, tas i-describe nyo sa amin yung loob ng Ninoy Aquino Stadium, sir.
1: Sige, babaliktad ko po yung camera.
0: Okay, sir.
1: Teka ha. Wait.
0: Ayan, na-on the spot si sir. Ayan. Nasa loob po ngayon ng Ninoy Aquino Stadium si Sir Paolo Tangkonchan at ipapakita niya sa atin itong kanilang ipinagmamalaking magiging mag-house dun sa 11th Asia and Oceania Sambo Championship. Ayan, sir. So, i-describe...
1: Napalimutan ng LED, ma'am. Napakaganda. Ganda ng lugar.
0: Yes, totoo. Talagang abalang-abala, no? Meron na ba tayong mga athlete dyan? Sir, saan ba kayo nag-stay na ba dyan sa Manila yung lahat po nung ating mga athlete na magko-compete?
1: Yes po, 2 weeks ago pa po, nandito na sila. And complete na, mga uniforms nila, naayos na po lahat.
0: Yes, talagang ready. Sir, sino po yung mga sino ba yung sumuporta sa ating Pilipinas Sambo para maging posible itong hosting na to ng 11th Asia and Oceania Sambo Championship?
1: Yes, unang-una sa lahat, gusto kong pasalamatan ang PSC, lahat ng mga bubuo, lahat ng mga kawanin ng gobyerno na sumuporta dito. Andito kompleto lahat ng mga suporta and of course, ang ating Philippine Olympic Committee, POC President Bumble Tolentino at Chairman Pato Gregorio. Thank you so much po sa suporta. Malaking bagay ito, especially to our grassroots. Mapapanood nila ang kanilang mga national team kung paano lalaban at paano manalo dito sa sariling bayan.
0: Napakaganda naman nun, Sir Paolo. Sir Paolo, tingin nyo ano din yung maidudulot na to, lalo na dun sa ating mga kababayan na mapapanood ng live yung Sambo Action? Tingin mo, posible kaya na mas marami nang magtatanong at sasali sa ating Sambo team after this hosting?
1: Yes po ma'am, actually isa sa mga purpose namin to propagate our sport kasi hindi pa masyadong kilala and inianyayahan ko po, ini-invite ko po lahat ng mga martial arts enthusiasts na manood nitong Asian and Oceania Sambo Championship at bigyan ng suporta, magdasal po tayo na manalo sana ang ating mga national team ngayong palaro.

0: TV na! Ang Radyo Pilipinas, 738 AM, ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: What's going on? It's Dave Norton here saying happy anniversary to everybody over at Sports City 918. All the best to you and more powers. Enjoy your year.
2: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: kabilang sa mga naging malaking tulong din dito no is yung construction of dedicated skate parks, grassroots development programs and efforts ng Skateboarding and Roller Sports Association of the Philippines at Skate Pilipinas. More local tournaments are now being organized, allowing young skateboarders to gain experience and showcase their skills. Beyond medals and competitions, ang skateboarding offers numerous benefits as it develops balance, coordination, creativity, discipline, resilience, and self-confidence. And sa mga nakakaalam po, ang Quezon City Circle recently opened sa pangunguna syempre ng kanilang pamahalang lungsod, yung skate park dito sa Quezon City Memorial Circle, and in-offer nila to or binigyan talaga nila ng pamumuno din dito sa katuwang nilang magbantay and mag-observe eh yung Quezon City skateboarding community. At sa atin pong pagbabalik, pagkalipas ng ilang paalala, eh ibabahagi natin yung naging panayam with the president of the Quezon City skateboarding community, Ms. Justine Carpio. Magbabalik po tayo after this break.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptom mas palang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
4: Alam mo ba na ang June solstice ay nangyayari kapag ang hilagang bahagi ng daigdig ay nakahilig ng husto palapit sa araw? Sa Pilipinas, karaniwan itong nagaganap tuwing June 20 o 21 at nagdudulot ng isa sa pinakamahabang araw sa taon. Mas matagal ang liwanag ng araw kaysa sa gabi dahil mas direktang tumatama ang sinag ng araw sa hilagang hemisphere. Bagamat tag-ulan na sa Pilipinas sa mga panahong ito, mas nararamdaman pa rin ang init sa maghapon. Ang June solstice ay isa rin paalala kung paano nakaapekto ang galaw ng daigdig sa panahon at klima sa buong mundo.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
3: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Sports Radio 918, and this time kasama po natin ang presidente ng Quezon City skateboarding community who recently held itong kanilang International Go Skateboarding Day 2026 sa new skate park na tinayo dito sa Quezon City Memorial Circle na naroon, Ms. Justine Carpio. Ms. Justine, kamusta po?
5: And I'm good. Thank you for asking. Hello po.
0: Yes. Ms. Justine, as we know, congratulations. No? We have a successful skateboarding day and at the same time, bagong skate park sa Quezon City. Pero kailan ba nagsimula itong inyong organization and paano ito nabuo?
5: Okay, so ang Quezon City skate skateboarding community po, actually nabuo siya way back, ano pa, if I'm not mistaken, 2004 or 2006. Ganun na po katagal. And before, mas kilala po kami as yung group po na Circle Crew. So, Circle Crew po talaga yung tawag namin sa grupo namin before. And ayun lang, mga late last year lang din po talaga namin in-establish formally yung Quezon City skateboarding community, kasi ito naman ang aim naman namin dito is mas malawak na na-reach So, kumbaga, hindi lang kami-kami lang na lagi magkakasama, kundi yung lahat ng skaters sana sa buong lungsod ng Quezon City.
0: Yes, ilan po ba kayo nung nagsimula itong inyong crew, itong circle crew before?
5: Before, more or less, mga 10 lang po kami. Yan.
0: And right now, gaano kalaki itong ating community?
5: Sa ngayon po, meron na po kaming 100 plus members. Pero kung tutusin po, hindi pa po talaga ito yung lahat-lahat ng nasa Quezon City. Hindi pa namin na-reach yung lahat, buong Quezon City. Pero yan, sa ngayon, yung sa aming data, nasa 100 na po talaga kami.
0: Yes, and increasing, kumbaga, itong
5: Yes,
0: dami
5: opo.
0: ng skaters on your group. Now, saan po ang circle crew ba nagsimula? Kaya ba circle crew to? Dahil sa Quezon City circle talaga.
5: Yes, opo, sa circle po talaga kami. Kaya tama po kayo, kaya circle crew yung tawag namin sa group namin before. Kasi kahit dati pa, wala pang skate park sa circle. Doon na po talaga kami naglalaro. So, kung saan po yung libreng spot po yung tawag namin before doon sa circle, doon po kami naglalaro.
0: Yes, I remember ang circle dati, napakaraming establishments. May mga bike rentals pa, tapos may mga rides na ino-offer. Paano kayo nakikisabay that time?
5: Actually, dun po kami sa part na hindi siya masyadong nadadaanan ng tao. Streets lang, pero yun nga, hindi siya masyadong nadadaanan ng tao. Kasi nga po, ang iniiwasan din po namin is makatamang nga po ng iba. So, before, mga parking lots talaga. Yan, usual na spots ng mga skaters, parking lots.
0: Yes.
5: And then before, ewan ko po kung natatandaan niyo po o naabutan niyo po, meron pong mas maliit na parang circle dun sa loob ng circle kung saan po pwedeng mag nagpaparent pa po sila before ng ano, yung mga rollerblades, yung sa skating, yan. So
0: Yes,
5: may
0: yes.
5: place po sila dun. Minsan, dun kami naglalaro yun. Ngayon kasi, ano na siya, wala na yata siya, natamaan yata kasi siya dahil dun sa gagawin na MRT, ano.
0: Yes, kasi maraming development dito sa Quezon City
5: yeah, opo.
0: Memorial Circle. Now, moving forward, ito na nga, 2026, kamakailan lang, binuksan ng pamahalaang lungsod itong kanilang bagong skate park at medyo malawak, medyo malaki. Anong naging reaction nyo nung sinabi sa inyo ng Quezon City na ito na, meron kayong space where you can do your tricks?
5: Yeah, syempre, napakasaya and excited talaga. Dahil nga sa tagal ng panahon, di ba, na dati kami ay sa streets lang naglalaro, finally magkakaroon ng isang facility that is meant for skaters talaga na makapaglaro freely, na walang magpapaalis na guards and everything. Ganun po.
0: Yes. Gaano po ba kahalaga itong skate park na to, for particularly for your growing community?
5: Siyempre, itong facility na to, ito yung magsisilbing training grounds din kasi ng mga next generation skaters. And at the same time, ito yung lugar kung saan napapractice pa rin namin. Kahit kami, yung mga non-competition skaters, napapractice pa rin po namin yung skills namin. And syempre, maipagpatuloy lang po yung paglalaro namin kahit, you know, leisurely, parang gano'n.
0: Yes. During the development po ba, nakonsulta ba kayo ng pamahalaang lungsod kung gaano kalaki, gaano kalawak, gaano kalalim yung dapat na dimensions for the skate park?
5: Honestly, hindi po sa part namin sila nag-consult. Pero doon po sa kilala naman po namin yung skaters din na tumulong po sa kanila na mag-design ng park. Yeah, so skaters din naman po sila, pero not necessarily they came from the same group as ours kasi medyo taga-ibang lugar po. Pero kilala naman namin.
0: Yes, and syempre nakita nyo na, na-testing nyo na itong skate park na to. Ano yung mga bagong features siguro na pwede nyong ma-share during your visits dito sa skate park sa Quezon City Circle?
5: So, Dito sa QMC Skate Park, masasabi ko na ngayon tayo pa lang po ang may world class, kumbaga, na matatawag na bowl. Yan. Kasi kung nakarating na rin po kayo dun sa park, meron nga po tayong dalawang bowls for skaters. And yung isa po doon, yung small bowl, so mas ano siya for beginners. Ayan, kasi mababaw lang siya, ganyan. Pero yung other one, yung mas malaki, talagang ano siya eh, kumbaga pang competition talaga yung ano niya eh, yung sukat niya, yung laki niya. Ayan, and dito sa Metro Manila, ayan, Quezon City po ang meron po ng ganong klase ng course, skate course, kumbaga, sa isang skate park.
0: Miss Justin, kumbaga, sabi mo nga, nagsimula kayo at 10-person group noon. Sa tingin mo, gaano ka makakahikaya to sa mga taga Quezon City na maging involved sa sport na skateboarding with, eto nga, development of a new place kung saan pwede kayong makapaglaro?
5: Marami pa po talaga kasi sa ngayon, actually nakikita ko whenever I go doon sa park, talagang lagi ako nakakita ng mga bagong muka. Ayan, so talagang napapansin din namin na parami rin po talaga yung mga kabataan na nagtatry, na gustong magtry ng skateboarding. And hindi lang po sila actually, ang nakakatuwa pa po makita actually is itong mga kabataan na to, kasama din nila yung mga magulang nila. Yan, na sumusuport na po sa kanila. So, ibig sabihin, parang mas nagiging open na din, di ba, yung ating mga magulang dito sa kind ng sport na ito na, well, extreme sport siya, nakakatakot siya, tingnan, panoorin, pero kung tutuusin, you know, it's just as same as the other sports na makakatulong po sa mga kabataan natin na magkaroon ng disiplina, di ba? Yung mga ganun. Kasi yun naman din po talaga yung gusto nating ma-develop eh, doon sa mga kabataan natin.
0: Yes, and as a leader of the community, paano nyo mini-make sure, kayo sa skateboarding community ng Quezon City, paano nyo na mini-make sure na, syempre yun nga, safe yung ating mga nagjo-join, lalo na kung may mga new faces na, uy, may skate park, let's try.
5: Yeah. So, sa Quezon City Memorial Skate Park po, syempre, may mga rules po tayo doon, and number one po talaga is, pag maglalaro po, you should always wear po talaga yung safety gears na especially yung helmet po talaga natin. So, yung helmet, and then mas maganda din kung meron din po tayong mga knee pads, elbow pads. So, pero yon, it's a must po talaga kapag ka maglalaro sa park.
0: Yes, pero kamusta po ba yung surface? Kasi naalala ko dati nagwa-watch ako ng mga skateboarding events. Nakakatakot sila for the sake na yung kanilang tinatry sa rough road, sa mga kalsada or sa mga parking lot, talagang magaspang eh. Parang nakakatakot masugatan for that. Dito ba sa skate park na to, kamusta yung surface na ginagamit?
5: Ito sobrang smooth naman po. So talagang hindi kayo matatakot when it comes to yan, yung ganyan na magagasgasan or what. Kasi nga, smooth naman yung pavement natin, which is dapat naman talaga sa isang skate spot, ganun po. Yan, di ba? Para nga maiwasan yung mga aksidente or kay mga minor injuries.
0: Yes. Now, again, yung celebration, yung International Go Skateboarding Day 2026. Last Sunday lang yun, I believe.
5: Yes.
0: Na. Kamusta? Kamusta yung dami ng participants? Anong mga activities yung ginawa ng inyong grupo?
5: Ayun ka, bale, nung last Sunday for International Go Skateboarding Day, naghanda lang kami ng mga fun games, mini games. So, hindi siya talaga yung like competition level. Talagang mini games lang na halos lahat pwedeng mag-join. Kasi nga, sobrang mga simple lang. Simple tricks lang yung hinihingi namin. Ganyan. For the kids, yung mga tipong ano lang, racing lang ng push. Yon, ganun lang. So hindi kami nag-focus actually ngayon doon sa mga big obstacles na meron si QMC Park. Ang gusto lang namin that day is yun nga, for everyone na makasali and kahit papaano makapag-uwi ng mga maliliit na premyo.
0: Yes. And ilan po yung sumali during this skateboarding day?
5: If I'm not mistaken, around nasa 300 po yata eh. Of ano naman po yun, like mga skaters and skate enthusiasts. So halo-halo po. Pero sobrang dami rin po talaga ng skaters ng araw na yun.
0: Yes. And syempre pag ganitong marami yung sumasali, how do you make sure na nabibigyan ng chance everyone to enjoy, to try the tricks, to try the events?
5: So, bale, sa amin po, katulad po sa QCSC, ang ginawa po namin programa is talaga naglagay po kami ng mga iba't ibang categories na alam po namin na makakapasok nga po yung mga, kumbaga, lahat ng gusto mag-join o lahat ng mga skaters regardless of skills. Like, meron po kaming category na pang kids po talaga. Ayan, and then meron din kami ng pang women's kasi syempre ang skateboarding talaga kung tutusin even before makikita natin parang male dominated siya. So ako nung time ko before nung nagsisimula pa lang ako, ilan lang kaming mga babae, like dalawa, tatlo. So dati wala talagang mga categories for women's. And kami, attend lang kami ng event, ganyan, di ba? Pero ngayon, ganun nga po yung ginagawa namin na naglalagay na kami ng mga categories for that. So, pang babae, pang kids, pang beginners, para at least lahat talaga may chance na maka-join and makakasali.
0: Yes. Do you think pag halimbawa sabihin natin, ma-invite ng Quezon City LGU for one of their events, na kasama kayo syempre yung ating mga sikat na skateboarders like Marjeline Didal, and sabihin natin yung sumisikat ngayon yung bata si Maisel Paris Aligado.
5: Maisel, yeah.
0: Yes, do you think it would help na yung mga bata din lalo eh mas matry itong sport?
5: Oh yes, of course, kasi may kita nila, 'di ba? Parang bata to, parang kapwa bata ko lang to, pero 'di ba nagagawa niya yon, and maaano nila yan na parang kaya ko din. So actually kami kapag nasa park o meron kami mga nakikilala na especially yan mga young kids, parang sinasabi lang namin na ito, tingnan mo siya, nagagawa niya. Ibig sabihin, ikaw, kaya mo ding matutunan yan. Yun, ganon. And I would just like to add din po pala yung dun sa, question kanina about dun sa different categories. Meron kasi po kaming pinasok din ngayon, which we call yung adaptive category. So, ito po yung category namin for kapwa skaters namin na nasa PWD, parang gano'n na ano. And katulad nga po no, na kumbaga ang skateboarding, sabihin mong, kaya may four wheels, ganyan. Itong mga to, kaya din nila eh. Diba? Nagagamit din nila yung skateboarding or yung skateboard in a different way nga lang. Pero regardless of that, welcome pa rin sila. And yun nga, gagawin pa rin namin, ginagawan din namin sila ng mga category for them para nga ma-feel din nila na welcome din

0: na tayo po ay nandyan para sa kanila once na yun nga gusto po nilang itry ang skateboarding. Kayo naman po bilang mga magulang, pwede naman nyo pong samahan yung inyong mga anak sa skate park, syempre para mabantayan sila, 'di ba? And syempre yung assurance na lang din po namin, and of course yung skate park na magiging ligtas po yung inyong mga anak, is meron po tayong mga sinusunod doon na rules, like wearing of safety gears. And also, mga skate clinics din. Actually, dun nga po namin
1: pinapakit. Mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publico Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
4: Radyo Magazine.
1: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
5: sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating
5: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli
8: sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Informasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
5: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
5: The AM and FM collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
10: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
12: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
10: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo

0: Isang maulan at malamig na Miyerkules ng hapon po sa ating lahat. Petsa natin ngayon, June 24. Postgame tayo dito po sa Sports Radio 918. Ako po si John Magol at tayo ay on air sa 918 kHz sa inyong mga radyo at online sa ating Facebook page. I-type mo lang SR918. Make sure naka-like and follow ka sa atin pong official Facebook page. Ngayong araw na to, 455th na anniversary celebration ng lungsod ng Maynila. Ayan. 455th anniversary. Ganyan na ho katagal ang lungsod ng Maynila. So, special ano ngayon, non-working day sa Maynila. At syempre, Wata Wata Festival ngayong araw na to sa San Juan. Nakatipid sila ng tubig, umulan ngayon eh. Diba? Wala, mukhang kailan ba nagkaroon ng issue? Last year lang yun, di ba? Nagkaroon ng issue si Boy Dila. O, ngayon, wala akong nakikita ngayon ano eh. Mga ganyang issue sa social media ngayon. So that's a good thing. Ano? Siyempre, gusto mong magsaya pero wag naman at the expense ng iba pa nating mga kababayan. Okay, let's start our discussion ngayong hapon dito sa matagumpay na campaign so far ng ating number one amateur golfer na si Rian Maliksi. Si Rian Maliksi po ay nag-qualify na for the match play round nitong ongoing na the Women's Amateur Championship after nung second round ng stroke play kahapon, si Rian ay umakyat to number 2 overall. Kasi kahapon running score yan eh. Running score pa kasi merong hindi po kasi sabay-sabay yung mga players na naglalaro. So nung natapos na si Rian, meron pang mga iba na hindi pa nga actually nagsisimula. So but kahapon hindi naman siya nag number 1, but I think she climbed to as high as number 2 and then nanatili na siya ron. So sa score niya kahapon in round 2, she finished with a 68. That includes 5 birdies and 2 bogeys. And then add mo yan dun sa kanyang score na 69 nung round 1. Meron siyang 137 total. Pareho sila ni Farah O'Keefe ng USA. So O'Keefe and Maliksi, pareho pong one stroke yung layo from current leader na si, o yung naging leader after the stroke play na si Lily Hurst of England. Sa match play round bukas, ang makakalaban po ni Rian Maliksi is Cayetana Fernandez ng Spain. Parang mahirap kalaban ito. Kailangan pang kumustahin. Past 12 ng tanghali, nakaschedule yung start nila. So, oras yun sa Scotland. Nauuna ang oras natin dito sa Pilipinas ng 7 hours. So, mga pasado, alas 7 po ito dito sa Pilipinas. Ano ba tong The Women's Amateur Championship kung saan naglalaro si Rian Maliksi ngayon? Isa po ito sa mga pinakakilala, pinaka-prestigious, and one of the leading championships sa amateur golf para sa mga babae, para sa female golfers. 1893 pa ito nagsimula. So, ganun na ho katagal. Sabi nga, mas matanda pa kay Kopong Kopong. Kung kilala mo si Kopong Kopong. So, ilan sa mga malalaking pangalan na nagsipanalo na rito, Leona Maguire, si Georgia Hall, tsaka si Anna Nordqvist. So, ilan sa mga kilalang pangalan in women's golf ang naging kampiyon nitong The Women's Amateur Championship. Si Rian, pangalawang beses niya na naglalaro dito. Yung unang beses was in 2024, nung ginanap ito sa Ireland, pero hindi naging maganda yung resulta ng performance niya rin eh. She finished in 70th place, and if I'm not mistaken, Top 64 lang yung abante sa match play. So ibig sabihin, she missed the cut the last time she played dito sa competition na to, 2024 sa Ireland. So etong score niya actually nung round 1 pa lang na 69, sobrang laki na ng iginanda from her previous performance. Kasi 79-79, kung tama yung pagkakalala ko, yun yung naging scores niya doon sa unang beses niyang naglaro dito sa the Women's Amateur Championship. Currently, in the world, number 10 sa amateur ranks si Rian Maliksi, who is playing for Duke University sa US NCAA Division 1. And so far sa kanyang amateur career, meron ng tatlong kampyonato tong si Rian. Her biggest year was in 2024. Dalawang kampyonato yung nasungkit niya ron. Sa US Girls Junior Championship tsaka US Women's Amateur Championship. Pagkatapos ngayong taon, siya ang kampyon sa C-Best Intercollegiate sa US din yan. And then aside from that, meron siyang 13 top 10 finishes. And kahit na amateur yung kanyang ranking o yung kanyang designation, pwede siyang nakapaglaro siya sa mga professional events. In fact, galing siya before playing dito sa Scotland, naglaro siya sa Ai Miyazato Ladies Open Golf Tournament in Japan kung saan tumapos siya in 13th place. Pero dahil nga amateur siya, wala siyang nakukuhang prize money. Kung naglaro siya sa isang professional tournament, nanalo siya ron, merong prize money, if a forfeit niya yun, hindi niya pwedeng kunin yun. Parang malungkot yun. Ano? Pero ganun sa ano. If you remember, nung nag-champion sa Asian Games back in 2018, sina Bianca Pagdanganan, sina LK Go, tsaka si Yuka Saso, amateurs pa sila nun. So, hindi wala yung prize money. I think yung reward nila, kung di ako nagkakamali, hindi nila kinuha yun eh. Ano? Of that gold medal win nila sa Asian Games kasi nga because of their amateur status. Moving on from golf, lakihan natin yung bola. Bombahan natin para maging basketball sa NBA Rising Stars Invitational 2026, ang FEU Diliman. Dalawang koponan na actually nagre-represent dito sa Pilipinas. Unahin natin itong FEU Diliman. Dinurog itong Hwa Chong Institution ng Singapore 89-24 sa kanilang opening game. Si Jan Kagurungan, naglaro dun sa Siaba Qualifiers para sa Gilas Youth. Meron siya ritong 22 points, 4 rebounds, 3 steals. Meanwhile, team captain Prince Carino, 21 points, 7 rebounds, 2 steals. Si Justin Dagkutan, 11 points, 7 rebounds, 4 steals. At si Dwayne Enriquez, merong 10 points, 3 rebounds, and 3 steals. And then 6 other players scored at least 2 points sa kanilang naging 65-point win. Nung umpisa, lamang patong Singapore at the start of the game, 4-2. But after that, biglang umarangkada ito pong Baby Tamaraws. Naka 11 points itong si Kangurungan dun sa kanilang 15-0 run. Abante sila 17-4. And then later on, pasok yung layup ni Prince Carino. Lamang sila 23-8. They held a 33-10 lead after the first quarter. At walang patawad talaga yung FEU Diliman dito. In fact, sa second quarter, 2 points lang yung nascore nitong Hwa Chong. Nakascore yung kalaban nila. 1 minute 45 seconds na lang ang natitira. And at that point, bago pa nakascore etong Hwa Chong, lamang na ho ng 50 puntos yung FEU Diliman, 60-10 ang naging stalaan doon sa punto na yon. So, this was a dominant win para sa FEU Diliman na nagtala ng 24 steals in the whole game. So talagang paano ka makakascore niyan kung palaging nahaagaw nung kalaban yung bola. So tingnan natin kung masusubukan ng FEU Diliman bukas, kalaban nila ang Tottori Juhoku ng Japan. Now in the women's, sa girls division nitong NBA Rising Stars Invitational 2026, panalo rin yung University of Santo Tomas. 75-45 ang final score laban sa Royal International School. Rian Perez, 19 points, 14 rebounds, 7 steals and 4 assists. Si Jezebel Anakan, double-double, 13 points, 10 rebounds. Lian Arabi, 10 points, 9 rebounds. And Leia Pinuela with 10 points. Doon sa fourth quarter na, dito na tuluyang pinagpag ng UST itong Royal International School. Kasi doon sa simula ng fourth quarter, it was only a 10-point lead, 52-42. But then, nakascore ng 9 straight points ang UST. Yung tres ni Rian Perez made it 61-42. Nakalaya pa si Lian Arabi tsaka si Lea Pinuela and to extend the lead to 71-43. 5 puntos lang ang nascore nitong Royal International School in that fourth quarter. Tomorrow, Rowville Secondary College ang kalaban ng University of Santo Tomas. More good news, panalo ng 2 ginto ang Pilipinas sa ginanap na Fuzhou International Dragon Boat Invitational Tournament. Nanalo ng ginto ang Pilipinas sa 100 meter at 200 meter events sa international category. Samantala, dito sa 12th IHF Women's Beach Handball World Championship, 1-1 ang record ng Pilipinas. Nung una, natalo sila sa Argentina, 12-18, 10-20. Tapos binawian nila tong Benin 10-0. So currently pangatlo sa grupo ang Pilipinas behind number 1 Denmark and number 2 Argentina. At 6 p.m. mamaya dito sa Pilipinas oras natin dito kalaban nila etong Denmark. Samantala dito sa 23rd Princess Cup Southeast Asian Girls Under 18 Volleyball Championship, dinaig ng Pilipinas ang Malaysia 25-16, 25-10 and 25-9. And 5 p.m. naka-schedule yung laban nila against Vietnam. So I'm guessing ongoing na etong second match ng Alas Pilipinas Girls sa 23rd Princess Cup Southeast Asian Girls Under 18 Volleyball Championship. Na-move naman mamayang alas 10 kasi kahapon nung tiningnan ko yung schedule nito nakalagay alas 5 eh. Pero nung tiningnan ko ngayon, alas 10 na mamaya. Ito pong doubles game ni na Alex Ayala at Venus Williams sa Bad Homburg Open sa Germany. Ito pala'y first time pa lang nila na magiging magti-team up sila. Akala ko naglaro na sila before or maybe may hindi sila natuloy na laban. Ano? But tiningnan ko kasi yung tiningnan ko yung record ni Alex, yung listahan niya ng matches sa doubles, hindi pa sila nagtatambal nitong si Venus Williams in any tournament, especially in the pro syempre. So first team up nila, 10 p.m. yung bagong schedule niyan instead of 5 p.m. sa Bad Homburg Open. Ang ating pong oras, 5:24.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Bukas na po, Thursday, June 25, ang umpisa ng Asia and Oceania Sambo Championship sa Ninoy Aquino Stadium. Isang tulog na lang. Ayo, host na to ng Pilipinas for the very first time. Maki-update tayo dito sa panayam ng Sports Radio 918 sa pangulo po ng Pilipinas Sambo Federation Inc. at siyang punong abala sa paghahanda for the Asia and Oceania Sambo Championship. Ito po si Mr. Paulo Tancontian.
2: President ng ating Pilipinas Sambo Federation Incorporated, Sir Paulo Tancontian.
3: Tignan po.
2: Yes, Sir Paulo, grabe, nararamdaman ko yung excitement nyo para dito sa hosting natin ng 11th Asia Oceania Sambo Championship. Gaano na ba, Sir, kahanda yung venue? Gaano kahanda ang ating Sambo NSA for this hosting?
3: Opo, ma'am. Good afternoon. Almost, ano na, ma'am, almost finish na ito. Finishing touches na lang po tayo and... Tomorrow, mag-start na tayo, maglalaro po yung ating juniors and youth. And sa 26 po, yun po ang ating mga men's and women division.
2: Wow. So, ilan po ba, sir, ang talagang ipaparada ng Pilipinas dito sa okasyon na to?
3: Yes, meron tayong 21. Itong 21 athletes natin, puro ito national team. At meron po tayong another 19, puro po ito sila mga national champion natin. Kasi 2 months ago, meron tayong tournament ng national sa Davao, yung juniors and youth. Doon po tayo kumuha ng ating additional players. So in total, we have 40 athletes po ang magko-compete.
2: Wow, 40 athletes. Ang dami na to. Tayo ba ang merong biggest entry dito, sir?
3: Ay hindi po, ma'am. Ang pinakamarami po is ang Kyrgyzstan. Kasi meron silang 70. Pumapangalawa po ang Mongolia, 40 plus po.
2: So Kyrgyzstan tsaka Mongolia, ito yung first and second na merong biggest entry dito. But of course, sir,
3: pangatlo
2: ang host Philippines. Gaano ka-optimistic ko po ang ating Sambo NSA na meron tayong i-host na ganito? Paano nyo siya nakikita pagdating pa doon sa future ng Sambo Pilipinas?
3: Maganda po ito, ma'am, kasi nabibigyan ng opportunity. Especially ako kasi product ako ng provincial athlete. So ito yung mga athlete natin na from the province, nabibigyan din po natin ng opportunity. At the same time, hindi lang yung talent na ang ma-highlight ng mga athletes natin, kundi yung ating Filipino culture din. At pagkatapos ng competition, itong mga ano natin, itong mga turista natin at makapag-ikot-ikot naman dito sa ating bansa.
2: Yes, yun talaga yung plano din doon. No? Pero Sir Paolo, na-mention mo 40 athletes ang meron ang Pilipinas. So tingin mo, dito ba sa 40 na to, lahat dito positive ka? Lahat dito magiginto, sir?
3: Hindi naman po. Ang akin lang pong prediction is malagpasan lang yung ating record last year. Kasi last year, nagkakuha tayo ng 2 gold and pang-apat tayo sa Asian-Oceania region. Kasi ma'am, mabigay ko lang informasyon, isa tayo sa pinaka-youngest na team. Kasi itong mga ibang bansa kasi, they are practicing Sambo for 80 years, 60 years, 50 years, yung pinakamababa. Tayo, 10 taon pa lang po, pero nagpang-apat na tayo, fourth place na tayo sa Asian-Oceania region. So malaki pong bagay ito sa atin na umangat tayo kahit isang na third place, malaking bagay na po ito.
2: Yes, and for sure, with the support ng ating home crowd, ay magagawa yan. Kung ang target ay mahigitan yung fourth place finish from last year, and syempre, mahigitan, mas maparami pa yung last nating napanalunan na 2 gold medals. By the way, yung 2 gold medals na yun, di ba sir, nanggaling kay Sydney C. Tangkonchan at saka kay AC Yap?
3: Yes, ma'am. At saka malaki din ang ating pag-asa dito sa ating mga national team, mga juniors natin and youth. Kasi ito sila, talagang palaban ito. Dumaan ito sila ng matinding selection and hopefully mag-shine din sila sa palaro na ito, Asian-Oceania.
2: Yes, Sir Pao, so tell us, kailan ba, anong oras yung magiging first event, or meron pa po ba tayong inaasahan na opening ceremony? May mga VIPs po ba tayong inaasahan na a-attend po sa opening bukas?
3: Yes po, sa 26 po ang bali opening niya, pero tomorrow mag-start na po ang laro. And hopefully mabigyan ko kayo ng mga updates para doon sa mga results.
2: Yes, so yun yung ating gustong antayin doon. Pero sir, ilang match ba yung inihahanda natin for this competition?
3: So we have 3 match, tatlong playing area po ito. Yung 2 po is para sa men and women. At dito sa gitna, ito po yung combat sambo. So doon po yung men and women combat sambo. Yung parang amateur MMA siya, may suntok, sipa, yun po yung nasa gitna.
2: Yes, Sir Paolo, nakita ko rin na meron din kayong photo shoot. Talagang very fit po si Sir Paolo, no? Na very game din dun sa naging photo shoot. Ikaw ba, may exhibition game ka ba dito, Sir Paolo?
3: Hindi, for pictorial lang yun, ma'am. Actually, kagagaling ko lang nagkasakit. So, gusto ko lang talaga. Ayaw ko ma-miss yung opportunity na makapagpa-picture dito sa sa playing area. Talagang overwhelming yung napakaganda po ng lugar, napakaganda ng pagka-design. And talagang kung ano yung na-experience namin World Championship, parang mahigit pa ito sa ganda, sobrang ganda.
2: Yes, nafe-feel po natin. Sir Paolo, pwede ba pakipan yung camera dyan sa venue? Silipin lang natin, tas i-describe nyo sa amin yung loob ng Ninoy Aquino Stadium, sir.
3: Sige, babaliktad ko po yung camera.
2: Okay, sir. Na-on the spot si sir. Ayan. Nasa loob po ngayon ng Ninoy Aquino Stadium si Sir Paolo Tangkonchan at ipapakita niya sa atin itong kanilang ipinagmamalaking magiging mag-house dun sa 11th Asia and Oceania Sambo Championship. Ayan, sir. So, i-describe...
3: Napalimutan ng LED, ma'am. Napakaganda. Ganda ng lugar.
2: Yes, totoo. Talagang abalang-abala, no? Meron na ba tayong mga athlete dyan? Sir, saan ba kayo nag-stay na ba dyan sa Manila yung lahat po nung ating mga athlete na magko-compete?
3: Yes po, 2 weeks ago pa po, nandito na sila. And complete na, mga uniforms nila, naayos na po lahat.
2: Yes, talagang ready. Sir, sino po yung mga sino ba yung sumuporta sa ating Pilipinas Sambo para maging posible itong hosting na to ng 11th Asia and Oceania Sambo Championship?
3: Yes, unang-una sa lahat, gusto kong pasalamatan ang PSC, lahat ng mga buo, lahat ng mga kawanin ng gobyerno na sumuporta dito. Andito kompleto lahat ng mga suporta and of course ang ating Philippine Olympic Committee, POC President Bumble Tolentino at Chairman Pato Gregorio. Thank you so much po sa suporta. Malaking bagay ito, especially to our grassroots. Mapapanood nila ang kanilang mga national team kung paano lalaban at paano manalo dito sa sariling bayan.
2: Napakaganda naman nun, Sir Paolo. Sir Paolo, tingin nyo ano din yung maidudulot na to, lalo na dun sa ating mga kababayan na mapapanood ng live yung Sambo Action? Tingin mo, posible kaya na mas marami nang magtatanong at sasali sa ating Sambo team after this hosting?
3: Yes po, ma'am. Actually, isa sa mga purpose namin to propagate our sport kasi hindi pa masyadong kilala. And inianyayahan ko po, ini-invite ko po lahat ng mga martial arts enthusiasts na manood nitong Asian and Oceania Sambo Championship. At bigyan ng suporta, magdasal po tayo na manalo sana ang ating mga national team ngayong palaro. And sana makakuha tayo ng maraming medal, makapagbigay ng honor sa ating country.
2: Yes, totoo yan. Sir Paolo, gaano ba kahanda si Sydney C. Tangkonchan at saka si AC Yap na maidepensa yung kanilang mga corona dito sa okasyon?
3: Yes, si AC naman, medyo overweight pa pero kinukuha na naman niya yung timbang. Si Sydney naman, medyo na konti, dahil nagkasakit niya ako nung last month. So dalawang, almost 2 months akong wala sa siya nag-attend. Pero sabi ko sa kanya kanina, okay, mag-focus ka na. And magpahinga, mag-focus sa laro para mapadepensahan niya yung kanyang corona.
2: Yes, totoo yan. Sir Pao, ang inyong imbitasyon sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa atin right now, baka sila po ay interesadong manood na itong live action ng 11th Asia and Oceania Sambo Championship.
3: Okay, mga kababayan, isama nyo kami sa dasal ninyo and... Kung may time kayo, makapanood dito sa Ninoy Aquino Stadium starting from June 25 to 28. 4 na araw na bakbakan po ito. Full action nito. Grabe ang ganda nitong Sambo Asian Oceania Championship. Sana mapakita ko yun at manood kayo dito sa Ninoy Aquino.
2: Ayan, there you have it, Sir Paolo Tangkonchan. Ngayon pa lamang, sir, kinokongratulate na po namin kayo at ang ating Pilipinas Sambo para dito sa napakalaking hosting na to ng 11th Asia and Oceania Tournament. Maraming salamat, sir.
3: Maraming salamat din, ma'am. Thank you for the media support. Thank you po.
0: Yan po si Mr. Paolo Tangkonchan, ang Pangulo ng Pilipinas Sambo Federation Incorporated, and tomorrow na nga po ang umpisa nitong Asia and Oceania Sambo Championship sa Ninoy Aquino Stadium. Thursday and Friday, youth tsaka junior division, and then on the weekend, Sabado at Linggo, will be the senior adult competition na yan. Ako, para sa akin, ang pinakamalaking magbe-benefit dito yung mga nasa junior and youth level natin. Kasi yung mga senior level natin, nakapaglaro na yun abroad, nakita na nila kung paano yung style ng mga kalaban from other countries. Samantalang yung mga youth and junior athletes natin in Sambo, medyo siguro yung iba nakapag-compete abroad, but minimal yung exposure nila sa ganitong, sa international level. And kahit na isang sport lang naman to, Sambo, iba-iba pa rin talaga yung style ng mga iba-ibang bansa. Parang sa boxing, di ba? Iba yung style ng mga Amerikano, iba yung style ng mga Kubano, ng mga Russian, ng mga taga Uzbekistan. Magkakaiba eh, kahit na isang sport lang naman yan. And that's the same with Sambo. And so kung ma-expose yung ating mga young athletes sa international level of play, malaking tulong yun para sa kanila in the future. It's now 5:37. Pag-usapan natin itong nangyari ngayong araw sa FIFA Men's World Cup. And update tayo sa ongoing pa rin na Bad Homburg Open sa pagpapatuloy natin dito po sa post-game. Tutok lamang sa Sports Radio 918.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagkalat sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
12: Ay, aircon ba ako?
11: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
12: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
11: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
13: Binabati ko na happy 40th anniversary ang Sports Radio 918. Sana bigyan pa kayo ni God na maraming years para mag-serve sa, I think, sa lahat ng athletes, hindi lang sa amin. At maging bosses din namin, maraming salamat doon. Kasi kung hindi din dahil sa tulong nyo, I think hindi kami makikilala. At hindi ma-recognize yung mga achievement ng mga athletes. So, sana more power pa and God bless sa inyo lahat. At yun, happy anniversary.
1: Talahala kaya ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye. Dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2. 918 AM.
0: 5:39 ang ating oras. Happy 40th anniversary sa Sports Radio 918. Sana ma-invite niyo ako pag may kainan. We are back here sa post-game this Wednesday afternoon. Nadagdagan pa yung mga teams na nag-qualify na for the knockout stage ng FIFA Men's World Cup. Pero unahin muna natin dito sa 5-0 win ng Portugal laban sa Uzbekistan. Unang panalo ng Portugal in Group K. And sa wakas, nakascore na. After going scoreless sa kanilang unang laban, si Cristiano Ronaldo with a brace, 2 goals yung nagawa niya rito sa kanilang panalo over Uzbekistan. At siya po ang unang player to score in 6 different World Cups. Yung unang goal niya, 6 minutes pa lang ang lumilipas sa laro eh. He scored with his right foot galing dun sa cross ni Joao Cancelo, and then in the 39th minute, ginawa niyang 3-0 with another right-footed shot, this time galing naman kay Bruno Fernandes. Nuno Mendes and Rafael Leao nakascore din para sa Portugal na meron ngayong 4 points at nasa ikalawang pwesto sa kanilang grupo behind Colombia. And speaking of Colombia, pasok na sila in the knockout stage matapos na natalunin ang DR Congo 1-0. Si Daniel Munoz ang nakascore in the 76th minute for his second goal in this World Cup. So that means merong 6 puntos ang Colombia and rekta na sila in the knockout stage. Hindi pa officially pasok sa knockout stage itong Portugal, but

0: move. Okay? So, while suspended, the PNBF cannot attend all POC functions, including the General Assembly. Ayon pa kay POC President Tolentino, the POC is also awaiting the FIVB decision from the ad hoc committee it formed na mag-oversee dun sa sport while the National Federation is suspended. Para naman hindi maapektuhan yung mga atleta natin, no? Katulad yan, meron tayong under 18 team, di ba, na lumalahok sa international competition. If I'm not mistaken, sa ano yun, na sa Thailand nga ba yun? So anyway, para hindi maantala rin yung progress ng ating mga atleta. So kailangan merong mag-oversee nga, no, dito sa pag-handle pa rin ng affairs ng ating sport na volleyball. So hindi lang naman indoor volleyball yan, pati beach volleyball under dito. So sayang, 'di ba? Napakalalaking strides na nagawa ng ating mga teams, no, yung Alas Pilipinas sa men, Alas Pilipinas women, pati yung ating Alas Pilipinas beach volleyball teams. So sana hindi maantala yung kanilang progress. And habang suspended yung National Federation, yung ad hoc committee ang mangangasiwa nga po sa pangangailangan naman ng ating mga atleta sa sport ng volleyball. So yung mga dumalo sa board meeting last Monday ng POC, at yun nag-cast ng kanilang vote to unanimously suspend the PNBF ay nandiyan po yung mga officials na sina Secretary General Attorney Wharton Chan, Second Vice President Representative Richard Gomez, Treasurer ng POC Board, Dr. Jose Raul Canlas, Auditor Jose Donaldo Caringal, Athletes Commission Representatives, sina Jessicine Lacuna, and Board Members Ferdinand Agustin, Leonora Escoliante, si Coach Len Escoliante, Alexander Sulit, and Alvin Aguilar. Okay, so yan po yung update naman sa panig ng volleyball. And katulad nga na nabanggit ko kanina, yung ating mga atleta, tuloy pa rin ang laban, no, para ma-represent ang ating bansa kahit na may mga ganitong gusot na kinasasangkutan ng kanilang NSA. Yung Alas Pilipinas Girls, nasa ano po sila na Conrad Chasima Thailand sa kanilang paglahok sa 23rd Princess Cup Southeast Asian Girls Under 18 Volleyball Championship. Napakaganda pa naman ang kanilang panimula sa tournament. Nagtala po sila ng 25-16, 25-10, and 25-9 na panalo kontra Malaysia. So sila po ngayon ang nasa ibabaw ng Pool B action. So ngayong mga oras na to, ongoing na ang laban ng ating team kontra Vietnam na wala pa rin talo sa tournament. So, hoping tayo maging matagumpay din sila sa kanilang ikalawang laban dito po sa Southeast Asian Girls Under 18 Volleyball Championship. Okay? So, we have 40 minutes to go before 7 p.m. We'll take a break. Magbabalik pa tayo sa Sports 918.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod.

0: Happy 50th anniversary to Sports Radio. God bless you more and more power.
1: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sundan ang mga resulta, highlights at sidelights. Ihahatid ng Sports Radio ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
3: Sports 918.
4: Kasama si Ria Arevalo.
3: Let's go team!
4: Sports 918.
5: We have 32 minutes after 7 PM. Nagbabalik tayo dito sa Sports 918. Samantala, noong Lunes pa rin po ay nakapanayam ng media si Samahang Basketball ng Pilipinas Executive Director Erica D. At dinetalya nga po niya yung mga susunod na hakbang para maging official ng naturalized Filipino itong si Benny Boatwright. So natutuwa nga rin sila at nagpapasalamat dahil yung naturalization papers nga po nitong si Boatwright ay aprobado na at naghihintay na lang ng lagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At kapag naging official na po ito, so meaning kapag pinirmahan na ni Pangulo or kung hindi man pirmahan ni Pangulo, hindi i-veto at maglalapse siya into law after 30 days. So kapag hindi na pirmahan at hindi na veto. Okay? So after 30 days magiging ganap na siyang batas. At kapag naging official na nga po ang naturalization itong si Boatwright, magkakaroon na ng oath taking si Boatwright and he will receive his naturalization certificate from the Bureau of Immigration. So, yun po yung document na kinakailangan para makuha niya ang kanyang Philippine passport. So, umaasa ang SBP na makumpleto yung proseso, no, as soon as possible para po makasama ng Gilas Pilipinas sa team natin si Boatwright in time for the 28th Asian Games na gaganapin po sa September 19 to October 4 ang duration ng Asian Games. Syempre bago yung Asian Games, merong deadline yan eh na mga list by names, 'di ba ganun yun eh, list by names ng bawat participating country. So, kung mas mabilis na makukuha ni Boatwright yung kanyang passport, edi pwede nang mailagay talaga yung pangalan niya dun sa listahan ng ating Gilas Pilipinas men for the Asian Games. So, defending champion tayo sa men's basketball ng Asian Games. And hoping nga tayo na with Benny Boatwright and the rest of our Gilas Pilipinas men, of course, sina Justin Brownlee at iba pa, kung sino pa yung mapipili sa lineup natin for the Asian Games, panatili nila ang corona ng men's basketball sa Pilipinas. Okay? Sa 3x3 basketball naman, sina Malik Diof and Elizabeth Means, nakapag-oath-taking na po. And they are now waiting for their BI certificates within this week. Kung hindi nga kahapon, baka nakuha na ngayon, no, yung BI certificates para ang susunod na hakbang, ayun nga, dadalhin na nila sa DFA yon para makakuha rin sila ng passport. Okay, so sila naman po ay inaasahang mapabilang sa ating Gilas Pilipinas 3x3 lineups. Okay, so yan yung iba pa mga update natin sa Gilas Pilipinas National Squads.
6: Sports 918. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
5: Samantala, balikan natin itong balita patungkol nga kay Divine Adili and Rene Baterbonia. So kanina po naibahagi na nga natin yung balita na naihatid na po si Rene Baterbonia sa kanyang huling hantungan sa Talacogon, Agusan del Sur. Kanina pong umaga yung kanyang libing. And si Divine Adili naman po ay pauwi na yung kanyang mga labi sa Nigeria at dumating na yung remains ni Divine Adili sa United Arab Emirates. No? Naghahatid po ng update ang Ateneo de Manila University. And shinare nila sa kanilang social media account na ito pong si Adili, yung remains niya, and his companions are now awaiting the final leg of his journey back home. So, upon arrival sa Lagos, itong si Adili will be received by representatives of Ateneo de Manila University, the Jesuits in Nigeria, and the Nigerian Ministry of Foreign Affairs before being reunited with his family and loved ones. So, yung repatriation ng labi ni Adili ay nagsimula po noong June 22, araw ng Lunes, following a public wake at the Arlington Memorial Chapel sa Quezon City. So, yun po ang update. And as Divine nears home, we continue to hold him, his family, and all who mourn him in our prayers, entrusting him to God's loving care and mercy. So, yan po yung naging pahayag ng Ateneo de Manila University. At kanilang pagbibigay na rin ng update patungkol nga dito sa pag-uwi ng mga labi ni Divine Adili sa Nigeria. Okay? Samantala, kanina naman po ay naging panauhin ng show ni Tito Boy Abunda, no, sa GMA 7. Dumalo si Coach Shot Reyes, ha, sa Fast Talk with Boy Abunda kaninang hapon, at nagpahayag din siya ng kanyang insights, no, about the issue, no. Nanawagan si Coach Shot Reyes for healing and for the public to stop the speculations, no, patungkol nga sa naging trahedya or tragic deaths nitong sina Rene Baterbonia at Divine Adili. So, according to Coach Shot Reyes, ang panawagan niya is healing. Ang panawagan ko is to stop all the baseless speculations. Some people are just speculating out of, I don't know, ignorance, not knowing really what the whole issue is. Okay, so yun yung naging pahayag ni Coach Shot Reyes. So kasi yung iba raw, talagang tahasan ng pagpapakalat ng mga kasinungalingan o mga fake news. So, alam naman natin na syempre, dalawang mga pamilya yung nagluluksa, at for the basketball community, for the Ateneo community, no, they've lost two members of their community. So, find ways to heal not only for the families but for everybody. Okay? So, parang Coach Shot Reyes also feels for the other players na nakakatanggap pa ng mga death threats at saka ng mga bashing, no, sa mga netizens, no. And according to Coach Shot, although Ateneo has its own methodologies, the institution should have known accountability right away. So nag-extend din siya ng kanyang simpatya at pakikiramay sa mga pamilya ni na Baterbonia and Adili. So for Coach Ot Reyes kasi, syempre mas close siya kay Divine Adili na lagi niyang although hindi niya personally close, pero mas familiar, yun yung word. Mas familiar siya kay Divine Adili dahil lagi niya raw nakikita sa Ateneo Court at saka sa weights room. And laging kumbaga magiliw yung kanyang nagiging pagbati, no, kay Coach Ot Reyes. So yun yung kumbaga personal lang na encounter ni Coach Ot Reyes kay Divine Adili. Okay, so yan po yung ilang pang update natin patungkol nga sa balitang yan.
6: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
5: We are 42 minutes after 7 p.m. Nagbabalik tayo sa Sports 918 and siguro we'll just take a break at atin naman pag-usapan sa ating pagpapatuloy. Ito pong magaganap na Asia-Oceania Sambo Championships na gaganapin po starting tomorrow sa Ninoy Aquino Stadium sa Manila. So, detalye po ng balitang yan sa ating pagbabalik dito sa Sports 918.

0: Face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
4: Alam mo ba na ang June solstice ay nangyayari kapag ang hilagang bahagi ng daigdig ay nakahilig ng husto palapit sa araw? Sa Pilipinas, karaniwan itong nagaganap tuwing June 20 o 21 at nagdudulot ng isa sa pinakamahabang araw sa taon. Mas matagal ang liwanag ng araw kaysa sa gabi dahil mas direktang tumatama ang sinag ng araw sa hilagang hemisphere. Bagamat tag-ulan na sa Pilipinas sa mga panahong ito, mas nararamdaman pa rin ang init sa maghapon. Ang June solstice ay isa rin paalala kung paano nakaapekto ang galaw ng daigdig sa panahon at klima sa buong mundo.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
3: In a snap.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
6: Sports 918.
7: 15 minutes bago po mag-alas 8 ng gabi. Dumako naman tayo sa balitang sambo. Ang ating top samboist na si Sydney C. Tangconcian ang mangunguna sa kampanya ng Team Pilipinas para sa 11th Asia Oceania Sambo Championships. So bukas po magsisimula ang kompetisyon hanggang June 28, hanggang sa araw po ng Linggo, ang magaganap na torneo sa Ninoy Aquino Stadium sa Manila. Ang reigning women's plus 80 kilograms sports sambo champion and current world number 6 samboist enters the continental tournament as one of the country's strongest gold medal contenders. So, ang 27-year-old na Davaoenia na nagsisilbi rin pong chairperson ng International Sambo Federation Athletes Commission ay nagbabalik para depensahan yung kanyang heavyweight crown na nakamit niya sa 10th Asia Oceania Sambo Championships sa Tashkent, Uzbekistan. So, last year po yan. Sa Uzbekistan pala yung previous staging itong tournament. So, aabot po sa 500 mga atleta from 31 countries across Asia and Oceania ang maglalaban-laban para sa tournament na first time i-host ng ating bansa. So, yan po yung ating aantabayanan starting tomorrow, June 25 hanggang June 28. And para malaman pa yung ilan pa sa mga detalye nitong Asia Oceania Sambo Championships, no, maya-maya po ating ibabahagi sa inyo yung naging panayam ni Miss Ayang Malyare kay Mr. Paolo Tangconcian, ang pangulo po ng ating Pilipinas Sambo. So siguro ito na atin pong ibahagi sa inyo yung naging panayam kay Coach Paolo Tangconcian. Okay, so maya-maya po, 13 minutes to go before 8 PM. Ayan, antabay lang tayo, no? Kanina sa kanyang programang Game On ay nakakamustahan ni Ayang Malyare si Coach Paolo Tangconcian. Very busy. Nasa ano sila kaninang hapon, no? Nagpre-prepare na for the staging nga po ng tournament. And nandun sila sa Ninoy Aquino Stadium. So, talagang all set na para po sa hosting ng ating bansa. At narito na si Coach Paolo Tangconcian.
8: President ng ating Pilipinas Sambo Federation Incorporated, Sir Paolo Tangconcian.
9: Good afternoon po.
8: Yes, sir.

0: grabe, nararamdaman ko yung excitement nyo para dito sa hosting natin ng 11th Asia Oceania Sambo Championship. Gano na ba, sir, kahanda yung venue? Gano kahanda ang ating Sambo NSA for this hosting?
1: Opo, ma'am. Good afternoon. Almost, ano na, ma'am, almost finished na ito. Finishing touches na lang po tayo. And tomorrow, mag-start na tayo. Maglalaro po yung ating juniors and youth. And sa 26 po, yun po ang ating mga men's and women division.
0: Wow. So, ilan po ba, sir, ang talagang ipaparada ng Pilipinas dito sa okasyon na to?
1: Yes, meron tayong 21. Itong 21 athletes natin, puro ito national team. At meron po tayong another 19. Puro po ito sila mga national champion natin. Kasi 2 months ago, meron tayong tournament ng national sa Davao. Yung juniors and youth. Doon po tayo kumuha ng ating additional players. So in total, we have 40 athletes po ang magko-compete.
0: Wow, 40 athletes. Ang dami na to. Tayo ba ang merong biggest entry dito, sir?
1: Ay hindi po, ma'am. Mang pinakamarami po is ang Kyrgyzstan. Kasi meron silang 70. Pumapangalawa po ang Mongolia, 40 plus po.
0: So, Kyrgyzstan tsaka Mongolia, ito yung first and second na merong biggest entry dito. But of course, sir,
1: pangatlo
0: ang host Philippines. Gano'ng ka-optimistiko po ang ating Sambo NSA na meron tayong i-host na ganito? Paano nyo siya nakikita pagdating pa doon sa future ng Sambo Pilipinas?
1: Maganda po ito, ma'am, kasi nabibigyan ng opportunity. Especially ako kasi product ako ng provincial athlete. So ito yung mga athlete natin na from the province, nabibigyan din po natin ng opportunity. At the same time, hindi lang yung talent ang ma-highlight ng mga athletes natin, kundi yung ating Filipino culture din. At pagkatapos ng competition, itong mga ano natin, itong mga turista natin at makapag-ikot-ikot naman dito sa ating bansa.
0: Yes, yun talaga yung plano din doon. No? Pero Sir Paolo, na-mention mo 40 athletes ang meron ang Pilipinas. So tingin mo, dito ba sa 40 na to, lahat dito positive ka? Lahat dito magiginto, sir?
1: Hindi naman po. Ang akin lang pong prediction is malagpasan lang yung ating record last year. Kasi last year, nakakuha tayo ng 2 gold and pang-apat tayo sa Asian Oceania region. Kasi ma'am, mabigay ko lang informasyon, isa tayo sa pinaka-youngest na team. Kasi itong mga ibang bansa kasi, they are practicing Sambo for 80 years, 60 years, 50 years, yung pinakamababa. Tayo, 10 taon pa lang po, pero nagpang-apat na tayo, fourth place na tayo sa Asian Oceania region. So malaki pong bagay ito sa atin na umangat tayo kahit isang na third place, malaking bagay na po ito.
0: Yes, and for sure, with the support ng ating home crowd, ay magagawa yan kung ang target ay mahigitan yung fourth place finish from last year and syempre mahigitan, mas maparami pa yung last nating napanalunan na 2 gold medals. By the way, yung 2 gold medals na yun, di ba sir, nanggaling kay Sydney C. Tangkonchan at saka kay AC Yap?
1: Yes ma'am. At saka malaki din ang aking ating pag-asa dito sa ating mga national team, mga juniors natin and youth. Kasi ito sila, talagang palaban ito. Dumaan ito sila ng matinding selection and hopefully mag-shine din sila sa palaro na ito, Asian Oceania.
0: Yes, Sir Pao, so tell us, bago yung kailan ba, anong oras yung magiging first event or meron pa po ba tayong inaasahan na opening ceremony? May mga VIPs po ba tayong inaasahan na a-attend po sa opening bukas?
1: Yes po, sa 26 po ang bali opening niya pero tomorrow mag-start na po ang laro. And hopefully mabigyan ko kayo ng mga updates para doon sa mga results.
0: Yes, yeah, so yun yung ating gustong antayin doon. Pero sir, ilang match ba yung inihahanda natin for this competition?
1: So we have 3 play match, 3 playing area po ito. Yung dalawa po is para sa men and women. At dito sa gitna, ito po yung combat sambo. So doon po yung men and women combat sambo. Yung parang amateur MMA siya, may suntok, sipa, yun. Yun po yung nasa gitna.
0: Yes. Sir Paolo, nakita ko rin na meron din kayong photo shoot. Ha? Talagang very fit po si Sir Paolo, no? Na very game din doon sa naging photo shoot. Ikaw ba, may exhibition game ka ba dito, Sir Paolo?
1: Ay, hindi. For pictorial lang yun, ma'am. Actually, kagagaling ko lang nagkasakit. So, gusto ko lang talaga. Ayaw ko ma-miss yung opportunity na makapagpa-picture dito sa, ano, sa playing area. Talagang overwhelming yung ano dito. Napakaganda po ng lugar. Napakaganda ng pagka-design. And talagang kung ano yung na-experience namin sa World Championship, parang mahigit pa ito sa ganda. Sobrang ganda.
0: Yes, nafe-feel po natin. Sir Paolo, pwede ba pakipan yung camera dyan sa venue? Silipin lang natin, tas i-describe nyo sa amin yung loob ng Ninoy Aquino Stadium, sir.
1: Sige, babaliktad ko po yung camera.
0: Okay, sir. Na-on the spot si sir. Ayan. Nasa loob po ngayon ng Ninoy Aquino Stadium si Sir Paolo Tangkonchan at ipapakita niya sa atin itong kanilang ipinagmamalaking magiging mag-house dun sa 11th Asia and Oceania Sambo Championship. Ayan, sir. So, i-describe...
1: Napalimutan ng LED, ma'am. Napakaganda. Ganda ng lugar.
0: Yes, totoo. Talagang abalang-abala, no? Meron na ba tayong mga athlete dyan? Sir, saan ba kayo naka-ano? Nag-stay na ba dyan sa Manila yung lahat po nung ating mga athlete na magko-compete?
1: Yes po, 2 weeks ago pa po, nandito na sila. And complete na, mga uniforms nila, naayos na po lahat.
0: Yes, talagang ready. Sir, sino po yung mga ano? Sino ba yung sumuporta sa ating Pilipinas Sambo para maging posible itong hosting na to ng 11th Asia and Oceania Sambo Championship?
1: Yes, unang-una sa lahat, gusto kong pasalamatan ang PSC, lahat ng mga bubuo, lahat ng mga kawani ng gobyerno na sumuporta dito. Andito kompleto lahat ng mga suporta and of course, ang ating Philippine Olympic Committee, POC President Bumble Tolentino at Chairman Pato Gregorio. Thank you so much po sa suporta. Malaking bagay ito, especially to our grassroots. Mapapanood nila ang kanilang mga national team kung paano lalaban at paano manalo dito sa sariling bayan.
0: Napakaganda naman nun, Sir Paolo. Sir Paolo, tingin nyo ano din yung maidudulot na to, lalo na dun sa ating mga kababayan na mapapanood ng live yung Sambo Action? Tingin mo, posible kaya na mas marami ng magtatanong at sasali sa ating Sambo team after this hosting?
1: Yes po ma'am, actually isa sa mga purpose namin to propagate our sport kasi hindi pa masyadong kilala and inianyayahan ko po, ini-invite ko po lahat ng mga martial arts enthusiasts na manood nitong Asian and Oceania Sambo Championship at bigyan ng suporta, magdasal po tayo na manalo sana ang ating mga national team ngayong palaro and sana makakuha tayo ng maraming medal, makapagbigay ng honor sa ating country.
0: Yes, totoo yan. Sir Paolo, gaano ba kahanda si Sydney C. Tangkonchan at saka si AC Yap na maidepensa yung kanilang mga corona dito sa okasyon?
1: Yes, si AC naman medyo overweight pa pero kinukuha na naman niya yung timbang. Si Sydney naman medyo na konti dahil nagkasakit nga ako nung last month. So dalawang, almost 2 months akong wala sa ano siya nag-attend. Pero sabi ko sa kanya kanina, okay, mag-focus ka na and magpahinga, mag-focus sa laro para mapadepensahan niya yung kanyang corona.
0: Yes, totoo yan. Sir Pao, ang inyong imbitasyon sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa atin right now, baka sila po ay interesadong manood na itong live action ng 11th Asia and Oceania Sambo Championship.
1: Okay, mga kababayan, isama nyo kami sa dasal ninyo and kung may time kayo, makapanood dito sa Ninoy Aquino Stadium starting from June 25 to 28. 4 na bakbakan po ito. Full action nito. Grabe ang ganda nitong Sambo Sambo Asian Oceania Championship. sana mapakita ko at manood kayo dito sa Ninoy Aquino.
0: Yan, there you have it, Sir Paolo Tangkonchan. Ngayon pa lamang, sir, kinokongratulate na po namin kayo at ang ating Filipina Sambo para dito sa napakalaking hosting na to ng 11th Asia and Oceania Tournament. Maraming salamat, sir.
1: Maraming salamat din, ma'am. Thank you for the media support. Thank you po. Sports
2: 918. Maraming salamat. Ayan, natunghayan po natin si Coach Paolo Tangkonchan, ng Pangulo ng Pilipinas Sambo Incorporated, and si Miss Ayang Malyari, na talagang in on the spot pa si Coach Paolo. Eh, pakipan naman po yung no, video, yung camera. Pero yes, ang ganda at ready na ang Ninoy Aquino Stadium, no, para po sa hosting ng ating bansa nitong Asia Oceania Sambo Championships. So good luck sa lahat ng ating mga atleta na sasabak po sa aksyon. 40 athletes from the host Philippines ang lalahok dito sa Asia Oceania Sambo Championships. So kumitain po kayo, suportahan natin ang ating mga atleta sa Ninoy Aquino Stadium starting tomorrow, June 25 hanggang June 28. Okay, and with that, maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong pagsubaybay sa ating programang Sports 918. Maraming salamat sa ating mga kasama sa Master Control, sa Malolos Transmitter Site. Hanggang bukas pong muli, ako po si Ria Arevalo. Ito po ang Sports 918.
3: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na ang magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM. Your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening, with a power of 10,000 watts and with studios located at the fourth floor of the Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Dito ay minsan lang sa isang taon magtanim. So, sa paggawa natin itong sistemang ito, makakaasa na sila na dalawang beses na sila makakapagtanim. At ito ay magsisilbi sa 717 farmers irrigators at sakop ay 530 hectares. Para sa Pangulo, kami po ay nagpapasalamat sa Mabini Kayakay Small Irrigation System. Umasa po kayo na ang inyong programa ay aming ipagpapatuloy at para maiangat ang buhay ng ating mga magsasaka.
2: Malaking tulong po ito kasi sa amin dito, ulan lang talaga ang source para makatubig yung palayan. Tapos, pag walang ulan, hindi tutubo ang palay, nahirapan kami. Kukunti lang talaga maaani. Minsan makachamba pag ayos ang panahon. Pero sa ngayon, panatag kami, nagagamit na namin yung dam namin. Kadalasan sa amin dito, mahirap talaga ang inaasahan. Pagsasaka lang talaga, pagtatanim ng palay, gulay. Ang palayan talaga dito, malaki-laki din. Lalo na ngayon, nadagdagan kasi yung ibang palayan na hindi talaga abuti ng mahirap talagang patubigan kung sa ulan, ngayon, makakatubig na. Maraming salamat po. Thank you po, Pangulong Bongbong Marcos, sa suporta nyo sa aming magsasaka. Maraming salamat po.
3: Malaking tulong po sa amin yung irrigation, labi na po yung tubig. Kasi pag wala kasi kaming tubig doon sa amin, wala talaga kaming maaani. Kung dati, umaasa lang kami sa ulan. Eh ngayon na may dumating sa amin nga blessing, yun, masaya na kami kasi may makukunan na kami ng tubig. Sa aming Pangulo, maraming salamat po, sir, na dumating sa amin yung tubig. Nagpapasalamat kaming mga farmers kasi malaking tulong po sa amin yan.
4: Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas is Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
5: Tungkulin namin sa pamahalaan na pantayan ang sipag ninyo. Kaya't gumagawa kami ng mga pasilidad at nagbibigay ng mga kagamitan upang matiyak na hindi masasayang ang inyong pagod at ang inyong sakripisyo. Kaya't sa ilalim ng administrasyon, ating itinaguyod ang mga SRP, mga small irrigation project na ganito, kabilang nito, sa Mabini Kayakay, upang mapataas ang kita ng ating mga magsasaka at maging mas matatag naman ang laban sa sakuna. Sa pamamagitan ng proyektong ito, masusuportahan ang irigasyon sa 530 hektarya na sakahan sa 5 barangay sa Bambini at Alicia dito sa Bohol. Sa kabuuan, mapapakinabangan ito ng higit na 700 magsasaka mula sa Mabini Kayakay Irrigators Association at tiyak na makakatulong ito sa lokal na supply ng pagkain. Kaisa ang National Irrigation Administration, patuloy ang pagpapatupad ng mga patubig na proyekto upang maisulong ang agrikultura sa Bohol. Hindi maisasakutuparan ang lahat na ito kung wala ang tulong ng ating mga magsasaka. Kayo ang nagbibigay buhay sa ating mga pananim. Higit pa riyan, kayo ang nagbibigay sigla sa bawat pamilyang Pilipino. Sama-sama nating itatag ang isang mas masagana mayabong at maunlad na bagong Pilipinas para sa lahat. That will uplift lives, increase Bohol's agricultural productivity.
6: Kaya malinaw ang utos ng ating mahal na Pangulo. Maghatid ng mga proyektong tunay.
2: Hello mga ka-agri, ito muli ang inyong Kuya Pao para sa ating Bantay Panahon episode. Mga ka-agri, ayon sa DOST Pag-asa, ramdam na ang El Nino sa tropikal na bahagi ng Pasipiko. Dagdag pa rito, may higit sa 80% posibilidad na ito ay maging isang ganap ng El Nino phenomenon na malamang maaaring magpatuloy hanggang sa unang bahagi ng taong 2027. Anong ibig sabihin ito? Ibig sabihin, mas mataas ang tiyansa magkaroon tayo ng mas mahabang tag-init at mas mahabang tag-tuyot hanggang sa mga susunod na buwan. Ngayon pa man, ayon pa rin sa Pag-asa, ang mga kanlurang bahagi ng bansa ay maaaring makaranas ng higit sa karaniwang dami ng pag-ulan dahil sa panahon ng habagat o southwest monsoon. Alam nating lahat ang naging epekto ng El Nino sa ating mga magsasaka at nangingisda. Kakulangan sa tubig, pagbaba ng ani, at iba pang mga suliranin sa produksyon ng pagkain. Ngunit huwag tayong mangamba. Ang mahalaga, maging handa. Kaya naman naglabas ang kagawaran ng pagsasaka ng mga rekomendasyon upang mabawasan ang pinsala ng El Nino at patuloy pa rin ang produksyon ng pagkain. O ngayon, paano ba tayo maghahanda? Para sa mga magsasaka, magpa-insure sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Gumamit ng drought-tolerant at early-maturing na binhi. Magtanim din ng short-cycle crops tulad ng munggo, mani at soybean. Mag-imbak ng tubig-ulan at gumamit ng water-saving technologies tulad ng alternate wetting and drying o AWD. Gumamit din ng organikong pataba upang mapanatili ang kalidad ng lupa. Para naman sa mga mangingisda at fish farmers, bantayang mabuti ang kalidad ng tubig at kalagayan ng palaisdaan. Siguraduhin maayos ang mga dike at walang tagas ang pond area. Maglagay ng sapat na lilim sa mga nakabilad na bahagi ng palaisdaan. At gumamit ng aerator upang mapanatili ang sapat na oxygen sa tubig. O mga ka-agri, ang maagang paghahanda ang susi upang mabawasan ang pinsala ng El Nino sa ating kabuhayan. At sa mga ganitong panahon din, mahalaga na kayo ay makapag-ugnayan sa inyong mga municipal agriculture office para sa mga katanungan, tamang paghahanda at pagre-rehistro sa mga programa ng kagawaran ng pagsasaka. Maging handa at alamin ang pinakabagong ulat ng panahon. Muli, akong inyong Kuya Pao para sa ating Bantay Panahon episode. Hanggang sa muli, paalam!
7: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: 8 minutos kapitbahay. Makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. 25 na po sa buwan ng Hunyo, 2026. Araw na ho ng Webes ngayon ho. Ay galaw-galaw sa mga may obligasyon ho dyan, kila brother, kila sister, ho, galaw-galaw, may oras pa tayo. Ay hindi pumanaw, ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga kaibagi ng kapuluan. Paluzon, Visayas at Mindanao, hangad po namin isang mapayapang morning, isang mapayapang paglalakbay, isang masaganang agrikulturang araw sa ating lahat, sa lalo na sa ating mga bayaning mangingisda. Matatapang nating mga magsasaka. Hindi naman magkabaligtad yun eh. Ano yung magsasaka? Matatapang na mangisda. Ayun. At sa kanila ho mga pamilya, tagusuhin sa kanila mga nanay, tatay, kay lolo, lola, naghahanap po ng signal. Tinatak-tak-tak-tak may kanilang transistor radio sa kanilang mga tahanan. Ay, good morning, good morning, good morning, good morning. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Gising-gising, bangon, kilos, galaw-galaw. Ah, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Eh si Mamang Chuper, paigising lang, paikalabit lang ano. Iwas disgrasya, iwas sa kunabo tayo. May sabay ho tayong napapainggan sa lahat ho ng impila ng Radyo Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao sa Radyo Television. At yan po ang 104.3 Capital. Muna din ang DWC ICM Pindig, Ilocos Norte. Good morning kay Mayor Gina and the rest of the gang. Hindi po naman dyan sa may partihon ng DWCJ sa may Cagayan. Ayun. Good morning naman kay Governor Ed Aglipay. Kamusta ka na, Gob? Kamusta ka na? Dati nating PNP chief ho yan eh. Kamusta ka na, Jen? Long time no look, long time no hear, ha? Ingat-ingat daw sa mga biyahero-biyahero natin ng karne, ng baboy, ng baka, ng manog. Long drive ho yan, no? Kaya naman, pagka hindi kaya, mas mabuting gilid-gilid muna ho tayo. Power nap! 15, 30 minutes, okay na ho yun. Saka ho natin balikan yung ating mga manibela. At syempre, kasama natin, ginigising at binabati ho ng magandang morning, isang sexing araw, ang guwaping na umaga sa ating mga tindero-tindera. Yun o sa mga family, hambayan, sa mga palengki ho natin. Smile, smile, smile naman tayo rin ho. Na makaakit ho tayo ng mga suki naman. Ayun, importante ho yan. Siyempre sa mga batang papasok sa mga eskwelahan, magdala ho ng payong pananggalang sa ulan, hindi ho panagsak. Parang naiba yung kwento ngayon sa mga eskwelahan, ano? Yung pambubuli, yung karahasan. At yung pagka nagbubukas ang klase, binabantayan mo dyan yung nagbebenta ng mga illegal na droga. Ah, illegal substances, meron ngayon iba. Medyo naging kakaiba ho yung dating. Dapat yung mga lugar na yun, ng mga paaralan, dapat yung maging safe. Dapat inadyan ho talaga hinuhubog yung tamang kaalaman ng ating mga kabataan. Naging pugad na po ng katatakutan ngayon. Karahasan. Ganyan eh. Ayos po yan. Ano ho? Panmapag-usapan. May administrator ng SRA, Sir Pablo, kamusta ka na? Miss na kita, ha? Ang pag-angkat ho ng mga bioethanol feedstock gaya po ng molasses, asukal at sugar syrup at ayon po sa SRA at nasa ilalim po ng Biofuels Act RA 9367, ang mga motor at mga makina ano ho, sa bansa ay dapat gumamit lamang ng locally sourced biofuels na mga produktong gawa mismo sa Pilipinas upang suportahan ang mga lokal na magsasaka ng tubo. Antala, RAFIP 2025, inulansan po dyan sa Ilocos Region. Walong pangunahing produkto, tututukan sa agrikultura. Tungtong tayo sa detalye, muna naman si Wilder Kokia, Radyo Pilipinas, Tayug.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Formal nang inilunsad ng PRDP scale-up sa Ilocos Region ang Regional Agriculture and Fisheries Investment Portfolio o RAFIP 2025 Edition. Isang investment roadmap na nakatuon sa pagpapalakas ng kompetisyon at produktibidad ng sektor ng agrikultura sa Region 1. Isinagawa ang launching sa lungsod ng San Fernando, La Union kasunod ng pag-aproba ng Regional Development Council Economic Development Committee 1. Saklaw ng RAFIP ang mga investment-ready intervention para sa 8 pangunahing produkto ng rehiyon: palay, mais, sibuyas, mangga, kape, mani, kamatis at hog production. Pinili ang mga ito batay sa kakayahang magpalaki ng kita, magpatibay ng value chains at suportahan ang regional competitiveness. Ayon kay Doris Joy Garcia, I-Plan Component Head, inaprubahan ng RDC Chair ang paggamit ng RAFIP bilang prioridad na estratehiya para mapataas ang agricultural productivity sa Region 1. Binuo ang plano gamit ang aktual na datos mula sa mga magsasaka, mangingisda, mangangalakal at mga lokal na pamahalaan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Dadalhin ito ngayon ng mga ahensya ng gobyerno, LGU, SUC sa iba pang stakeholders bilang gabay sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
8: Maraming salamat, Radyo Pilipinas Tayug, Pangasinan. Samantala po naman, upgraded na double A abattoir. Pinasinayaan na dyan po naman sa Riga City, Camarines Sur. Mayor nyo dyan sa Naga, pinapurihan ng palasyo ng Malacanang. Masipag daw, nagtatrabaho talaga naman, karapat dapat bigyan ng papuri. Morning kay Mayor Lenny Robredo. Kita namin niyang galang eh. La Robredo, ako Robregado. Amin natin ang mga detalye ng balita. Si Vanessa Nieva Paz, Radyo Pilipinas, Naga.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Pinasinayaan na ang newly upgraded at rehabilitated na Iriga City AA Abattoir na matatagpuan sa Barangay Santa Cruz, Iriga City, Camarines Sur na napondohan sa ilalim ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project. Sa pamamagitan nito, inaasahan umano na mapapalakas ang livestock industry ng nasabing lungsod at makasisiguro na ligtas, malinis at dekalidad na naiproseso ang karne. Ayon kay National Meat Inspection Service OIC Executive Director Roberto Umali, magiging mahalagang sentro na umano ito ng meat processing

0: sa Sengsa Iriga City. Gayon din sa Karating Bayan at magiging operational na ito sa oras na maigawad na ang license to operate bilang isang AA NMIS slaughterhouse. Nabatid na pinalitan ng bagong AA slaughterhouse na ito ang dating locally registered meat establishment sa nasabing lungsod. May kakayahan ang slaughterhouse na magproseso ng hanggang sa 100 baboy at 9 na baka bawat araw. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni PRDP Bicol Deputy Project Director Dr. Mary Grace Rodriguez na mahalaga ang proyekto upang maisulong ang modernisasyon sa sektor ng agrikultura at pinaalalahanan ng mga benepisyaryo at operator nito na pangalagaan ang proyekto at sundin ang mga alituntunin ng NMIS para sa maayos na operasyon ng slaughterhouse. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Maraming salamat, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Naga. Sa pang-report, bago tayo mag-break, galaw-galaw para hindi pumanaw. Ang pangkabuhayan at pangkalikasan ay Socialized Industrial Forest Management Agreement Project inilunsad po ng NTA La Union sa Balawan, La Union. Mga detalye, tutok tayo kay Janity Prianeza, Radyo Pilipinas, Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Report.
3: Inilunsad ng National Tobacco Administration, NTA La Union Branch Office, ang unang taon ng pagpapatupad ng Kahuyang Pangkabuhayan at Pangkalikasan Socialized Industrial Forest Management Agreement Project sa bayan ng Balawan, La Union. Saklaw ng proyekto ang 2 hektaryang lupain na pagtataniman ng fuel wood at ipapanguri ng puno na inaasahang makatutulong sa pangalaga ng kalikasan at pagbibigay ng mga oportunidad sa kabuhayan para sa mga kalahok na komunidad. Ayon sa NTA La Union, bahagi ito ng 5 taong programa na nagalayong makapagtanim ng kabuang 10 hektarya ng iba't ibang species ng puno sa pagtatapos ng proyekto. Isinasagawa ito sa pagkipagtulungan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR at ng pamahalaang lokal ng Balawan. Bilang paghahanda sa pagtatanim, isinagawa ang iba't ibang site development activities at pagtatatag ng seedling nursery, paghahanda ng seed beds at iba pa. Umaabot sa mahigit 12,000 seedlings ng ipil-ipil, kakawati at kawayan ang naparami. Sa patuloy na pagsasagawa ng nasabing hakbang, inaasahan ng NTA La Union at ng kanilang makatuwang na mas mapapalakas ang reforestation efforts at pangmatagalang kabuhayan ng mga komunidad sa Balawan. Para sa Bagong Pilipinas, Charity Frianeza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
2: Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Shout out lang sa mga nakatutok dyan sa may parte ho ng Pandan, Catanduanes, kay Manay at kay Manay Yapin at Manay Dolfo. Galaw-galaw para hindi pumanaw sa mga Rabago, Alcantara, De Queros, Sadsad. Brigado Alcantara family, good morning dyan. Balik po ang palatuntunan. Galaw-galaw para hindi pumanaw. May obligasyon, no? Galaw-galaw tayo ho. May oras pa. Balik po kami, sandali lang.
2: Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam.

0: Linda.
1: Bakit mo naman pinatay?
0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bakit ka napakapiloso po mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para tapos bill mo.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
5: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
6: Orasan natin, 35 minuto na kabilbay makalipas. So naman ang alas 5 na madaling araw. Ay, good morning. Shoutout sa mga nakatutok sa atin. Nakakalimutan ko palagi. Marami palang TNVS na nakatutok sa atin sa madaling araw. Ay, good morning sa mga TNVS natin, sa mga driver natin, sa mga goping na nagmamaneho ngayong madaling araw. Pakiusap lang, bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Ayan, yung madalas sasakyan ng apo ko yung in-drive. Ayan, good morning sa mga nakatutok na mga TNVS po natin. At syempre, bawal po ang tutulog. At sa manibela, pakigising lang si mamang chuper pagka medyo inaantok-antok ano ho. Para iwas disgrasya po naman tayo, iwas ako na tayo sa ating po namang mga lansangan.
5: Agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Samantala, nagpadalho na karagdagang 300 sako ng bigas ang National Food Authority sa Davao del Sur bilang ayun na naman sa mga mahilang naapekto ng lindol noong Hunyo a 8. Pinagkalupon ng NFA ang supply ng bigas sa Office of Civil Defense sa Region 11 para po sa Relief at Emergency Food Assistance. Ang ito nakabuhang 1,356 na sako ng bigas ay napurbang ilabaso para sa mga apektadong komunidad. Katatanggap po ng ayuda mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Davao Occidental para humatiyak ang sapat na supply ng pagkain habang nagpapatuloy ang kanilang pagbangon. Ayun o sa NFA, ngandang sapat na dekalidad na supply ng bigas sa kanilang mga bodega upang masuportahan ang pangangailangan po naman ng bansa sa panahon ng kalamidad at iba pang emerhensiya. Antala, ilang mga barangay dyan po naman sa Miyagaw, Iloilo, apektado ng algal bloom. Ano yung algal bloom? Natin ang mga balitang yan. Tutok tayo kay Paul Darosa, Radyo Pilipinas, Iloilo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Report. Ng emergency meeting ang lokal ng pamahalaan ng Miyagaw, Iloilo, kasunod ng presensya ng algal bloom sa ilang barangay sa bayan. Dinaluhan ng pulong ng mga kinatawan mula Municipal Social Welfare and Development Office, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Municipal Health Office, Office of the Municipal Agriculturist at Information Office upang talakayin ang mga agarang hakbang para mabawasan ang epekto nito sa mga barangay ng Sapa, Mambatad at Narataan. Batay sa inisyal na ulat na kapagtalang MSWDO at MHO ng 86 na pasyente na nakaranas ng mild hanggang severe na sintomas kabilang ang pangangati ng ilong, sipon at paninikip ng dibdib. Nagbabala naman ang University of the Philippines Visayas sa posibleng masamang epekto ng algal bloom at hinikayat ang mga residente na pansamantalang iwasan ang pagpunta sa mga bahagi ng dagat na apektado nito. Ang algal bloom ay ang mabilis at labis na pagdami ng maliliit na algae o lumot sa tubig. Bagamat hindi lahat ng algal bloom ay mapanganib, may ilang uri na naglalabas ng lason o toxins na maaaring magdulot ng pangangati sa balat at mata, hirap sa paghinga at iba pang problema sa kalusugan ng tao at mga hayop. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
5: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Eh, meron tayong makakasama ngayon, no? Makakugnayan po natin ang Maritime Security Law Enforcement Command or MASLEC ng Philippine Coast Guard. Yung pangunahing unit po, ano ho, na natasang magpatapat-magbantay ho naman at magpasunod ng mga batas pandagat. At polisiya at mga regulasyon po naman sa loob po naman nasa sakupan ng bansang Pilipinas. Meron nung kasing hitkalahating bilyong pisong halaga ng pinuslit na sigarilyo. Kasama naman ang mga otoridad sa Cebu. Tingnan muna natin ito, ho. May natin ang mga balitang yan. Nakatutok si Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Cebu.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Inatayang nagkakahalaga na mahigit kalahating bilyong piso ang mga nasabat na imported na sigarilyo sa iba't ibang mga lugar sa Cebu sa isinagawang follow-up operation ng National Bureau of Investigation 7, Philippine Coast Guard 7 at Bureau of Customs Cebu kahapon, Hunyo 24. Ayon kay NBI Cebu District Office Head Arnel Pura, ang nasabing operasyon ay naugat sa kanilang natanggap na impormasyon kaugnay sa mga imported na sigarilyo na ipinustit dito sa Cebu. Na na-intercept ng mga otoridad ang 6 na 40-foot container van na mga illegal na sigarilyo sa isang bakanteng lote sa Barangay Bacanyan, lungsod ng Cebu. Nahuli naman ang 2 individual na mga driver ng pinagkargahang truck. Samantala, 3 pang container vans na naglalaman rin ng illegal na sigarilyo ang narecover ng mga otoridad sa private shipping facility sa Mandawi City. Ayon kay Pura na posibleng nakasama sana ito sa una nang naipadalang shipment sa Manila na nasabat rin ng mga otoridad doon. Ang 2 pang container vans ay nasa kustudiya na ng Philippine Coast Guard. Naniniwala ang mga otoridad na iisa lang ang may-ari ng mga ipinuslit na mga sigarilyo. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa mga personalidad na maaaring nasa likod ng illegal na aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Cebu. Sabay-sabay na napapahinga sa luto ng impila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Nationwide, worldwide, ano, nasa social media platforms tayo, Facebook, Instagram, YouTube, kami pang iba, magkakaalaman, magkakapalitan tayo ng mga impormasyon. Makakausap natin, binabanggit ko kanina, ang Maritime Security Law Enforcement Command of Maslek ng Philippine Coast Guard. Ito yung pangunahing unit na atasang magpatupad, magbantay sa at magpasunod ng mga batas, pandagat at mga pulisiya. Ito yung first line of defense, kung tawagin nga, kapag tanggol sa unang linya ng karagatan laban sa mga illegal na aktibidad. Siyempre, paglaban po sa pagsugpo sa pirata, piracy, smuggling, kupuslit ng tabako at iba pang produkto, human trafficking. Nangangalaga sa karagatan, yung siguridad sa paglalakbay, infrastruktura at pagsasanay po naman at kahandaan. Amin natin yan. Pag-usapan natin yung anti-illegal agriculture smuggling nila. Diyan, nasa linya po natin si Vice Admiral Allen Dalangin, Commander po ng Maritime Security Law Enforcement Command, Philippine Coast Guard. Ano ho? Linya na natin siya. Ngayon ko lang nakakausap ang Coast Guard. Matagal kong di nakakausap noong araw. Halos ka-araw-araw, kausap po ito eh. Vice Admiral Allen Dalangin, sir. Magandang umaga po. Welcome mo sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura, si Kahiro po, sir. Vice Admiral Allen, magandang umaga. Good morning, sir.
9: Magandang umaga po, Sir Hero, at magandang umaga sa lahat ng iyong tagapakinig.
6: Sir, pwede bang Kahiro na lang? Parang nagkakapilan tayo dyan sa bakuran mo. Ganun lang, magkwentuhan lang tayo na mas maganda. Nasa ka ngayon, Admiral Allen?
9: Andito po, andito lang po sa Manila.
6: Sa Manila ka lang, okay. Usapan nga ho natin, kanina binabanggit ko na nga ho, kayo yung first line of defense na kapagtanggol sa unang linya, ano ho? Yung paglaban sa illegal na aktibidad, pagsugpo sa mga pirata, yung smuggling, yung tabako, ha? Nandyan ho yan, ipapang produkto at human trafficking, yung mangangalaga sa karagatan, yung blue economy natin, sinisiguro na dapat masunod yung batas laban sa illegal at hindi na iuulat, ano ho? Mga unreported, unregulated fishing, siguro sa paglalakbay ng infrastruktura at pagsasanay at kahandaan. Kamusta po yan? Ha? Pagsamasamahin natin yung mga tutok na yan, kamusta ang itinatakbo nito sa anti-illegal agricultural smuggling?
9: Yes po, pero tama po Kahiro yung inyong sinabi, napakalawak po ng mandato ng Philippine Coast Guard. Mayroon tayong mandato para sa maritime safety, yung ating mga pampasahero at lahat ng mga cargo vessels na tumatakbo sa ating karagatan. Mayroon din tayong marine environmental protection na function para naman sa mga marine pollution at yung maritime security law enforcement na dyan po papasok ang ating trabaho laban sa smuggling ng mga agricultural products at lahat ng mga produkto. Kanina po, ibinalita yung sa Cebu pero meron po tayong mas fresh na balita dahil kahapon ang Philippine Coast Guard kasama ang Bureau of Customs, ang NBI, ang National Tobacco Administration ay mayroong nahuli na napakalaki pong napakadami pong shipment ng mga sigarilyo na nagkakahalaga ng more or less 1.7 billion. Ito po ay sa Manila nahuli dito sa ating pier sa Tondo. Ang Philippine Coast Guard po kahit pa even before the enactment of Republic Act 12022 yung sa anti agricultural sabotage act ay kasama na rin sa trabaho ang anti-smuggling dahil po sa aming batas sa Republic Act 993 nakalagay sa mandato namin na i-assist namin ang Bureau of Customs sa anti-smuggling efforts.
6: Eh naman nagpapasalamat po tayo kasi nandiyan ang Philippine Coast Guard para manatiling sapat at abot kaya yung presyo mga pangunahing pagkain natin sa bawat pamilyang Pilipino sa pamamagitan po ng pagpipigil dito sa mga kartel na yan. Kasi nga, yung smuggling talaga nagdududuto yan ng artificial na pagmamanipula sa supply po at presyo, yung tulad po ng hoarding at profiteering. Ano ho? Kaya salamat po sa pagtutok po ninyo. At syempre, yung kaligtasan at kalusugan ng mga consumer natin, napaka-importante din po niyan. Ano ho? So, paano nilalabanan ho ng Coast Guard yung anti-illegal smuggling na yan? Ano yung mga produkto ng agriculture na madalas yung nasasabat? Ano ginagawa sa mga kontrabando? At kada taon, gano'ng karami mga nahuhuli natin?
9: Epe, hindi po Coast Guard lang yan. Kasama po natin syempre ang nangungunang mga ahensya, ang Department of Agriculture at ang Bureau of Customs. Sa mga agricultural products po, bukod dun sa mga sigarilyo na nabanggit ko kanina, ang very common na ipinapasok ng illegal ay yung sibuyas. Kung natatandaan nyo, mayroong panahon na umabot ng napakamahal ang sibuyas dahil kukunti ang nakakapasok at lagi nating nasasabat. At nagkaroon pa nga po kami ng mga Coast Guard K-9 na onion sniffing dogs na tumulong dati sa Department of Agriculture sa laban sa smuggling ng mga ganyang produkto. Wala po akong hawak na record ngayon kung gaano kadami, pero yan po ang isa sa mga very common na agricultural products na naipasok. Na alam na po natin ang epekto kapag maraming pumasok na imported, lalo na kung illegal, ay apektado ang presyo, apektado ang ating mga magsasaka. Pangalawa, yung nga pong nasabagit yung kanina, na apektado ang ating kalusugan dahil karamihan pagka ipinasok na illegal, wala pong inspection, hindi natin na-check kung yan ba ay safe sa para kainin ng publiko. Kaya napakakomplikado po ng nagiging epekto.
6: Okay. Dahil po sa seryosong krimen na ito, sa ilalim po ng RA 12022, ano ho, pag napatunayang sangkot ka bilang mastermind, financier ka man, broker, hanggang sa mismo nagbiyaya o nagdala ng gamit ng mga barko, talagang maharap sila sa parusa habang buhay na pagkabilanggo, walang piyansa, at multang aabot po ng 5 beses sa halaga ng puslit na kalakal, di ba?
9: Totoo po yan, Kahiro, kaya nga po nagkaroon tayo ng bagong batas, yung 2024 na Anti-Agricultural Sabotage Act, mas pinalawig po ang mga parusa. At tama po kayo na hindi lang yung kung sino yung nag-ship. Kumbaga kasama yung warehouse, kasama yung may-ari, at lahat ng mga tumulong at naging bahagi ng pagpasok ng mga smuggled products.
6: Tayo hirap dyan sa Coast Guard kasi nga ang papel po ng Coast Guard at ng Basleg dito, kayo po yung seaborne shield bantay ho sa karagatan. Dito sa atin sa Pilipinas, isang archipelago, maraming mga smugglers ang gumagamit ng maliliit na bangka. Ano ho? Merong mga wooden watercraft, merong mga junko kung tawagin, yung ibang mga cargo ship para magbaba ng puslit na sako-sakong bigas sibuyas sa pribadong pantalan at baybayin. Kamusta natin nababantayan yung ganyan? Kasi marami tayong isla-isla.
9: Totoo po, napakarami. Doon sa ngayon po ay malaki na ang inilaki ng Philippine Coast Guard. Ngayon po ay almost 37,000 na tayo. Pero kung bibilangin natin ang dami ng ating mga isla, ang haba ng ating coastline, yung 37,000 ay kulang pa rin po yun. Pero kahit papano po ay malaking tulong na marami na ang pwersa natin ngayon, marami na rin ang ating mga floating asset, hindi sobrang dami kung ikukumpara sa dami nga po ng ating mga isla. Pero dahil po dyan sa modernization ng Coast Guard, ay malaking bagay na po ito na napiprevent natin ang pagbiyahe ng mga smuggled products. Totoo po, sabi nyo na mula sa maliit hanggang sa malalaki kasi mayroong mga junkong na gumagamit ng mga maliliit, lalo na sa Southern Mindanao at sa mga malalaking ports, yun naman po yung nakatago sa container na nakadeklara na misdeclared siya as different product.
6: Siyempre, pagka ganyan may mga smuggling, Vice Admiral, with your due respect, ano ho, it takes two to tango di ba? Eh, pwedeng sila lang. Mga kasabot yan kuminsan na sa panig ng gobyerno. Ganun eh. Napaka-imposibleng magkaroon ng smuggling na solo lang nila na walang counterpart.
9: Totoo po yan. Kaya nga po sa bagong batas talagang, lalo na kung nasa law enforcement group ka, mas malaki po ang parusa.
6: Ah, siguro nag-iisip po yung mga nakikinig sa atin. Eh, saan naman napupunta yung mga perang nakukuha mula sa mga multa ng smuggler? Meron bang special na pondong pinaglalaanan? Ah, pambili ba ng mga gamit ng mga magsasakit, mga isla? O pwede rin sigurong pagpapalakas ng pwersa para mapatuloy yung batas ng Coast Guard at ng Bureau of Customs? Ganun po ba? Meron bang ganun?
9: Yan po ay nasa

0: ito ng magkakaibang paraan para magsabot tayo sa ating agrikultura. Ako meron kay Medyo Three Function, sila rin meron din. Ay, yung smuggling, yung hoarding, yung profiteering, yung tatlong yan, yung nagsabay-sabay.
1: Opo, talaga nga, alam naman natin na ang mga gumagawa ng mga illegal ay magaling din mag-aral kung paano makakalusot. Kaya pinag-aaralan din nila yung ating bas kung paano sila makakalusot. Kaya naman patuloy nating ina-upgrade din ang ating paraan, ang ating estratehiya, para siyempre hindi maiwanan at maging updated sa mga bagong ginagawa nila.
0: Alam naman natin na bistado nyo na rin naman yung mga palusot nila. Kung magagamit yung mga sindikato ng palusot, siyempre nandiyan yung misdeclaration. Andiyan po yung undervaluation, nandiyan po yung ship-to-ship transfer. Magtatakbo yung malaking dayuhang barko doon sa karagatan at ililipat naman sa maliliit naman sa mga bangka. Alam ko namang nababantayan ho yan. Ano po yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Council naman? Ano bang ganun to? Paano ba ito tumatakbo?
1: Ito pong council ang mas mataas na level, kumbaga yung enforcement group, sila yung sa operations, pero pagdating sa mga policy making, sa strategic direction at sa mga mas matataas na decision, ang council po ay binubuo ng mga cabinet secretaries ng mga ahensyang miyembro ng agricultural council po.
0: Eh, may tanong dito, Vice Admiral. Meron daw ho bang reward system para sa mga nagbibigay ng mga impormasyon?
1: Yes, meron pong reward system kagaya ng sa Bureau of Customs. Meron po yung proseso na ibinibigay sa informant kapag, pero yun po ay nakukuha pag natapos na yung kaso. Kumbaga medyo mahaba nga lang pong proseso yan.
0: Okay. Pero sa parting huli na lang, panawagan po natin Vice Admiral Allen Dalangin Sen. Baka meron kayong mensahe sa mga nakikinig po sa atin, sir. Please go ahead.
1: Maraming po salamat sa pagkakataon. Ito pong laban sa smuggling ng mga agricultural products ay hindi kakayanin ng kahit na pinagsama-sama na ang ahensya ng gobyerno. Malaking tulong po ang kung makikicooperate ang ating publiko kung magbibigay ng report sa amin. Meron naman po kaming mga hotline na naka-publish. Sana po ay pag meron kayong makikita ng mga kaduda-duda na sa tingin nyo ay nang sasabotahe o nang smuggle ng mga agricultural products, i-report nyo po agad sa amin. Maraming salamat po.
0: Ako, Vice Admiral Arim Dalangin, sir. Maraming salamat. Sir, taga saan ho mga Dalangin? Taga saan kayo?
1: Ang mga Tagalog pong apelido ay Batanggenyo. Ako po ay taga Mabini, Batangas.
0: Parang sa akin, ako'y ilustre, pero ako'y dini sa Metro Manila lumaki at hindi ko nakilala mga mag-anak sa Batangas. Vice Admiral Arim Dalangin, sir, marami pong salamat. Balikan mo na yung Zumba mo, sir. Balikan mo na yung favorite breakfast mo. At dalangin ko muli, magkapanig tayo ulit sa ipapawid, sir. Ingat ka po kayo. Stay safe, sir. Good morning. Maraming salamat.
1: Maraming salamat po. Hanggang sa muli po, Kahiro.
0: Salamat din po, Vice Admiral Arim Dalangin. Thank you, sir. Mabuhay ka.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Hoy, talaga naman ganyan. Dapat bantayan ho talaga. Ano ho? Sabi ko nga, it takes two to tango. Talagang hindi pwedeng smuggling lang. Merong katapat ho yan. Merong mga tiwaling opisyal na sasaw-saw dyan. It takes two to tango pagka may mga ganyang klase ng krimen. Okay, sa editorial, agritorial.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Eh, hindi na ho bago ang kwento ng paipagbuno natin dito sa agrikultura ng Pilipinas sa bagsik ho ng ating kalikasan. Subalit sa pagpasok ko ng taong 2026, di lang mas naging matindi ang pagsubok na kinakaharap ng ating mga lokal na magsasakit manging isda. Ayon po sa ulat ng Department of Agriculture, mula po naman sa 0.3% ang pagbaba ng kabuuang produksyon at mahigit po naman sa 6% ang pagdaos-dos ng ani ng palay, ay ito po isang malinaw na hudyat. Hindi po sapat ang mga lumang pamamaraan. Kailangan natin yung radikal at mabilis pong modernisasyon. Isang banda, puri-puri po naman yung mga agresibong hakbang na ating pamahalaan. Ang inilang 25 bilyong pisong budget sa mga sektor na lalapit na komersyal na pamamahagi po ng bakuna laban sa African Swine Fever. Sana mangyari na yan, ha? Ang ngayong ikatlong quarter ng taon, may konkretong solusyon na matagal nang inaasam po ng industriya ng paghayupan. Ang ganitong uri ho ng pamumuhunan ay hindi lamang pag-ayuda. Ay pagbuhay sa isang sektor na halos ikupo ng peste at takot. Gayunpaman,

0: naman ng Super El Nino na posibleng magtagal pa, isang malaking paalala na ang agrikultura, lagi nakataliho sa krisis po naman sa klima. Ang plano ng DA na maghanap po ng alternatibong supply ng pataba mula sa Egypt na pagtutok sa mga high-value crops tulad po ng ube at mangga para sa pandigdigang merkado ay matatalinong hakbang pang pag-iba-ibahin ang kita. Oh, ang kita po ng ating mga magsasaka naman. Paman, ang tunay na sukatan po ng tagumpay ay kung mararamdaman ba ng pinakamaliit na magsasaka sa mga lalawigan, yung mga makinang pangsakahan at makabagong teknolohiya po naman sa irigasyon. Ang agrikultura po ay ang galugod ng galugod po ng ating ekonomiya at ang kaluluwa ng ating seguridad sa pagkain. Upang tunay na umunlad, hindi sapat na tayo umasa lamang sa mag-import o pansamantalang subsidiya tuwing may sakuna. Ang hamon sa ating pamahalaan at sa buong bansa ay gawing mas matatag, resilient, moderno at kaakit-akit ng pagsasaka para ho naman sa susunod na henerasyon. Personal upang ihasik ang mga tamang polisiya at pondo upang sa huli, pat at abot kayang pagkain po naman ang anihin bawat Pilipino.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Muli ang ating pagsaludo sa ating mga bayaning magsasaka at mangisa. Maraming pong salamat sa inyo. Na kaming oras, ang ngalan nila Roger Cruz, Rolly Bumatay, Alvin Balgone, Roman Malilin. Punin po natin sila Nida Soriano, Susan Barameda, Gemma Trocamora, Sam Reyes, Marcel Malimban, Julius Ongab, Camilo Mori, Ron Esperanza. Yung mga executive producer sila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo, Hero Ilustrero Brigado, nag-iiwan. Namang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Magsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Ang po ay isang paraiso, ay minsan pa. Wag ho tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Wag ho tayong magpalinlang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang po talaga. Lahat kami, may sakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Apat na minuto na makalipas, ay kanin po naman ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo na ating mga balita, panukalang national budget para po naman sa taong 2027, susumitin na ng Executive Department sa Kongreso sa buwan ng Agosto.
0: Headlines.
3: Pilipinas at Laos People's Republic, a Democratic Republic, ay bagong kasunduan para sa kooperasyong pang-agrikultura.
0: Headlines.
3: Isang arrival privilege para po naman sa kwalipikadong mga Pilipino, ipatutupad ng United Arab Emirates.
0: Headlines.
3: Lip items na donasyon mula po naman sa People's Republic of China, ang mahagi na sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol dyan po naman sa Mindanao.
0: Headlines.
3: Kahit tulong naman ng Department of Social Welfare and Development para po sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, papatuloy.
0: Headlines.
3: Dalawang minor de edad na suspect sa pamamaril sa Tacloban City, nasa kustudya na ng Department of Social Welfare and Development.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Tutok tayo sa mga detalye ng ating balita. Proposed national budget para po sa taong 2027. Asahang susimitin na ng Executive Department sa Kongreso dyan po, sa buwan po naman ng Agosto. Ang detalye ng balita niyan, nandiyan po naman kay Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Nakatakdang magsumiti na ng ehekutibo sa Kongreso ng Panukalang Pambansang Budget para sa susunod na taon. Ito ayon kay Executive Secretary Ralph Recto ay inaasahan sa buwan ng Agosto o isang buwan pagkatapos ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa susunod na buwan o sa Hulyo. Wala pa namang inilalabas na balangkas ng mga popondong kagawaran para sa 2027. Subalit, ayon kay Recto, ay tinuturing nilang one of the biggest ticket items ay ang National Tax Allotment o NTA para sa mga lokal na pamahalaan. Ito, sabi ng Executive Secretary, ay aabot sa 1.32 trillion pesos na mas mataas ng 129.32 billion pesos kumpara sa kasalukuyang alokasyon. Nanguna ang DepEd sa may pinakamalaking budget allocation ngayong taon na nasa 1.015 trillion pesos na sinundan ng DPWH, DOH, DILG at ng Department of National Defense. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inalalakas po ng Pilipinas at ng Laos People's Democratic Republic o Laos PDR ang ugnayan sa agrikultura matapos pirmahan ang isang panibagong kasunduan sa kooperasyong pang-agrikultura. Ilagdaan ni na Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. at Laos Minister of Agriculture and Environment Lingkam Dong Saban ang updated Memorandum of Understanding on Agricultural Cooperation. Ayon po ng kasunduan na palawakin ang pagtutulungan sa mga larangan po ng food security, climate resilient farming, agricultural technology research, post-harvest systems. Hindi na pa ang programang makatutulong sa pagkabalakas po ng sektor ng agrikultura ng dalawang bansa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mantala, kabilang din sa mga tinalakay ang pagpapalawak ng kalakalan sa seafood, produktong niyog, kape, mais at mga alagang hayop tulad ng kambing at kalabaw. Tinututukan din ang kasunduan ng posibilidad na mas matatag na supply ng potash fertilizer mula po sa Laos. Kasabay po niyan, binuuri ng Philippine-Laos PDR Joint Committee on Agriculture na mga kasiwa po naman sa pagpapalawak ng mga proyekto, technical exchanges, research initiatives at iba pang programang nakapaloob po naman sa nasabing kasunduan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dalas, ibang balita, visa on arrival para po naman sa mga valid Filipino passport holders ay magdungo dyan sa United Arab Emirates, epektibo na ngayong araw. inusat ng Department of Foreign Affairs. Sa detalye ng balita na tungulat ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Epektibo na ngayong araw ang pagkakaroon ng visa on arrival para sa valid Filipino passport holders na nais magtungo sa United Arab Emirates sa UAE. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ang nasabing visa on arrival ay dahil na rin sa mas pinalalim na bilateral relation ng Pilipinas at UAE. Sa ilalim ng visa on arrival scheme ay maaaring umabot sa 100 dirhams. Ang bayad para sa 14 na araw na visa na maaaring palawigin ay isang beses para sa karagdagang 14 days na magbabayad lamang ng 25 dirhams. Habang nasa 250 dirhams naman, ang babayaran naman para sa 60 days na pamamanagin sa kanilang bansa. Nais kasi ng Pilipinas na mas mapayabo pa ang pagkakaroon ng people-to-people exchange nito sa United Arab Emirates. Wala pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 9 minuto na makalipas, ay kanin po naman ang mga sipapangbalita. Nagsimula na ang repacking ng mga relief item na donasyon mula po naman sa People's Republic of China para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol dyan sa Mindanao. Sabay kipagtulungan ng mga volunteer at tinuguriang Angels in Red Vest ng Bureau of Fire Protection or BFP, isinagawa paganda ng libo-libong ayuda para sa mga apektadong komunidad. Abilang sa mga iniandang kagamitan ng 5,500 modular tents, kits sa 5,100 sleeping kits, at higit sa 5,000 kitchen kits na nakadagdang, ipamahagi mo naman sa mga nangangailangang pamilya. Oras na matapos o ang repacking, agad namang ihatid naman ito sa mga apektadong lugar sa Dabao Region at Soxargen. Samantala, nagsagawa rin po ng inspeksyon ang DSWD Field Office 11 kasama si Chinese Consul General sa Shenzhen bilang bahagi po ng koordinasyon at paghanda para sa distribution. Ang mga donasyong nakalaan po naman sa mga pamilyang naapektuhan ng nasabi pa rin kalamidad.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tuloy ang paghahatid ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development of DSWD para sa pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol dyan pa rin sa Mindanao. At ayon sa pinakuling datos, ang pagpadala na ng ahensya ng higit sa 633,000 mga family food banks, higit sa 17,300 non-food items, at higit po naman sa 13,300 na ready-to-eat food boxes sa apektadong lugar. Ayon sa DSWD, agi ang mga ito na kalagdagang tulong na hiniling po naman ng mga lokal na pamahalaan upang matugunan ang pangangailangan ng mga residenteng apektado po ng kalamidad. Kabilang ang mga rehiyon na katanggap ng mga supply ang Zamboanga Peninsula, Mau Region, Soxargen, ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM. Antala, at uli po naman ay mag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na opisyal upang matiyak ang maagap na pagtugon at tuloy-tuloy na distribusyon ng kinakailangang ayuda sa mga apektadong komunidad pa rin.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ang balita po naman na nasa 1.7 bilyong piso naman ang halaga ng mga smuggled na sigarilyo ang nasabat sa isang magkasalim na operasyon ng National Bureau of Investigation, FBI, Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs at Philippine Coast Guard. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, pabot po sa 23 container vans ang nakumpiska sa operasyon. Batay sa paunang investigasyon, iniklara bilang consumer goods ang kargamento upang mailusot po naman sa mga otoridad. Alaman na nanggaling ang mga kargamento sa pribadong pantalan sa Cebu, dinala sa isang shipping facility sa Vitas Industrial Estate sa Tondo, Maynila. Ang simulang operasyon matapos makatanggap po ng impormasyon ng NBI Special Action Unit mula sa isang confidential agent. Confidential source, ang papatuloy ng mas malalim na investigasyon upang matukoy po naman ang lahat ng individual at grupong sangkot sa illegal na transaksyon at maihain po ng kakulang kaso sa mga mapapatuloy.

0: ng hangin, abot mo naman sa 65 km kada oras at mabugsong-bugsong hanggang 80 km kada oras pa rin. Asang papasok ang bagyong Higo sa Parma mayang gabi o sa madaling araw po ng Biyernes bukas. Tawagin itong Gardo. Pag nasa loob na po na nasa sakupan ng Pilipinas, nanatiling malayong bagyo sa kalupaan ng Pilipinas, hindi nasang magdudulot ng direct ng epekto sa lagay ng panahon at kondisyon po ng karagdaan sa ating bansa. Inapayuhan pa rin ang publiko naman at magulangan at tanggapan ng disaster management na patuloy na sumaybayan ang mga susunod na abiso ng pag-asa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Antala, kinumpirma ng kampo naman ni Vice President Sara Duterte na natanggap na nila ang manifestation ng prosecution panel na umihiling na buksan sa pre-trial conference ng BIR Box. Naglalaman po ng mga tax record ng pangalawang pangulo ay kay defense lawyer attorney Michael Poa. Di muna siya magbibigay ng komento hinggil sa nilalaman ng manifestation at ihintay nila mga kanilang formal na tugon sa usapin. Inid din ang defense team na hindi magiging sanhi na pagkakaantala ang pre-trial proceedings ang kanilang magiging sagot kahilingan po ng prosecution.
2: We will formally respond to the manifestation. But I read the manifestation briefly. I think there are 3 or 4 points that they manifested and asking for it. We're very reasonable naman sa defense, but siguro I won't give any details right now. Let's wait na lang po for the formal response.
0: Yan po si Vice President Sara Defense Lawyer Attorney Michael Poa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inabulaanan ni House Speaker Terry Rigodon, pahayag ng kampo naman ni Vice President Sara Duterte na umaasa lamang ang prosecution panel sa mga pribadong abogado sa paghawak ng kaso aban sa pangalawang pangulo. Namitaw ang isyo kasi po nagpapatuloy na pre-trial conference na nagsimula pa noong nakalang linggo at hindi pa natatapos hanggang sa kasalukuyan. Ayon kay defense team member attorney Mike Veneluan, naniwang dumadalo lamang sa umaga mga mababata sa kabilang po naman sa prosecution panel. Alaunan ay iniwan na ang mga pribadong abogado na upang ipagpatuloy po naman ang trabaho. Gayunman, sabi po ni Rigodon na aktibong nakikilahok ang mga public prosecutor sa lahat po ng bahagi ng pre-trial conference at sa mga kinakailangang proseso upang mapabilis ang pagsisimula po naman ng paglilitis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 15 minuto na po makalipas ay kanin po naman ang umaga, araw po ng Webes. Ngayon, galaw-galaw para hindi pumanaw. Hindi po kami, sandali po lamang, ilan mo ng mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 16 na minuto na makalipas ay ganin po naman ang magatuloy pa rin sa ating palitaan. Nasa kustodya na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang 2 minor de edad na suspect sa pamamaril na naganap po naman sa San Jose National High School, Tacloban City. Sa pagbisita ng DSWD Secretary Rex Galsalian sa lungsod, tiniyak niya na sa mga pamilya ng mga biktima, mga estudyante, mga apektadong komunidad na nasa pangalaga ng ahensyang 2 kabataang sangkot po naman sa insidente. Ayon sa kalihim, asa ilalim ang mga suspect sa mga naangkop na intervention at rehabilitation program alinsunod po sa Juvenile Justice and Welfare Act of Republic Act 9344. Nagdag pa niya, susundin din po ay tinakdang proseso naman para sa mga batang itinuturing na Children in Conflict with Law o CICL habang sinasagawa ang kaukulang mga hakbang ng pamahalaan. Antala, nagpapatuloy po ng DSWD pagibigay po ng psychosocial support pang kinakilangang servisyo sa mga pamilya, estudyante at komunidad na naapektuhan pa rin po naman ng pamamaril sa paaralan.
1: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
0: Date lang tayo, yung 2 sa mga binaril ho, critical na kalagayan na rin ngayon ho. Nako. Department of Social Welfare and Development, tanawagan naman sa publiko na maging responsable sa pagbahagi ng mga impormasyon online kaugnay sa nang Tacloban shooting incident. Dahil sa detalye, nandiyan po naman si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nakikiusap si DSWD Secretary Rex Cachalian sa publiko na maging responsable at sensitibo sa pagpo-post at pagbabahagi ng mga impormasyon.

0: sitwasyon online kaugnay ng nangyaring shooting incident sa Roncenvasio High School sa Tacloban City. Ayon sa Kalihim, hindi lamang ang mga direktang naapektuhan kundi ang buong school community at lungsod ng Tacloban ang dumaraan ngayon sa proseso ng paghilom matapos ang trahedya. Dahil dito, kinikayat ni Secretary Chalier ng publiko na isaalang-alang epekto ng mga ibinabahaging larawan, video at impormasyon online dahil maaari itong magdulot muli ng trauma sa mga pamilya, biktima at komunidad.
1: Ang dami na kasing lumalabas na iba't samut-saring mga kwento, mga posts sa social media na re-triggers or reignites the emotions. Minsan may mga pictures na hindi na dapat sana pinupost na natatandaan, umuulit yung trauma It reactivates the trauma. And marami sa amin mga social workers, sabi nga, sana mapakiusapan natin yung general public na tulungan natin yung mga pamilya maghilom sa pamamagitan ng pagiging responsible natin sa pagpost ng mga pictures.
0: Ang tinig ni Secretary Kachalyan mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Embastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: News Nationwide. 9 minuto na makalipas sa 6 ng umaga, samantala pamahalaan. Umapilang ho sa mga magulang na panatilihing bukas at madali para sa mga bata paikipag-usap. Napaka-importante ho niyan. At ang ulat po naman mula naman kay Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kailangang magsimula sa tahanan ang pagprotekta sa mga bata. Ito ang binigyan ni Council for the Welfare of Children Executive Director Angelo Tapales sa gitna ng mga krimen na kinasasangkutan ng mga kabataang suspect. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ng opisyal na kailangan panatilihin ng mga magulang ang human connection sa mga bata. Kausapin dapat ang mga ito, yakapin at siguruhin na nanatiling bukas ang komunikasyon sa mga ito. Anya, bagamat tumutulong kasi ang komunidad, mga paaralan at maging ang gobyerno sa pagprotekta sa mga bata, ang mga magulang at ang tahanan pa rin ang nagsisilbing unang depensa at pangunahing faktor na humuhubog sa pagkatao o karakter ng isang individual. Kailangan anya magtulong-tulong ang lahat upang maisakatuparan ito na dapat ay magsimula sa mga tahanan. Sa ilalim pa si anya ng Bagong Pilipinas, bawat bata ay mahalaga.
5: Sa mga magulang, dahil po doon sa nangyari ng mga pananaksak na nangyari po doon sa pamamarin na na-witness po natin sa ating mga TV po, ano, ang kailangan po ng ating mga anak ay human connection. Kausapin po natin sila, yakapin po natin sila, let's open lines of communication with our children. At the end of the day, we are at the forefront of what the government is doing to protect our children. Ang mga magulang po, tayo ang punong abala po dyan. Of course, the schools help, the communities help, and the government helps. But at the end of the day, child protection starts at home. Huwag po natin pabayaan ang mga bata dahil sa Bagong Pilipinas po, bawat bata ay mahalaga.
4: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Muling umarangkada ang imbestigasyon sa naganap na pamamaril sa San Jose National High School na Tacloban City matapos pumasok na rin ang National Bureau of Investigation o NBI sa kaso. Kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na sasagawa na ng imbestigasyon ng kanilang mga agent. Katuwang ang iba pang law enforcement agencies upang matukoy ang buong detalye ng insidente. Ayon sa NBI, sinisiyasat na nila ang pamamaril, ang lawak ng naging epekto nito at ang posibleng motibo o ugat po naman ang pangyayari. Matatandaan noong Hunyo 22, taong kasalukuyan, 2 minuto de edad na estudyante ay nagpaputok ng baril sa loob ng isang aralan dyan sa nasabing paralan dahil sa insidente. 3 estudyante ang nasawi, habang 22 ipapang nasugatan. Nauna nang nag-utos ang Philippine National Police ng malawakang investigasyon matapos lumabas na isa sa mga na-recover na baril ay pag-aari po ng isang babaeng polis na tiyahin pa lang siya sa mga suspek.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Man Kids Bill, sinusulong ni Senador Joel Villanueva na mapasama sa priority bill sa administrasyon. Sige, trabaho na kayo. Sa Senado, yan ang ulat pa naman ni Nymph Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Inimok ni Senador Joel Villanueva ang LEDAC na isama sa mga priority bills ang kanyang Smart Kids Bill, isang panukalang naglalayong protektahan ang mga bata laban sa mapanganib na epekto ng social media at iba pang digital platforms. Ayon kay Villanueva, lalo pang naging mahalaga ang panukala matapos ang naganap na pamamaril sa isang high school sa Tacloban City kung saan 3 estudyante ang nasawi. Bagamat patuloy pa ang imbestigasyon sa insidente, presidente. Sinabi ng senador na kailangan ng mas malawak na hakbang para maprotektahan ang mga kabataan, hindi lang sa paaralan kundi maging sa online world. Sa ilalim ng Senate Bill 2071 o ang Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces o Smart Kids Bill, ipagbabawal sa mga batang wala pang 15 years old ang paggawa at pagpapanatili ng social media accounts. Ang pananagutan ay nakatuon sa mga operator ng digital platforms at hindi sa mga bata. Inaatasan din ng panukala ang mga platform na magpatupad ng age verification systems, content moderation, safety by design features at regular na pagsusuri para matukoy at maalis sa mga underage na accounts. Kailangan din nilang magsumite ng taunang transparency report sa DICT. Kapag lumabag, maaaring pagmultahin ang mga platform ng mula 1 million hanggang 20 million pesos at hanggang 50 million pesos para sa paulit-ulit o matinding paglabag kasama ang posibleng suspensyon ng operasyon. Ginitin Villanueva na hindi layunin ang panukala na parusahan ng mga kabataan kundi panagutin ang mga kumpanyang nagdedesenyo at kumikita sa mga digital platforms para matiyak ang ligtas na online environment para sa mga bata. Mula sa dato para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bantala, nilinaw po naman ng Commission on Human Rights or CHR ang isang Children in Conflict with the Law o CICL na below 15 years old, walang criminal liability. Ayon kay CHR Commissioner Spokesperson Beda Epres, hindi man ito makakasuhan ay isa sa ilalim naman ito sa rehabilitasyon. Intervention para tiyakin na hindi na nila uulitin ang krimen na kanilang nagawa. Liwanag niya, ayon sa Juvenile Justice and Welfare Law, ang assumption ay nalihis lamang ng landas sa mga ito at dapat bigyan pa ng pagkakataon na magbagong buhay. Ayon man anya, kung ang CICL ay nasa edad 15, pataas pero below 18 years old, ay itong makasuhan kung mapapatunayan na may discernment o alam niya ang kanyang ginagawa ay mali, i-commit o gawin po naman ang isang krimen.
8: Meron po bang discernment? Ibig sabihin, nung kinumit niya po yung krimen, kung kinumit niya po yung act na yon, ay alam niya na mali yung ginagawa niya, alam niya yung posibilidad na ito ay nagko-constitute ng isang criminal offense. Pag yun po ay mapatunayan, pwede po siyang masampahan ng kaso. Tulad po ng pagsampa ng kaso sa mga of age o yung mga nasa age of majority na.
2: Mandala, nanindigan pa rin po naman ang CHR na tama lang na 15 years old ang edad ng criminal liability. Ikpo ni Commissioner Epres, baka mas lalo pang maging problema ng lipunan kung sa batang edad nila, makukulong na mga ito at hindi na magagabayan sa kanilang paglaki. Iyang din pa na tagapagsalita ng CHR, aiintindihan nila na karumaldumal ang nagawang krimen, partikular ng mga CICL na naganap na pamamaril sa paralang po dyan sa Tacloban. Kaya maikmit-anya nilang iniimbisigan upang alamin ang dahilan bakit nila nagawa ang krimen sa mura nilang edad.
9: Pagka binaba po kasi natin yung age ng criminal liability or responsibility, baka mas lalo pong maging problema pa ng society itong bata na to kung sila ay makukulong na. Naintindihan po namin, medyo karumal-dumal po yung ito, particularly itong incident na ito. Kaya nga po kami ay nagkakandak ng investigation dito para ang gusto namin malaman ay yung dahilan, bakit nila nagawa yon. To think na napakamura pa ng kanilang mga
2: CHR Commissioner at Spokesperson Beda Epres sa panayam po ng Mike In, Mike Out.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Solusyon para imbisigan ang pagkabatabat ng bata sa mga eskwelahan, iniyain po naman dyan sa kamera. Tungkol naman ni Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Iginiit ni FPJ Pandaybayan ni Han Partilis Representative Brian Poe na hindi kulang sa bata sa bansa sa mga eskwelahan bagkus kulang sa pagpapatupad. Ito ang pahayag ni Poe kasunod ng madugong pamamaril sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong estudyante at ikinasugat ng iba pa. Sa pamamagitan ng House Resolution Number 1147, nais ni Poe ng isang malalimang investigasyon in aid of legislation upang busisiin kung sadyabang napabayaan lang ang pagkapatupad ng Anti-Bullying Act at mga emergency response protocol sa mga campus, mga programa sa mental health at ang umiiral na juvenile justice system sa bansa. Bukod sa sistema ng eskwelahan, gustong pananagutin ni Poe ang mga irresponsabling may-ari ng baril kung bakit nakahawak ng armas ang mga menor de edad. Samantala, sa gitna ng pighati, binigyan pugay ng kongresista ang kabayanihan ng 15 anyos na si Chris Lawrence Fabian na buong tapang na humarang at nagtangkang protektahan ang kanyang mga kaklase sa naganap na pag-atake. Nanawagan din ang Party List Solon sa sektor ng edukasyon na gamitin ang trahedyang ito para repasuhin at palakasin ang mga mekanismong nagtitiyak sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa loob ng mga silid-aralan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga polisiya naman, hinggil po sa presensya ng mga polis sa paaralan, re-repasuhin ng Philippine National Police. May ulat dyan si Chemag Dagala.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Isa sa ilalim sa paglipaso ng Philippine National Police sa kanilang mga polisiya hinggil sa pagbabantay ng mga polis sa paaralan. Ito'y kasunod na rin ang nangyari pamamaril ng 2 estudyante minor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 nilang kamag-aral. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya, kailangan aralin ang security policies gaya ng pag-i-inspeksyon sa mga bag at pagkakapkap sa mga estudyante, bagay na kahit ang mga guro ay hindi naman ginagawa. Bilang tugon naman ay tiniyak ni Philippine National Police Chief Police General Jose Milencio Nartatis Jr. na kanilang paigtingin ang presensya ng mga polis sa eskwelahan. Bagamat bawal ang mga polis ay tinuturing na zones of peace, sinabi ng PNP chief na maaari pa rin naman lumahok ang mga polis sa mga ilang aktibidad gaya ng flag raising upang maging deterrence o balakid sa mga nais gumawa ng krimen. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Tagada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, patuloy na sinusulong ng PNP Anti-Cybercrime Group ang Nihilistic Violent Extremism Awareness Campaign. Panayam ng Mic In, Mic Out. Bipo ni PNP Anti-Cybercrime Group Acting Director Police Brigadier General Wilson Azueta. Walo na po sa 24 na mga minor de edad ang na-rescue nila ngayon ng kampanyang ito. Niya, nagbibigay ng intervention sa mga kabataan na ililigtas sa tulong ng social workers ng DSWD kit niya. Ang mga ganitong kaso ay pwedeng naging ugat sana ng violence o karahasan, pero iwasan ito sa tulong ng intervention na ginawa ng pamahalaan.
12: Ito sana ay mga potential na mag-result sa mga violence, but because of intervention, na-prevent natin. Itong kampanya namin ay binubuo ito ng aming cybercrime prevention and cyber safety campaign. So ang programa natin dito ay Awareness and Education Program, Alliance and Partnership Program. We have the Organization and Motivation Program. We have the Information and Media Program, and to include ating Interventions and Rehabilitation Program.
2: Boss, si PNP Anti-Cybercrime Group Acting Director Police Brigadier General Wilson Azueta.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pang balita, maaaring maabot na ng Angat Dam ang kritikal na level ng tubig na 160 metro sa mga susunod na araw bago matapos ang buwan ng Hunyo. At ay po sa pinakuling tala, nasa 163.51 metro na lamang ang level ng tubig sa dam at patuloy itong bumababa ng halos kalahating metro kada araw dahil po naman sa akulangan ng ulan. Ayon sa PAGASA, ang pagtala lamang ng 127 mm ng ulan mula naman Hunyo hanggang 22. Mas mababa kumpara sa nasa 280 mm para po sa naturang panahon. Sabi ni PAGASA Hydrologist Jofren Baluyas na nakahanda na mga hakbang. Pamahalaan upang matiyak ang sapat na supply ng tubig para sa atin po namang mga kabahayan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, sinabi pa rin ni Habaluyas na itinigil na muna ang alokasyon ng tubig para sa irigasyon. Mula pa nung huling bahagi po naman ng Mayo pang mapanatil ang supply para po naman sa domestic consumption. Impaman, nasa ang tataas ang dami ng ulan pagsabit po na ikalawa, ikatlong linggo ng Hulyo dahil po naman sa epekto ng habagat. Posibleng umakyat ang level ng tubig sa Angat Dam sa mahigit na 176 metro bago matapos ang buwan. Patutulong anya upang mapunan ang pangunahing pinagkukunan ng tubig dito po naman sa Metro Manila.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mandala, Taiwan, pinalalakas ang military readiness habang umiikli naman ang warning time sa posibleng banta mula po naman sa China. Mula po naman sa Radyo Pilipinas World Service, narito naman ang ulat ni J. Arevalo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Pinalalakas ng Taiwan ang kahandaan ng militar nito matapos sabihin ng mga opisyal na lalo nang umiiksi ang panahon ng babala bago ang posibleng bigla ang pag-atake ng China. Ayon kay Taiwan Defense Minister Wellington, kung mahalagang masubukan ang kanilang sandatahang lakas kung gaano ito kabilis na makakakilos sa aktual na labanan. Kasalukuy nagsasagawa ang Taiwan ng 5 araw na immediate combat readiness drill na nakatuon sa mabilisang pagresponde sa posibleng pagsiklab ng digmaan. Bahagi ng pagsasanay ang senaryong maaaring gawing tunay na opensiba ng China ang mga regular nitong military exercises sa paligid ng Taiwan. Halos araw-araw na rin ang manong nagsasagawa ng operasyon ng militar ng China malapit sa isla, kabilang ang pagdaan ng kamakailan na pinakabagong aircraft carrier nito sa Taiwan Strait. Samantala, kinundi na ng Beijing ang naturang mga ehersisyo at muling iginiit na hindi nito isinasantabi ang paggamit ng puwersa upang maisakatuparan ang layunin nitong pag-isahin ng Taiwan at mainland China. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Dating balitang sports, group stage elimination games ng FIFA World Cup o marangkada na. Tali mula naman kay Sports Radio 918 correspondent Juan Bayado.
14: Kasalukuyan nagaganap ang elimination games ng FIFA Men's World Cup 2026 sa Estados Unidos, Canada at Mexico. Ongoing na sa broadcast time ang magkasabay na matches sa pagitan ng Morocco kontra Haiti sa Atlanta at Scotland kontra Brazil sa Miami. Mamaya namang 9 a.m. Philippine time ang magiging sabay na kick-off time ng mga matches na Korea Republic versus South Africa sa Monterrey at ang Mexico versus Czech Republic sa Mexico City. 32 koponan ang lalahok sa unang parte ng World Cup knockout stage na magsisimula sa Lunes, oras sa Pilipinas. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Para sa natin, 34 minuto na makalipas. Sa ikanin po naman ng umaga, magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide pang Webes na edisyon. Walang mahalagang paalala.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam.

0: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating bar!
1: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Buti na siya siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 36 na minuto na makalipas. Sa 6 po naman ang maga, nagbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon, tutok tayo sa mga balitaan magagaling po sa tanggipinan ng Radyo Pilipinas, Zone, Visayas at Mindanao. Ay natin ang Batanes. Hero incident record na sa mapanatili ng Batanes PDRRMO sa gitna po ng bagsik ng Bagyong Francisco at Habagat. Detalye, nandiyan po naman si Bea Casa de Guzman, Radyo Pilipinas, Batanes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Naglabas sa Emergency Advisory ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Batanes dahil sa malalakas na bugso ng hangin at ulan na dala ng Bagyong Francisco at ng pinaigting na habagat. Upang mapanatili ang zero incident record ng probinsya, mahigpit na ipinagbabawal ng PDRRMO Batanes ang pagbiyahe ng lahat ng Cogon tricycles sa mga bukas na highway. Ayon sa PDRRMO Batanes, masyado kasing magaan ang disenyo ng mga tradisyonal na Cogon tricycles, kaya delikado itong tumumba o tangayin ng malakas na hangin. Ipinatutupad din ang strict no descent policy sa Chowa View Deck dahil umaabot sa 3.8 metro ang taas ng mga alon sa dagat. Pinag-iingat din ang pamunaan lahat ng mga pupunta sa Bayong Rolling Hills at Rakuha Apayaman o Malboro Country dahil maputik at madulas ang tereno kasabay na malalakas na hangin na maaaring magdulot ng aksidente. Pinaalalahanan din ng PDRRMO Batanes sa mga hotels at tour operators na panatilihin ang mga turista sa loob ng kanilang mga accommodation at huwag isugalang buhay para lamang sa itinerary. As of 5 p.m. Miyerkules ng hapon, wala pa rin biyaheng pandagat at panghimpapawid sa buong lalawigan ng Batanes at nasa ilalim pa rin ito ng Blue Alert status. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pero man tayo sa Tokikiraw, Bagyong Francisco hindi gano'ng nakakaapekto sa mga mamamayan ng Lambak, Cagayan. Ayon po sa RDRRMC. Italian, nandiyan po naman sa April Radio, Radyo Pilipinas, Tuguegaraw.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Walang direktang naapektuhan sa Lambak, Cagayan sa pagdaan ng Bagyong Francisco. Base ito sa ulat ng Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC, kahit pa man umabot ito ng Super Typhoon Category at bahagyang lumapit sa rehiyon, kung saan ilang lugar pa ang naisailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1, partikular ang Batanes at ilang bayan sa Cagayan. Dahil dito ilang eskwelahan lamang ang otomatikong nagkansela ng pasok ng mga estudyante. Sa situational report ng konseho, maliban sa mga individual o pamilya, wala ring apektadong lansangan, maging sa linya ng kuryente, tubig at komunikasyon. Sa katunayan, base sa ulat ng Department of Social Welfare and Development Region 2, hindi rin nabawasan at nananatili sa mga bodega ng LGUs at kanilang ahensya ang supply ng food at non-food items. Gayunman, nananatiling nakatutok ang mga miyembro ng konseho at mga local DRRMO sa sitwasyon upang agad makapag-responde sa anumang pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucan Radio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mahigit naman sa 3,000 mag-aaral at guro, dyan po naman sa Kalinga, nakinabang Bayanihan SIM Project po ng DICT. Sa detalye, yan po naman si Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas Tabuk.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Umabot na sa mahigit 3,000 mag-aaral at guro sa lalawigan ng Kalinga ang nakinabang sa Bayanihan SIM Project ng Department of Information and Communications Technology o DICT batay sa ulat ng DICT Kalinga. Mahigit 20 malalayong paaralan sa Kalinga ang naabot na ng programa na kung saan ang bayan ng Pinokpok ang may pinakamataas na bilang ng mga benepisyaryo. Ayon kay focal person Lawrence Aquino ng DICT Kalinga, ang programa ay pinatutupad sa pagkikipagtulungan ng DICT, DepEd, DSWD at mga telecommunication provider na layong mapabuti ang internet connectivity at masuportahan ang mga benepisyaryo, partikular ang mga nasa malalayong lugar upang magkaroon sila ng access sa mga serbisyo at learning resources. Sa ilalim ng programa, tumatanggap ang mga benepisyaryo ng SIM card na may hanggang 25 GB na internet data bawat buwan sa loob ng isang taon. Mayroon din itong parental control at iba pang security features habang nakablock ang adult content, online games at shopping sites upang matiyak na magagamit lamang ito para sa edukasyon ng mga mag-aaral. Samantala, magpapatuloy ang pamamahagi ng mga SIM cards sa mga bayan ng Pasil at Tinglayan sa susunod na linggo upang mas marami pang mag-aaral at guro ang magkaroon ng maaasahang internet access. Para sa Bagong Pilipinas, Melia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mula Tabuk, dako naman tayo ng Lucena. Pala ang panlalawigan po ng Oriental Mindoro, pinaghahandaan na ang maging epekto naman ng El Nino mga susunod na buwan. Detalye, nandiyan po naman si Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Pinaghahanda na ng pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro ang posibleng magiging epekto ng El Nino sa mga susunod na buwan. Ayon sa pabalid ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, sa isinaguang pagubulong, ay inatasan ni Oriental Mindoro Governor Manalito Bons Dolor ang lahat ng government agencies na magsumite ng preparedness measures sa ilalim ng Memorandum Number 004, Series of 2026. Nilalayo ng nasabing direktiba na masiguro na ang lahat ng local government units ay handang tumugon na mababawasan ang epekto ng matinding init sa mga komunidad. Tatansya ng pag-asa, 9-13 tropical cyclones ang maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility mula June hanggang November 2026, kung saan ang kondisyong ito ay maaaring magdulot ng mataas na temperatura sa taong 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Samantala, Kataingan, MDRRMO, kampiyon sa National Wasar Olympics 2026. Yan po naman sa Masbate. Detalye ng balitang yan, andyan po naman si Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Nasungkit ng Katayngan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ang kampiyonato sa National Wasar Olympics 2026 na ginanap sa Matayum Lagoon, Katayngan, Masbate mula June 22 hanggang 24, 2026. Kalakip ng kanilang tagumpay ang 600,000 pesos na grand prize mula sa pamalang panlalawigan ng Masbate. Nakuha naman ng Police Regional Office 5 Kasurug Cops Rescue ang pagiging first runner-up at tumanggap ng 300,000 pesos na premyo. Samantala, itinanghal bilang second runner-up ang Coast Guard Regional Training Center Masbate at tumanggap din ng 100,000 pesos. Tumanggap din ng tig 35,000 pesos na consolation prize ang iba pang mga kupunan habang kinilala rin ang 2nd Infantry Battalion ng Philippine Army bilang best in uniform at ginawa rin ng 20,000 pesos na premyo. Dahil sa matagumpay na pagdaraos ng aktibidad, nagpaabot ng pasasalamat si Governor Richard Ko sa lahat ng lumahok sa palaro at umaasa mas marami pang kalok ang makikibahagi sa mga susunod na taon upang mapalawak ang kamalayan sa mga pinakamahusay na pamamaraan sa rescue operations. Ayon sa Coast Guard District Bicol, nagsisilbing plataforma ang National Wasar Olympics 2026 para sa pagsusulong ng kahusayan sa rescue operations, interoperability, disaster preparedness at water safety awareness habang pinatitibay ang samahan ng mga responder na nakatuon sa pagliligtas ng buhay at pangalaga sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Apat na po dapat na minuto na makalipas, ay kanin po naman ang umaga, magbabalik po ang RPNN News Nationwide. Sa aming pagbabalik, tutok lang sa mga balitang manggagaling po naman sa Kabisayaan at Mindanao, sandali po lamang.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
18: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
21: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pagdating ng minuto na kapitbahay makalipas ang alas ka sa isyo naman ng umaga, tutok tayo sa ating mga balita sa Visayas at Mindanao. PRO 6 binigting ang seguridad sa mga paralan po naman sa Iloilo City. Mga balita nga, tutok tayo kay Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas Iloilo.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Nagsagawa ng inspeksyon ng Police Regional Office 6 sa iba't ibang paaralan sa Iloilo City bilang bahagi ng pagpapatupad ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Philippine National Police upang higit pang mapalakas ang seguridad sa mga learning institution. Pinangunahan ni PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang pagbisita sa ilang paaralan. Batay sa isinagawang inspeksyon, walang naitalang banta o namang security concern sa mga nasabing paaralan. Gayunman, napansin sa ilang lugar ang kawalan ng aktibong presensya ng mga pulis sa oras ng pag-inspeksyon, bagay na agad na binigyang pansin ng pamunuan ng PRO 6. Dahil dito, muling pinaalalahanan ng PRO 6 sa mga kinaukulang units na tiyaking tuloy-tuloy ang police visibility at mahigpit na koordinasyon sa mga paaralan upang mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawani ng paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
21: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas.
21: News Nationwide.
4: Wala, Iloilo. So, pamunta tayo ng Sogod. Sogod tayo sa Sogod. Sige. Mga food processors sa Southern Leyte, sinalalim po naman sa food safety training ng DTI. Detali, nandiyan po naman si Arjun Balot, Radyo Pilipinas, Sogod.
21: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas. Report.
23: Nagsagawa ang Department of Trade and Industry o DTI Southern Leyte Provincial Office ng pagsasanay ukol sa food security, good manufacturing practices at mga kinakailangang proseso sa pagkuha ng Food and Drug Administration o FDA license. Dinaluhan ng aktibidad ng mga food processor mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan upang mapalawak ang kanilang kaalaman sa mga pamantayan sa wastong proseso ng pagmamanupaktura at mga regulasyong kinakailangan upang matiyak ang kalidad ng produkto at kaligtasan ng mga mamimili. Ayon sa DTI, layunin ng aktibidad na tulungan ng mga micro, small, medium enterprises o MSMEs sa lalawigan na mapahusay ang kalidad ng kanilang mga produkto at matugunan ang mga kinakailangang regulasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
21: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas.
21: News Nationwide.
4: 11 minuto sa lamang, alas 7 na po ng umaga. Sandali lang, magbe-break kami sandali. Tutungo tayo sa Mindanao. Sandali lang.
21: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.

0: Benefit Ordinance ng lungsod ng Zamboanga. Kabilang sa mga nakatanggap ng ayuda ang mga residente mula sa barangay ng Mariki, Riondo, San Jose Kawakawa, Santa Barbara, Santo Niño at Zone 2 na sakop ng Field Office 2. Ayon naman sa lokal na pamahalaan, layunin ng programang ito na makatulong sa mga nakakatandang residente sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan katulad ng pagkain, maintenance na gamot at iba pang mahahalagang gastusin. Upang matiyak na maayos ang pamamahagi ng ayuda, nagsagawa ng beripikasyon at pagsusuri ng mga dokumento ang mga kawani ng CSWDO habang ang mga kinatawan naman mula sa City Treasurer's Office ang nagsilbing payout masters sa distribusyon ng cash incentives. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Iboyan Lamar, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Zamboanga, tabi tayo ng hulo, karagdagang school building, ipapatayo ng DepEd dyan sa Zulu. Sa detalye, ito si Aloysa Muhammad, Radyo Pilipinas Hulo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nilagdaan kamakailan ang isang Memorandum of Agreement o MOA sa Department of Education o DepEd Central Office sa Maynila na naglalayong palawakin ang pagpapatayo ng mga gusaling pampaaralan sa lalawigan ng Sulu upang matugunan ang kakulangan ng silid-aralan at mapabuti ang kalagayan ng mga mag-aaral. Pinangunahan ang paglagda ni Undersecretary Attorney Peter Irving C. Corvera at Assistant Secretary Aurelio Paolo Bartolome para sa DepEd Infrastructure Strand, kasama ang pariling pamahalang panlalawigan ng Sulu na kinatawan ni Governor Abdusacor A. Tan II at Vice Governor Abdusacor M. Tan. Ang naturang kasunduan ay bahagi ng pagtutulungan ng pambansa at lokal na pamahalaan para sa pagpapaunlad ng sektor ng edukasyon. Sa ilalim ng kasunduan, inaasahang mabibigyan ng prioridad ang pagtatayo ng mga karagdagang silid-aralan sa mga paaralan sa sulupang maibsan ang siksikan sa mga classroom. Layunin nitong mapabuti ang kalidad ng pagkatuto at makapagbigay ng mas maayos na kapaligiran para sa mga guro at mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Aloysa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Hulo. At sumayin po naman ang kabuuan ng ating mga balitaan, ang Webes edisyon ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Alam po ng buong person ng Radyo Pilipinas Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ngalan pa rin po naman ni Alan Alianike. Bansamantala po ninyong nakasama, Hero Ilustre Robregado. Maraming pong salamat. Magandang umaga, Bayang Sinilangan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Mark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
6: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
5: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
7: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
8: Ano nangyari?
7: Sumemplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
9: Ako sir, ambulance driver ako.
8: Ambulance driver? Oh.
9: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
6: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
8: Dahil hindi na umabot.
9: Nag-bleeding dahil sa malubak. Di namin namalayan, napatay na pala.
6: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforce

0: sakit na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
1: Makapal yung semento.
0: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
1: These are the reinforcements.
0: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
1: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko ka nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Oras sa buong kapuluan, 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Sa pong mapagpalang Huwebes ng umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong Facebook page at po sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Sa po kayo mga kababayan ng inyong pong palatuntunang boses ay napapanood sa himpilang Radyo Pilipinas sa ilalim po yan ng Presidential Broadcast Service, ang radio communication arm ng Presidential Communications Office. Sa ngalan po ni Ginoong Alan Alanige, ako muna ang inyong makakasama, Al Corpus. Magsama-sama po tayo hanggang bago mag-alas 8 ng umaga, dito lamang po sa ating palatuntunang boses. Ilang panguna po natin, mga kababayan, alamin naman natin ang kalagayan ng mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila para po doon sa mga kababayan nating magsisipasok sa kanilang trabaho at sa kanilang mga paaralan. Makakasama natin ngayong umaga, Ms. Ann Gozon.
0: Radyo Pilipinas Traffic!
6: Sa Radyo Pilipinas. Naasahan na si pagbagal ang daling sa Kensa Merry Spell hanggang makarating na po tayo ng West Avenue. Muli po itong babagal sa May Cubao hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Paglabas naman po yan, tuloy-tuloy ang pabilisan daling sa Kian. Moderate traffic na lamang po dito po sa May Buendia. After Buendia po, light traffic na po yan. Muli na lang po magkakaroon ng babagal ang daling sa Kian. Dito na lamang po sa May Taft Avenue. Ang ating EDSA Northbound po, Taft Avenue po, asante pagbagal daling sa Kian. Moderate traffic naman po sa May Magallanes flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy pabilisan daling sa Kian. Moderate traffic na lamang po dito po sa May Boni. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy pabilisan daling sa Kian hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound dito po sa May Libis flyover, asante pagbagal daling sa Kian. Masusunod ito pagbagal sa May Cali Industria hanggang makarating na po tayo ng Green Meadows. Muli po itong babagal sa May Ortigas hanggang makarating na po tayo ng Cali Road. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy pabilisan daling sa Kian hanggang makarating na po tayo ng Taguig. Ang ating C5 northbound, dito na lamang po sa May Arcovia, asante pagbagal ang daling sakyan. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy na po bilis ang daling sakyan hanggang makarating na po tayo ng Ateneo. Paalala po sa ating mga motorist sa pagbiyahe po ngayong araw na Thursday na may plaka po nagtatapos sa 7 at 8. Ang ating pong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Sa Makati naman po ay 7 a.m. to 7 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaari nyo kami tawagan sa MMD hotline 136. Yan po lagay na ating traffic sa mga oras nito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
5: Maraming salamat po, Ms. Ann Gozon. Mula po yan sa ating mga masisipag na kasamahan sa MMDA Metro Base. Isang mahalagang paalala naman po mula sa PAGASA DOST. Ang Metro Manila po at ilang bahagi ng Bulacan at Zambales patuloy na uulanin batay sa Thunderstorm Advisory ng PAGASA. Base po kasi sa Thunderstorm Advisory number 17 ng PAGASA as of 6:57 a.m. ngayong umaga po na yan ng Webes. Moderate to heavy rain showers na may kasamang pagkulog at ang malalakas na hangin ang inaasahan sa may bahagi po ng Bataan, particularly in the areas of Morong, Hermosa, Dinalupihan, Bagak, Orani at Samal sa loob po yan ng susunod na 2 oras. Samantala, heavy to intense rain showers naman na may kasama pa rin pagkulog at malakas na hangin ang inaasahan naman at nararanasan dyan sa Zambales, sa may bahagi po ng Iba, sa Palawig, sa Candelaria, sa Masinloc at sa Bulacan. Dyan po sa may bahagi naman ng Bulacan, sa Ubando, sa May Kawayan at dito po sa Metro Manila, mula naman sa Navotas, sa Malabon, sa Valenzuela at maaaring maasahan po at maranasan hanggang sa loob ng 2 oras. Amay na rin po dyan mga kababayan ang mga karatig na lugar. Naabisuhan po namin ang lahat na magkaroon ng mga tinatawag nating precautionary measures laban po sa maaaring epekto netong mga hazards na ito gaya po ng mga flash floods at mga landslide. Nitili tayong nakatutok mula po syempre sa mga advisory na ipinalalabas ng DOST PAGASA. Tinihatid naman po namin sa inyo sa pamamagitan po ng ating programa dito pa rin sa Radyo Pilipinas.
0: Boses kasama si Alan Alanige.
5: 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Patuloy pa rin ang pagtutok natin mga kababayan, hindi lamang po sa mga pangyayari dyan sa Tacloban. Saan nga po kung inyong matatandaan mga kababayan, eh 2 minor de edad po ang numerel sa kanilang paaralan dyan po sa May Tacloban City. Ilang epekto mga kababayan, ang buong bansa po inagimbal dito sa karumaldumal na krimen na ginawa ng 2 minor de edad. Dahilan po para mas palakasin ng iba't ibang mga lungsod ang kanilang tinatawag nating security measures sa mga paaralan. Gayun na rin po sa atas po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa pagtalima po ng ating PNP Chief Police General Melencio Nartates. Nalakas po yung tinatawag nating police visibility sa mga paaralan dito naman sa Metro Manila kasunod po ng sunod-sunod ng mga napaulat na mga records ng school violence. Tapos yan, mga kababayan, alamin naman po natin, ano nga bang tumatakbo, ano ba ang thought process, ika nga, ng mga bata na nakakagawa or nagko-commit ng ganitong mga krimen. Mga kababayan, hindi po kasi normal na bagay na ang kabataan ay sobrang exposed sa mga ganitong kabayolente, kamisanthropic. Sinabi po natin misanthropic, yan po ay walang regard sa buhay ng tao. Ano nga bang nagdudulot dito sa ating mga kabataan? Ano nga bang nagdudulot sa kanila at sa kanilang upbringing? Ano nga bang atmosphere o surroundings ng mga bata? Kaya po sila nakakagawa ng ganitong mga klaseng krimen. Oras po natin, 11 minuto. Makalipas ang 7:00 ng umaga, we'll take a short break. Magbabalik po ang boses.
0: Kasama si Alan Alanige. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Balitang pambansa.
9: Sa ulo ng ating
8: pinakamalawang pagbabalita.
0: Ang Radyo ng Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
10: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
0: Ang Radyo ng Publiko.
9: Radyo Publiko.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan.
9: Sa sambayanan.
0: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
9: Magkaisa.
11: Pagtulungan.
9: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipinas. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital.
9: Ang boses ng Pangulo.
0: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipinas in the new era of collaboration.
8: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
12: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses. Kasama si Alan Alanige.
5: 4 minuto. Makalipas ang 7:00 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang boses. Kasama pa rin ang inyong lingkod. Al Corpus ang alam po ni Ginoong Alan Alanige. Makakausap po natin ngayong umagang ito mula po sa National Capital Region Police Office at tagapagsalita po nila si Police Major Hazel Asilo. Police Major Asilo, ma'am, magandang umaga po.
13: Yes po, magandang umaga po.
5: Opo. Ma'am, Police Major, sa gitna po ng mga naitatalang insidente ng karahasan sa ilang paaralan sa bansa, may mga kasalukuyan po bang security measures na karagdagan sinasagawa ng NCRPO para po dun sa ating mga paaralan dito sa Metro Manila?
13: Yes po, alinsunod po sa direktiba ng ating Chief PNP, si Police General Jose Melencio Nartates Jr., mas lalo po nating pinalakas ang police visibility sa ating mga paaralan dito sa Metro Manila sa pamamagitan ng ating mga foot at mobile patrols, lalo na po sa oras ng pasukan, maging sa recess at sa pag-uwi po ng ating mga learners. Patuloy din po tayong nakikipag-ugnayan sa mga school authorities at lokal na pamahalaan upang matiyak po ang kaligtasan ng ating mga mag-aaral, maging ng ating mga guro. So patuloy po yung ginagawa nating pakikipag-ugnayan yung ating pong koordinasyon sa ating mga schools para po i-ensure na kung meron po silang mga karagdagang mga assistance na kailangan, ay agad po natin matutugunan at maiibigay.
5: Apo. And when we speak of Police Major Asilo, ma'am, when we speak of police visibility, ito ba ibig nangangahulugan na sa loob ng paaralan mismo nandoon ang ating mga kasamahan mula sa PNP o tayo po ay nasa paligid lang ng mga paaralan?
13: Sa tayo po ay nasa ano lang po, sa premises or sa paligid lamang po ng paaralan. Wala po tayo sa loob ng mga schools since meron naman pong mga ilang mga security personnel yung ating mga eskwelahan. At syempre para maiwasan din naman po natin yung panic or yung magkukos po tayo ng hindi magandang, kumbaga baka mag-isip yung ating mga estudyante or yung mga teachers natin, bakit mayroong pulis sa loob. So for now po, nasa labas lamang naman po tayo at mabilis din naman po tayong makakaresponde kung kinakailangan po ng assistance sa loob ng paaralan.
5: Apo, yung mga LGUs po ba dito sa Metro Manila, nagkaroon na po ba kayo ng koordinasyon sa kanila? May mga paaralan na po ba na nag-request personally, you know, sa NCRPO or sa PNP in general na mas palakasin ang police presence sa kanilang mga paaralan? At on that note, meron bang mga nagsasabi sa inyo na baka pwede kahit sa loob ng paaralan? Eh, meron, no? May personnel ang PNP kahit ilan-ilan.
13: Meron po tayong mga paaralan, ganun din po yung mga lokal na pamahalaan na regular pong nakikipag-ugnayan sa ating mga police stations, hinggil po sa mga usapin ng seguridad. Bagamat wala pa naman po tayong natatanggap na particular na request dahil sa isa pong banta, ang NCRPO naman po ay bukas sa pagbibigay ng karagdagang police presence kung kinakailangan. Siyempre patuloy po yung ating koordinasyon sa mga school administrators at LGUs para matiyak po na agad nating matutugunan ang anumang security concerns sa kanilang mga lugar. Wala pa naman po tayo na tatanggap na request na gusto po nila na sa loob po ng school nandun yung ating mga kapulisan. Pero syempre, kung meron man po, hindi po siguro yung uniform na pulis ang ilalagay natin para hindi rin po mag-cause ng disturbance or ng panic po dun sa mga estudyante at sa mga teachers natin sa loob ng paaralan.
5: Opo. At sa atin pong palagay sa NCRPO, gaano po kahalaga at paano po nakakatulong ito, no, para maiwasan hindi lamang po mga krimen na nangyayari sa paligid po ng ating mga paaralan, kung hindi nung tinatawag natin mga school violence, ano po, na nababalitaan po natin, sunod-sunod na nangyayari dito po sa ating bansa.
13: So gaya po nung ating ini-implement na Safer Cities Initiative, kung saan yung mga local ordinances po natin ay mahigpit po nating ipinapatupad. Same lamang po yan doon sa mga petty or yung mga school violence na posibleng ma-report na agad po nating dapat na maagapan since pwede po ito mag-elevate or mangyari po. Sana naman ay hindi yung katulad nung sa mga nangyari doon sa mga nababalita natin gaya ng sa Tacloban at sa Cavite. So hanggat maaari po yung mga maliliit na sigalot or yung maliliit na hindi pagkakasundo, mga simpleng bullying, ay dapat po agad na na-actionan, agad po natin itong nabibigyan ng tamang intervention para hindi po ito lumala at hindi po magkaroon tayo ng mas malaking problema.
5: Apo. At sa atin pong kasalukuyang pagmamonitor, dahil po tayo ay bahagi na rin ng nung enhanced managing police operations dito po sa ating mga paaralan, eh, so far po ba meron tayong mga nakikita, no, na cause for concern dito sa ating mga paaralan?
13: Sa ngayon po wala naman po, kaya mas minamabuti po natin na magkaroon tayo ng sustained police presence sa ating mga paaralan para yung ating, kumbaga ito yung magiging deterrent laban sa anumang posibleng krimen or incident na maaring makaapekto sa kaligtasan ng ating mga learners, ganun din ng ating mga teachers. So, sa pamamagitan po ng EMPO, mas pinapalakas natin yung police visibility, mas mabilis yung ating response time sa anumang concern na maaring lumitaw sa loob at paligid ng mga paaralan. So, kung meron man po tayong nakikita na slight na posibleng maging cause ng mag-elevate po ng violence or kung ano man po na maaaring maging banta, hindi lamang po dun sa isang estudyante, maging dun sa buong school, ay agad-agad po natin itong ina-actionan.
5: Opo. Police Major Asilo, ma'am, gusto po naming maintindihan, ano po, sakali po, and this is situation na lamang, sakali po na kinailangan ng intervention ng ating puwersa, halimbawa sa isang paaralan, ano po ba ang proseso na dapat gawin? Ang tatawagin ba yung mga pulis na nakabantay doon sa ating mga paaralan, yung mga naka-station po doon, or tatawag pa rin tayo, ano, doon sa ating emergency hotline, doon sa ating 911? Ano po ba ang tamang gawin sakali po na may mga makita ang ating mga mag-aaral o ang ating mga guro na cause for concern, no, sa kanilang paaralan?
13: Alin man sa dalawa ay maaari po nilang gawin. Kung halimbawa po na mas accessible sa kanila yung pagtawag natin sa 911 para i-report po yung kung ano man yung incident na gusto nating mabigyan ng agarang aksyon, or meron po pa yung mga police assistance desk na nasa labas lamang po ng mga paaralan, or yung mga patrollers natin na nagkakandak ng visibility, maaari din po natin ibigay sa kanila or i-report sa kanila kung ano man po yung concern na yan na kailangan natin ng agarang police assistance. Pareho lamang po yan dahil pareho lamang po silang aaksyonan, maalin man sa dalawa ang gawin po natin na paraan ng pagre-report. Kung sakali man po na may report tayo, agad-agad po natin yung aaksyonan. Kung meron man po mga criminal incidents na nai-involve yung ating mga learners o yung ating mga, nagkaroon na po tayo ng mga CICL, agad-agad naman po natin yung bibigyan ng tamang, ilalagay po sa tamang proseso. Makikipag-ugnayan po tayo sa school, ganun din po sa DSWD, maging sa mga magulang or guardians po nito mga involved natin na mga minors para po sa tamang proseso na dapat gawin sa kanila ng hindi po na, kumbaga hindi nawawala yung kanilang karapatan bilang mga bata.
5: Opo, nagkaroon na rin po ba tayo ng ugnayan sa pagitan naman ng NCRPO at ng Department of Education tungkol po dito sa mga isinasagawa po natin, ano, na enhance police visibility sa atin po mga paaralan?
13: Opo, patuloy po yung ating ginagawang pakikipag-ugnayan sa ating sa mga kinakuukulan, sa mga school administrators, syempre maging sa mga local na pamahalaan, since karamihan sa ating mga schools ay naka-angkla pa rin dun sa ating mga LGUs, yung kanilang support ay nagmumula dito sa ating mga lokal na pamahalaan. At syempre ginagawa natin ito para matiyak po na agad nating matutugunan ang anumang usapin o concern na may kinalaman po sa security ng ating mga paaralan. Yung ganito po mga koordinasyon ay mahalaga para po maging maagap ang pagpapatupad po natin ng mga hakbang para sa kaligtasan ng ating mga estudyante, guro at syempre ng iba pang personnel po ng paaralan.
5: Opo. Police Major Asilo, ma'am, bukas ba ang NCRPO, no, na makipag-collaborate dito naman sa mga, as I take it, ano, mga pribadong mga security agencies na nag-provide ng security measures sa mga paaralan? Will we give out siguro mga seminars o tuturuan ba natin ang ating mga security guards sa mga paaralan on how to de-escalate, on how to handle yung ganitong klase mga school-related violence?
13: Yes po, since itong ating mga security personnel, yung mga security guard po natin nasa mga private school, maging sa mga ilang mga public schools natin dito sa Metro Manila, ay sila po ay kinoconsider natin as force multipliers. Kaya po sila po ay tinitrain natin, binibigyan po natin sila ng tamang knowledge para po kung paano nila ihahandle po anuman po yung mga sitwasyon na maaaring mangyari sa kanila mga schools na binabantayan. So since ngayon po may mga issue na ganyan, mas paiigtingin po natin yung pagtitrain sa kanila, pagbibigay sa kanila ng kung ano man yung mga dapat na kaalaman na kinakailangan nila para mas magampanan nila ng mabuti yung kanilang mga trabaho, at ganun din po para ma-secure yung mga paaralan at mga estudyante na binabantayan nila.
5: And lastly, Police Major Ma'am, ang atin pong pagtitiyak sa ating mga kababayan, especially ano po, medyo napapadalas yung mga ganitong klaseng mga krimen, ang pagtitiyak po ng NCRPO sa ating mga kababayan na mananatiling ligtas ang kanilang mga anak sa kanilang mga paaralan at ang syempre ang ating mga guro. Nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead, ma'am.
13: Yes po. Sa ating pong mga kababayan, ang kaligtasan po ng ating mga estudyante ay pananagutan po nating lahat. Patuloy pong paiigtingin ng NCRPO ang seguridad sa loob at paligid ng mga paaralan upang matiyak na ligtas ang bawat mag-aaral habang sila ay nag-aaral at uuwi ng kanilang mga tahanan. Hinihikayat po namin ang lahat na maging mapagmatyag at huwag mag-atubiling iulat agad po sa amin ang anumang kahinahinalang tao, kilos o pangyayari. I-report po natin ito sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya or tumawag po sa 911. Sa maagang pag-uulat po at ating aktibong pakikiisa sa mga gawain dito sa ating community, mas epektibo po nating mapipigilan ng anumang banta sa kaligtasan ng ating mga kabataan. Maraming salamat po.
5: Maraming salamat po at mabuhay ang buong kumakatawan sa NCRPO at ang lahat ng mga magigiting na unipirmadong personnel, bae, lalaki, nabubuo sa NCRPO. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po.
13: Maraming salamat po. Good morning.
5: Morning, ma'am. Tapos sa NCRPO, ang tagapagsalita po nito, Police Major Hazel Asilo. Nga po, mga kababayan, ang ating pinag-uusapan, cause for concern kasi ng mga magulang ngayon, syempre, no, nakakatakot yung mga balita. Pero hindi po dahilan ito, mga kababayan, para tayo ay magpanik. Ito po ay dahilan para mas maging mapagmatyag tayo sa ginagawa ng ating mga anak, sa kalagayan nila, no, sa kanilang mga paaralan. And also, this is a call for extended or mas pinaigting pang vigilance doon sa ating mga school authorities. Isa kasi, pag i-inspeksyonin yung, ano, yung bag, papasok ng estudyante, minsan tutusukin lang. Wala, okay na yun. Hindi na i-check kung ano yung laman. Kaya minsan ay pupuslit. O kaya di kaya naman, no, mababa yung bako, doon idadaan, kagaya nung ginawa nung nasa Tacloban. Somehow, naipuslit nila yung mga firearms. Ano po? Ito, gaya ng sinabi ni Police Major Asilo, ito po ay hindi lamang responsibilidad ng ating kapulisan. Po ay responsibilidad ng bawat isang oras po natin, 27 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
12: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.

0: I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas!
1: Radyo Publiko! Boses kasama si Alan Alanige.
3: 29 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738. Lala naman, mula sa CICC, nagpatupad po ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC ng temporarily banned status laban sa gaming application na Gorebox. Matapos ang insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong estudyante. Batay sa paunang investigasyon ng pulisya, isa sa mga grade 9 na sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School ay masugid na manlalaro ng online game na Gorebox. Nasabing laro ay nagbibigay daan sa mga manlalaro na gumamit at sumubok ng iba't ibang uri ng armas. Sabay nito, pinaigting din ng CICC sa pakikipagtulungan sa Council for the Welfare of Children o CWC ang pagbabantay sa mga online na aktibidad, kabilang ang paggamit ng Gorebox at iba't iba pang mga kalintulad na platform. Ayon pa sa CICC, hindi lamang pansamantalang pagharang sa aplikasyon ng tugon ng ahensya, binibigyan din na ang insidenteng ito ay nagpapakita ng lumalaking pangangailangan para sa mas mahigpit na pagbabantay at responsabling paggamit ng digital space. Tuloy na nakikipagtulungan ng ahensya sa iba pang kaukulang tanggapan ng pamahalaan at mga stakeholders habang nagpapatuloy ang imbestigasyon sa insidente ng pamamaril sa paaralan.
1: Boses kasama si Alan Alanige.
3: At 30 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Well, mga kababayan, ano, sa akin pong sa akin lamang ano, napansariling opinyon. Hindi naman 'yan entirely dahil doon sa laro, ano po. But rather, yung mga ideolohiya na nakikita ng bata mula kanyang pagkabata hanggang kanyang doon sa kanyang pre-adolescence. Hanggang sa kanyang paglaki. Minsan nagmamanifest kasi, no? Hanggang doon sa kanyang paglaki. Dito lang, napakasimple ng logic, mga kababayan, eh. Kung lahat ng gamer siguro na naglalaro ng violenting laro, eh lalaking kriminal. Napakarami ng kriminal, ano? Personally, mga kababayan, ako po, eh, gamer, no? Madalas din ako naglalaro. Hindi naman ano, mula pagkabata nasanay ako doon sa mga video games na medyo graphic yung content. Tawa naman po ng Diyos, ano, hindi naman ako lumaking violente. Still, ang paniniwala ko po, mga kababayan, nasa tamang paggabay pa rin yan ng kanilang komunidad at ng kanilang mga magulang. Pero upang alamin, mga kababayan, paano nga ba nahuhubog ang kaisipan ng mga bata, ano ba nagiging epekto sa kanila? Bakit nagiging extremely violent ang mga kabataan kapag ka sila ay nakakaranas ng tinatawag nating online isolation, nakakaranas sila ng matinding bullying at iba't iba pang mga siguro exposure, ano, doon sa mga heavily violent na digital spaces gaya ng binabanggit natin kanina, ano, yung Gorebox. Paano nga ba ito nakakaapekto, ano, sa ating mga kabataan? Mas mabuti pa, tanungin natin sa mga eksperto mula po sa Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry, ang fellow po nila si Dr. Abigail Lozada Laganao. Dr. Laganao, Lozada Laganao, ma'am, magandang umaga po.
4: Magandang umaga. Magandang umaga, Sir Al.
3: Apo, ma'am. Maraming salamat po ano, sa pagbibigay niyo sa amin ng oras sa umagang ito. Una po, itatanong namin sa inyo sa mga kamakailang insidente po na napabalita kaugnay po ng school violence na kinasasangkutan po kadalasan ng mga kabataan. Ito po yung mga minor de edad. Isa po sa mga anggulong tinitignan ay yung posibleng papel ng online exposure at bullying. Bilang kayo po ay isang child and adolescent psychiatrist, gaano po kahalaga ang dalawang salik na ito no, sa pag-unawa sa mga kaso ng karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan?
4: Opo, napakahalaga po na mapag-aralan ang lahat na pwedeng may kinalaman sa mga nangyaring insidente sa school shooting at iba pang school violence at kasama na dyan ang internet pati ang bullying. Malawakang ginagamit po kasi ng ating kabataan ang internet dito sa Pilipinas at sila ay na-expose sa mga tema na hindi akma sa kanilang edad. Samantalang ang bullying naman ay nagiging laganap din lalo na cyberbullying. At mas madali siyang gawin dahil sa internet pwede namang magpanggap na ibang tao at hindi mo kaharap kung sino man itong binubuli mo. Ang screen lang ang kaharap mo. So ito ay pwede magdulot ng hiya at galit. So ang paghalo-halo ng internet exposure sa mga agresibong tema at bullying ay maaaring magpahiwatig sa mga kabataan na normal lang ang pagiging agresibo. Ngunit kailangan maintindihan natin na sila ay parte lamang ng mas malawak na issue. Hindi lahat ng may online exposure or nabully ay nagiging violente. Marami pang pwedeng dumagdag sa ganitong asal at loss, kagaya ng mental illness at iba pang problema.
3: Po, and when we speak of yung ito pong iba pang mga... Yes po.
4: Yeah, go ahead po.
3: Yes po, yes, okay. Dr. Abigail, ma'am, opo. Yung mga kasabay na epekto ng exposure ng mga kabataan ano sa mga violent content, ako napakalagahan na po niyan kahit sa social media. Paano po nito nahuhubog yung emosyon ng isang bata, yung kanyang pag-iisip, pati na rin ano, yung kanyang pakikisalamuha, yung interpersonal relationship niya sa ibang tao?
4: Opo, so kailangan maintindihan natin na yung ating mga kabataan po, ang kanilang utak ay developing pa. No, hindi pa po yun mature. So madami pa pong kailangan i-develop yung isang bata gaya ng pag-regulate ng emosyon, paano makipagsalamuha, social skills. Lahat po ng ito hanggang adulthood po dine-develop pa. No? So importante po, for example, sa teenager, yung magiging parte sila ng isang grupo, belongingness, at magkaroon din ng magandang pananaw sa sarili, self-esteem. So kapag po nakakaranas sila ng bullying, nakaka-apekto ito sa kanilang self-esteem. At ang pananaw nila sa iba ay nagiging negatibo. Maaring maisip nila na hindi sila mabuting tao dahil sa mga sinasabi ng bully nila. Maaring din mawala ng pag-asa at tiwala sa sarili, pati rin sa ibang tao. So ito pong aggressive content, very violent content online, no, nahuhubog din po yung kanilang mga emosyon. Most of the time nagiging negatibo din at nagiging mas parang nasasanay sila na ganun yung kanilang pananaw, no, more aggressive, more violent. So both po, no, yung halo-halong mga factors na to nakakadulot ng either pagkalungkot or galit naman na intense, na mahirap i-proseso at kontrolin. Dahil as I said nga, developing pa yung brain ng teenager ng ating kabataan po.
3: Opo. Dr. Abigail, ma'am, ano po ba yung mga tinatawag natin or makikita natin probably no, na mga warning sign o yung mga red flags? Kapag nakikita natin na parang nag-iiba na yung asal, yung interaction ng bata o yung kanyang online behavior, sa pakikipag-usap niya no sa digital space, eh na nakikita natin na nasa matinding distress na yung isang bata or siya ay nakakaranas na ng bullying, may mga palatandaan po ba tayo nakikita?
4: Opo, no, may mga warning signs tayong pwedeng bantayan. Una po yung pagbabago ng ugali at emosyon. May mga kabataan na nagiging mas malungkutin. May iba naman na palagi nagagalit or madaling magalit, irritable. Tapos po, meron pong mga mas nagpa-prefer na na nag-iisa, no? Palaging nag-iisa, hindi na sila nakikipaghalubilo, hindi nakikipag-usap sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Pati po ang kanilang performance or ang ilang grado nila sa school na apektuhan na rin, no? At of course, no, online, kung minsan nagpo-post ng mga content na may temang pananakit sa sarili o sa ibang tao, kung minsan may mga sinasabi na gusto na nilang mawala o hindi na mabuhay, at yung iba din, may mga nagpo-post na gustong gumante at manakit sa iba. So, mapapansin ng mga magulang, guro, na madalas nang nagbabasa or na, parang pinag-uusapan yung mga hate post, nagpa-follow din sa mga tinatawag na extremist account or mga accounts na puro negatibo ang content. So, yun po yung mga pwede nating bantayan sa ating mga kabataan. Yun po yung magsasabi na in distress na sila.
3: Opo. Ma'am, gusto rin po naming malaman naman, let's put into perspective naman, itong nangyari doon sa Tacloban. Kayo po, ano pa ang personal assessment nyo dito sa nangyari? Kasi sinasabi nyo po kanina, no, yung pag-follow doon sa mga extremist account, pag-post ng mga violenting, siguro violent depictions sa pananakit ng tao or pananakit ng kanilang sarili, kung nakikita nyo po ano, sa social media, ipinupost yung mga nagiging conversation na itong mga batang ito. Nakikita rin doon yung kanilang mga social media post. Kadalasan, barel yung pinupost. Ano. Is this also indicative na maaaring gumawa or mag-commit ng karahasan itong mga batang ito? And they did. Ano? Ito yung nangyaring insidente sa Tacloban. Kasi kadalasan nakikita ito ng mga magulang na wala lang. Kasi baka yung na-idolize ako kasi pulis ako, ganun, for example. Ano po ba yung mahalagang maintindihan ng ating mga kababayan, especially ng mga magulang, tungkol po dito sa impluensya, no, ng hindi lamang ng online environments, kung hindi yung kanilang upbringing din sa bahay?
4: Kailangan po maintindihan ng publiko, ng eskwelahan at ng mga magulang na mabigat ang impluensya ng online environment gaya ng social media at iba pang content sa mga kabataan. Nag-i-interact po ito sa upbringing sa bahay, no, situation sa bahay, pati po yung ating pagturo ng morality sa ating mga kabataan, no. So madami pong factors actually na pwedeng mag-result sa ganitong incident, no. So may mga positibo naman yung ating online po. Excuse me. May mga positibo naman po siyang dulo, gaya ng nakikipag-usap sa mga kaibigan nila, natutulungan sila sa pag-aaral, pero truthfully, marami na rin naisulat tungkol sa mga negatibong epekto ng online exposure sa mental health ng ating mga kabataan. At sinasabi nila na ang bilang ng oras na ginugugol ng isang bata sa internet ay may kaugnayan talaga sa mga mental illnesses gaya ng depression, anxiety, at most likely yung mga aggressive at violenting behavior. So yun po, no, ang paggamit ng mga internet natin, screens, gaming, at social media ay dapat nalilimit po talaga, nababantayan, no. Ito ay maaaring gawin sa school at sa bahay. So ang isa po kasi nating napapansin ngayon na pag nabibigyan po ng gadgets yung ating mga kabataan, hindi kaagad na set yung limit. So pwede po sana yun, no, may mga parental controls na pwedeng gawin. Pati ituturo anong content ang dapat sinusundan at binabasa, anong mga laro ang pwede sa edad nila, pati anong mga dapat pinupost at hindi dapat pinupost. At of course, on the bigger picture, dapat po may mga polisiya talaga tayo, no, policies and laws na sinusundan ng ating mga paaralan at magulang tungkol sa internet use. So yun po yung systemic na pwedeng gagawin, no. Ang PSCAP naman po, ang aming society, Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry, ay maglalabas naman po ng opisyal na pahayag ukol sa issue na to at ano pong pwedeng gagawin, no? At sasama din po ang aming mga officers sa Senate hearing next week on Committee on Women, Children, and Family Relations and Gender Equality para makapagbigay din po ng input.
3: Opo. Thank you very much po sa inyong contribution, ano, Doc. But we have to note, punta naman po tayo dito, sa mga naging biktima naman ng krasa na ito, of course, nagkaroon sila ng matinding trauma dahil dito sa napakarahas na krimen na ginawang ito. Ano po ba kadalasan ang ginagawa natin to help yung mga biktima na kinakailangan po ng mga agarang psychological intervention matapos yung ganitong klaseng uri ng very traumatic event sa kanila? At paano po ito maaaring maka-apekto sa kanila if left untreated?
4: Opo, so may mga ano po tayo, no? May programa po tayo kagaya ng psychological first aid at iba pang psychosocial support, no? Psychological interventions, even yung tinatawag po natin na mga mental health awareness, no, dissemination, lectures, para po ma-proseso at mas maintindihan ng mga batang nakaranas, nakasaksi ng insidente. Kung anong po talaga yung nangyari, mailabas din nila yung mga nararamdaman nila, yung mga inisip nila. At of course, malaman nila kung anong pwedeng gawin para malagpasan nila yung pangyayari. So, ito pong mga interventions na ito, makabawas sa kanilang takot, yung pagkalito nila, at minsan, meron din pong mga pagsisisi sa sarili, no? Doon sa nangyari. At so, mapag-uusapan po yun lahat through these interventions. Kapag naman po hindi nagkaroon ng mga ganitong interventions, magiging mataas po yung risk ng mga batang nakaranas nito, no? Risk for, let's say, post-traumatic stress disorder, yung mga depression po, anxiety, no? Pero gusto ko lang din pong i-point out na meron naman pong normal na reaction, no? Ibig sabihin, hindi naman lahat ng may emotional na reaction dun sa nangyari, ibig sabihin may mental illness na. So, pwede pong afterwards, may pagbabago sa emosyon, kagaya na naiiyak, natatakot, nagagalit. Kung minsan umiiwas na mapag-usapan ang nangyari, ayaw ma-remind, pwede ding mahirapang matulog, mawalan ng gana sa pagkain. Pero ang mga pagbabago pong ito ay hindi dapat nagtatagal, no? At or naka-apekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. So, temporary lang. Pero po, pag nagtatagal na or lumalala, most likely hindi na po yun normal. Kailangan na pong mapatingnan sila sa isang mental health professional, no? Gusto ko lang din po sabihin, yung post-traumatic stress disorder po kasi yun po yung pag laging balisan ng bata, laging natatakot, nagkakaroon ng mga bangungot, umiiwas pumasok, or hindi na nakakapag-isip ng maayos at nagiging matatakotin, no? Pwede din pong magkaroon ng depression at anxiety at mga possible mga panic attacks. So, pag ganito na po yung symptoms, kailangan po magpapacheck up na po talaga with a mental health professional.
3: Opo. Dr. Luzada Laganao, ma'am, ito po medyo controversial, ano po. Yung, of course, we know, these children, itong mga namaril, these are minors, ano po. At ang tingin sa kanila ng batas, ano, kapag ka below 15 years old, kailangan intensive rehabilitation. Ito po bang ganitong klase? Ganito pong kabayolente ang kanilang ginawa at ang kanilang ideolohiya? Ito po ba ay natitreat pa rin ng ating mga psychiatrist? Ano po ba kadalasan ang ginagawa natin para i-rehabilitate itong mga tao, yung mga batang ito na naging CICL o Children in Conflict with the Law?
4: Opo. So, sa ating pag-evaluate po kasi ng mga kabataan na sa ganito po na grupo, yung CICL, kailangan nakoconsider na titingnan po natin lahat ng angulo, no? Lahat ng mga factors na pwede pong mag-result sa ganitong behavior. So, madami po yun, no? Meron pong biological, yung sinasabi natin na yung utak po ng bata hindi pa develop. So, even po yung kanilang skills, no, kung ano yung tamang behavior, hindi pa nila talaga fully nade-develop. Pati po yung psychological, ano ba yung pinagdadaanan din ng bata? Ano yung mga factors na nag-cause na ganito yung emosyon at asal nila? And then social, no, yung environment po, no? Ano po bang meron sa environment that resulted sa ganito pong behavior? So, in terms po sa tanong ninyo kung na may nakakatulong pa po yung mga interventions, no? Yung mga interventions natin, diverse po yun, no? So, individualized siya. So, ibig sabihin, per person, tinitailor natin yung intervention natin para ma-address yung mga factors na nagkakaroon sila ng ganitong behavior at distress. So, yun po, no? Hindi natin masasabi na dahil masyadong violente yung krimen, hindi na po siya ma-address, no? Meron naman po tayong mga eksperto para dyan. At most of the time, specialty po siya, no? Iba-ibang mga eksperto ang pwedeng tumulong sa ganitong kaso po.
3: Opo. At of course, ang pinaka-concern din po natin, halimbawa ay undergo na yung bata, ano, yung CICL ng intense na rehabilitation. What are the odds na hindi niya nauulitin yung ginawa niyang krimen at hindi na siya magre-resort back to his violent uses his misanthropic tendencies?
4: Opo, so I think po ang magkakasagot po talaga diyan ay ang doktor or ang psychiatrist na nag-evaluate sa bata, no? Kasi iba't ibang bata, iba't iba naman po yung kanilang tinatawag nating prognosis. Ibig sabihin yung parang outlook, no, ng kanilang kondisyon at ng kanilang treatment. So hindi po siya blanket or one for all, no, na sagot. So yun po, no, kaya kailangan po talagang makita sila ng mental health professional para ma-assess ng maayos, no.
3: Opo. Lastly po, ang ating mensahe sa ating mga kababayan, sa ating po mga magulang, especially ano po, the parents of the victims, nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
4: Opo, no. So sa mga magulang po ng mga biktima at yung mga nakaranas, nakasaksi din po sa mga nangyari, no. Ngayon po ang pinaka-importanteng panahon, no, na masuportahan natin yung ating mga anak, no, yung ating mga kabataan, no. Ito pong suporta ay sa pakikinig sa kanila, no, pagiging present, no, for them, no. Maaaring pong may mga i-express sila, sabihin sila ng mga naranasan nila o napapansin nila nag-iiba sa sarili nila. Pakinggan po natin 'yun, no. Kung minsan 'yun lang naman yung kailangan nila. Yung may nakikinig sa kanila, may nakakaintindi. Ngunit po, if ever na may napapansin na talaga tayo na hindi na normal, po kayong mag-hesitate, no, na maghanap po talaga ng mental health professional na malapit sa inyo, patingnan po. And hopefully po, hindi lang naman sa mga magulang kasi, no, una po, supposedly may mga programa po talaga for mental health, ang schools, ang eskwelahan, no, pati po ang local governments, na makakatugon po sa pangangailangan ng mga kabataan, lalo na after ng insidente. No, so sana po ma-mobilize po yung mga psychological first aid, yung

0: health support sa ating mga local government units at sana libre. Ano. Maraming salamat po sa pagkakataon at sa inyo pong expertise for this morning, Dr. Abigail Lozada Laganao, ma'am. Maraming salamat
1: Thank
0: po.
1: Thank you. Thank you, Sir Al.
0: Mabuhay po kayo, ma'am, at mabuhay po ang ating mga kasamahan dyan sa Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry Fellow at tipong nakausap, Dr. Abigail Lozada Laganao.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
0: Oras po natin na 52 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, mga kababayan. Ating nga pong nakausap, of course, Dr. Abigail Laganao. Maraming salamat po sa ating pong mga kasama dito sa ating technical and production side. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Azilo and of course kay Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry Fellow, Dr. Abigail Lozada Laganao. Maraming salamat din po sa ating mga nakatuwang dito sa ating technical and production side. Ninong Rolly Bumatayo, Boss Rovan Malilin, and of course, sa ating mga executive producers, Ms. Paula Antolin at Ms. Ali Gumatay. Sa pangalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako muna ang inyong nakasama, Al Corpus. Magkita-kita po tayo sa susunod na pagkakataon. Tabayanan po ang programang Bangon Bayang Mahal, kasama pa rin ang inyong lingkod. Nag-iwan po kami sa inyo ng isang magandang umaga.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ikaw ba ay naharana na?
5: Tumawin mo sana.
4: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
6: uso pa ba ang harana?
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa'yo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages,